0: Mayo pa kong isang bakiro? Ha? Kaya nga, eh bakiro, abi mo kon buto lang kakarabaw ang balaan nila kag kayumad lang sa sungay kakarabaw? Ang ginaistoryahan, hindi. Ginaistoryahan nila, siya preko na ako magpresidente. Sila niya, hindi ka na sila niya mag-arado. Ha? Baklanta ka siya damo-damo nga karabaw. Ah, supo man kay isay. Siya preko baklan mako damo-damo sila niya karabaw. Anon ko lang nakbantay, bay? Oh, di, labutan pa nila. Pero ang aton diriya sa siyudad sa Iloilo, it's as if sobra pa kita sa ginatawag sini niya confined sa Bicol sang Carabao. Kaya nga, may problema kita sa flood control. May damo pa kita nga problema diri para mapaayo ang operations kag-plastada diri sa siyudad. Ahaw sa kulor sang payong niya ba isan? Oh, come on, ladies and gentlemen. Ha? Nano ka mo man? Nahubog ka to ba? It's already 8:01. Sa ato sa ringa pagparagad, ginadulong sa inyo sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, kag Santhon Vitamin C. Ultimate Trio, inaya sa Yes to Health Incorporated. Mabakal nyo sa mga drugstores, okay nyo sa inyo mga pharmacy. Kag sa clinic na siyudad sa Iloilo, may libre nga konsultasyon pang paaman. Arada sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. IT, ang ima interest ninyo. Madro naman kita karon, no? Sa Santo na Next FM, libo-libong pa-premium promo. 3,000 naman ang dag-on karon sa Makapaldo ba? In advance, congratulations sa madaog, ah. It's already 8:01. We'll be checking sa report with katropang Romel Paclibar. Mga basic, kaya pala man ko tanon ini. Ngaan nalagyo siya? Ngaan nag-surrender? Kung nag-surrender, gidman siya? Kag pagkatapos, ano gidman ba lang natabo to how? Tuhod gidman tong miniteran niya gidman ang 13 anyos to how? No, ngaan nagreklamong 13 anyos, paano nabalan? Di inatabo. Balan ko, gusto ninyo matabo-tabo ang tanan ng istorya? Kahit may mga bagay, nga mahambal nga, butang ta granting for the sake of discussion, siya ti nagpasugot man siya. But ladies and gentlemen, ha, sa tanan, dapat ta panumdumon, basta gani minor di edad, yun di kaka, kakwidaho kagida. Bisan pa dumugon niya pa ka. Ha? Siya pa bing madumog sa imo, remember minor di edad. Ha? Disgrasya kagida. Hmm? I-check tabi si Matinon ang follow-up report upon sa kay katropang Romel Paclibar. Katropang Romel, sa report, please proceed.
1: Life sentence, mapriso mo lang ko life sentence, may pakamapatay na lang ko.
0: Nahadlok gali sa mapatay, hadlok sa madunots, prisuhan?
1: Oo. Amo ng statement ni Gerald matapos nga ginfailan sa Sampasto. Sa 13 years na dalagita dito sa mga minor de edad dito sa Banwas ng San Rafael Katropang Diyosel. Ang nagtulot sa iya ng IT, hindi siya kuno kontento, hindi siya abi pabor sa mga statement sang biktima sang nabasahan niya kay nakabutang dito nga ginpilit, nagipilit ang biktima, ginharas, amo nang gusto niya, ning wala relasyon. Pero suno sa iya, nagpalagyo siya tungod nga hindi siya gusto nga ma-pripo life imprisonment sa Pang Diyosel. Ang munang rason niya. So nagpalagyo siya, kaga gusto niya tani nga mag-surrender man kung ligwaton o kung manugid sa tuod ang biktima sa Pang Diyosel. Kaya ang statement niya ginhatag nga pinabit sa mga katapos ng pulis sang San Rafael Municipal Prefecture.
0: So ang mayor nga rason ko nga nalagyo siya nangita sa pamaagi because sa pagintindiya nga kun mapreso siya ini na sa kagwa sa prisuhan kaya ang kaso ya rape.
1: Yes.
0: Tidin niya kuno ginkuha tong ideya to na nakalantaw sa isang movie ni Fernando Po Jr. ni Lito Lapid, nakatanaw sa movie ni Rambo, no?
1: Amo lang man ako sa pinsar ya, mga pinsaran niya. Hambal niya. So tinag amo na nag ideas siya o kung nangita si Dia. Wala man sa tanin ko nung mag atuyo nga magpalagyo kay ti pagkanto pimiro na sa pulis na ginkantuan siya nga abi amo ni ginreklamo ka kay may gintandog ka nga minor de edad. The second day ginkantuan siya kag dito naging pick up siya sa mga katapos ng pulis sa pabor nga ang

0: pagkahibalo niya o kung pagkapasalig siya, nga buligan siya katropang Josel. Pero te, pangulingi, pag-file sa kaso dito sa Iloilo Provincial Prosecutor's Office, pagpuli na nila, dito niya napinsaran na magpangita sa Gabiya para nga magpalagyo. Naglumpat siya sa Banglid, rason nga kontiruhon, di man siya kuno, pag mapatay siya, ibahala na lang kuno katropang Josel. O mo nang iya nga rason. Hasta sa ginpangita siya sa Gabi, dito sa mga kabaisan sa barangay Arifdip. Kung paano siya nakakadto sa barangay San Dionisio, suno sa iya nga sang pagpangita sa iya sa mga pulis sa gabi nga to, kita niya man katropang Josel nga may nagapangita sa iya. Galing kay gusto niya to mag-surrender tayo sa gabi, pero may mga kondisyonis siya nga dapat masugid ng tuod ang biktima o kung ang minor de edad na nag-file sa kaso sa iya. Mga alas sa kagahon siya nga nagpangita sang paagi nga makapuli dito sa balay sang yasining ginikanan sa sitio Napnapan sa barangay San Dionisio sa Banwa sa San Rafael Katropang Diyosel. So nadakop ini siya sang mga pasado alas 11 sa Buligman sa mga
1: ano gitman balang history
0: Katropang Diyosel.
1: Proceed. Kalam kamot ni Katropang Alex B.
0: Nagdakpan ini siya sa Buligman sang yasining ginikanan sa pamilya para mapasurrender siya. Ginkatuan sang mga operative ang iya amay, lulo niya, ang iya nga live-in partner parang ginigutsyar nga kung magpuligid man si Gerald sa ila balay, pasurrender yun na lang katropang Josel sa aga. Mga alas 10 pasado na nawag ang iamay sa katapos ng pulis nga kantuan si Gerald dito sa San Dionisio, sa barangay San Dionisio, kay masurrender siya katropang Josel. Kadungan man sang pag-isyo sang LGU San Rafael na mahatag sila sang cash assistance sa kung sino man makatudlo sa whereabout ni Gerald Katropang Josel. So portion sang interview natin ba lang sa kay alias Gerald ang PUPC nga nagpalagyo dira sa Banwa sa San Rafael.
2: Sa kay sa babae na nagpalagyo.
3: Yeah, ang sayo ko sa ginikanan da, ang pasensya gid sa mga sa nahimo ko sa bata nyo or sa apo nyo. Ay tungod niya minor edad siya, pero amambal ko lang sa kay Ria Tani, magsugi lang siya sa tuod, ka hindi lang sa mabinutig. Ay kung nakandog man sa pagka minor niya, inako o to, pero ang sa pagpilit sa iyakag sa pagbanta, wala.
0: Ako to pang Alex. Ang isa, guro, ang isa. So, muna sa Katropang Josel, nga masugid sa tuod kay Gabinote kuno ang biktima kay wala niya kuno kinaras. Wala niya man gin pwersa, wala niya man gin pahog. Suno sa iya, nga may kasugtanan sila, nagpasugot ang babae kaysa nga mo itong agab dito siya dito sila nagka-relasyon. So nagsugot ang babae nga hagado niya ang makikilawas sabi kasi ako niya man nga gintandog niya ang babae katropang Josel. Lumat katropang Alex?
2: Sa babae na nag-file
3: siya. Yeah, masaya ko sa ginikanan da, ang pasensya gin sa mga sa nahimo ko sa bata niyo or sa apo niyo. Ay tungod niya minor edad siya, pero amambal ko lang sa kay Ria Tani magsugit
2: sila. Ano nagtulog si mo nga nagpalagawa?
3: Sa onser may nagtulog yan malagyo that time, sir. Bali, wala ko bala kang malagyo sa time nga to, sir. Ang ang nagasaludan sa utok ko, sir, kay nabasaan ko to bilang statement sa babae nga mga sala-sala blasher ako kay pagsugat sa akong kapulis nagpupuntutarong mo kaya di ko gani siya mismo mabulig sa akong tapos kunyan ako ang buligan siya tapos may mga nabasaan pa akong ang pilit siya ko no or ging haras ko sa amo na wala to sir ako makasuhan ko niya life safety sa bago mas mayang pampatay na lang ako na yun magamon na yun ito na nga away na ako na graduwa sir nga malagyo talikod mas kira nung palayo ito sir nga may chance ko matiroon ko magung bala na tiroon ko yung ribbon or ano kung makalumpat ko mapatay ko dire do away na wala rin susuot ko ba sa that time sir nga kung ano pa yung mohon ko
2: so among ang purpose mo naglumpat sa to bala na ang bago bahala na lang abing
3: ang tanong ko nando sir mas malap mapatay na ako sir kung tiroon ko yung ribbon yun yung mga tiro pa yung pero naglumpat niya po naman ligya sa taas ng
2: lasan. Tinga kahapon nila, akagabi, hindi nakita kanila. Nga wala ka nagpalapit abis sa barangay official o sa pulis na para mag-surrender.
3: Ang plano ko, sir, mag-surrender ako kung nagsugid to ang babae. Ambulan to ang ginanga, kunan ko bala, sir, nga po. Okay lang makasuhan ako sir sa pagka-child abuse na sir. Pero ang gusto ko lang, iambal niya lang ang tuod nga huwag ko saging titula o saging bantaan. Nga muna bala sir ako kay do palain namin sir nga muna. Sir mo nga naging banta ako sa pasang balong. Nga muna.
2: May relasyon naman sa
3: pagkakas? Isang time nga to sir, isang kagabi lang. Ay, sa gabi nga to, umanda ko niya to sa bat sir mo. Tapos nag-ambal sa nga masagot sa muna. Ikabaw niya ng account ko to sa account ko.
2: So, wala mo siyang pinip, sir mo?
3: Wala, sir. Yung tulong ko pa sa ganit, sir mo, kayang ay nangayap ito sa dayan sa akong galing nabali ako sa Sudan. Bala pa nga nabali sa mga Sudan. Tagaan ko man sa ganit, sir.
2: So, tiding kagabi na nako?
3: Hindi ko nako kagabi. Kagabi, sir. Bali, wala na nagabi, sir. Din ako sa iyo mga ingod ko pulis man, sir. Nag-awa. Nakapan lang ako, sir. Hindi ako gawa kalakat, sir mo. Kayo, puro na ni Banog Gawa Hotel.
2: Paano ka nakalabo dito sa Dionisio?
3: Ano to nung doga, ginahapinan ko na lang yung telong kabayo. Ako sa matamat lang. Asa mag...
2: Pero saan mo ka ito nakalabo dito sa Dionisio?
3: Mga kagahan siguro sa ipang tropa ng manok, sir.
2: So ikaw ito to nakita sa tropa nga nagapalakadan sa bangga awan? May bangga to?
3: Sa may... Sa ito, sir. Ang plano ko to, sir, kung si Manong Riba na ano, gusto ko tumanda doon ang surrender kay amo na tabla din nga kaya sir ang galing kay hindi yung mga yun hindi man yung nagbalik lang ako kayo
2: yung nga naglaga ito kaluwa
3: kay base wala mga kung sa tanik may aramatan mga pulis sir may iban sir nga maano bala sir ang
2: ando ka
3: po yung ando ka pandugo pa nagkat mga
2: kasi ano ka gusto na kakanto sa kayo ulang ito magkanto ka rin na
3: ito bali nag-agi ako sir sa kalimanan din din din ako nag-apit sa mga balay-balay kay may mga idong tagol balang ganyan mo na lang nag nagpalayo na ako sa mga balay-balay. Nag-agya ako sa Tramnan, Lailudo. Tapos, nagkanto ako na yun dito sa... Ano? Sa may... side in Daimanang.
2: Sino nagpulot si mga mag-surrender?
3: Nag-surrender ako. Nag-surrender ako tungod nga ang bali ni tatay. Gusto niya pa ako nang makita. Gusto pa nila ako makaupo-tunti.
2: May mensahe ikaw, Abby, sa babae na kung nag-file sa kaso sila?
3: Yung mga bago lang sana, isugid niya lang niya to, tapos hindi lang siya mabinutig, sir, kay ako ko sir, ya, pagkasalao nga na minatabo sa amon sa pataminutidad niya, pero wala ko sir, yung pinitaro ginano, sir. Kahit kung ginpilit naman, kahit kung ginpilit ko to, sir, ay na ako to, sir, nagupod, sir, sa mga police ko, sir, nalagyo na ako sometime nga to, sir. Galing kay ginatubo ko, sir mo, kay ang una kapag nato sa pulis, why pa kami ito? Pero pag ikaduwa ka balik ka pulis nga sila to, may malandang napalitan na ako, nagbuwa ko dahil kay nagupod. Kaya nagbuwa na ako to jacket mo, kay naman na nagreklamo ang bahay, makantumutan eh. Nang yung dala ng dako ng bahay, nagbuwa na ako ka jacket. Tapos malakad tayo sakay sa motor, pero kayo may gimana naabotin yung pulis. Kamalanda dito ko naman sakay sa patrol. Hindi, sana lang ako tayo. Kaya ako balungan, nagreklamo lang yung mga ginikanan. Tapos siguro kaya pasikto siya. Pero okay lang natanong yung pasikto siya. Pero kung saan pag-interview na sa iyo, nagkambala, sugil na sa kaon.
2: So, gusto mo binutin siya, abiyo
3: mo na? Oo, nagabinutin siya, sir, sa pag-harasaya, pagbanta saya. Ano na siya?
2: So, tikigil file niya. Kaso, anong plano siya?
3: Sa ganyan pwede lang kaso, sir, kay loon ako sa may mo, sir, kay sa lab ng minor dated pa sa mo. Pero ang pagbanta sa iya, pag ano, sir, wala ako may ginihin mo, sir, iyat ka na, sir, gusto, sir.
2: Pero naintindihan mo, sir, ito ka basta minor dated.
3: Okay, doon na to, sir, susuot ko, sir, kay sa time mo, ito doon nakasya, grabe sa aga mo. Eh, first time ko ako lang tadag, nag-inumin ng basta, ito, dugling na to, ro.
2: Gusto, sir, ito nga, gabi, kamo lang ito pag,
3: Panyo lang akong bihan na yan eh. Isang gabi ko lang ako sa iba na ako bila.
0: Question? Okay. Question sang interview natin katropang Jusel sa kay alias Gerald ang ginakusar katropang Jusel.
1: Katropa Romel, may mga dapat taklaruhon eh. Ang pagpalagyo ay because nahadlock sa base kong nadunots prisuhan. So nangita sa pamaagi, makapalagyo.
0: Yes.
1: Lakat lanita na nahalin sa may Arifdip, lapakad to dito sa San Dionisio, sa balay nila. Bawa pila ka kilometro na, lawig-lawig na.
0: Layo eh, layo ka to Jusel eh.
1: Nalakton pa sa Slimery.
0: Oo.
1: No.
0: Do may portion na goro sang Limere ang nalabot niya ay. Pero asa nakalabot siya? Ang iya to nga makapalagyo lang siya sa pulis. No. So, makapulis siya sa Ilabalay katropang Jusel.
1: Okay. Ang pamangkot sini ano siya na dakpan o ko nag-surrender? Paano siya nag-surrender? Paano siya na-negosyar? Sino nag-negosyar sa iya? Ano may means of communications pa siya pagkadto sa pamilya niya, Katropa Romel?
0: Negative da. Kali nagpulig siya sa Ilabalay.
1: Ang balay nila sa San Dionisio kung balay nila sa Barota? Sa San Rafael?
0: San Dionisio.
1: Okay. Balay ni tatay niya?
0: Balay ni tatay niya. Dito siya nagpuli. Sa balay ni tatay niya. Kay nag-target sila yan sa Iloco, Katropang Jusel eh. Sa pabahay. So dito siya nagpuli sa balay sang iyang aginikanan sa San Dionisio. So dito siya kuha sa nga ito sinong mga katapos ang pulis sa San Rafael Municipal Police Station.
1: Sino nag-facilitate? Paano siya natuntun nga dito siya? Kay sino siya nagpaagi kung nga ang nakakommunicate sila sa San Rafael Municipal Police Station nga masurrender siya?
0: Sang gabi palangadaan, ginistorya ng adaan ng pamilya, Katropang Jusel, sang pulis, nga kun mga buligan sang pamilya, ang ila sining bata, ginpensin di ito sang pulis, sa kay may information, abe sang pimero, nga agaduda si kapitan, nga doon may nagtago abe, o kung may nagbulig sa iya, para manago Katropang Jusel. So ginpensindi na sa pulis, sang pulis I mean, sa pamilya niya nga pwede sila kasuhan sang pulis kung in case mahibaluan nga nagbulig sila pagpapanago sa kay Gerald. So ginegotiate sang pulis ang pamilya nga pasurindero na lang ang ilabata para nga mas mahapos Katropang Jusel. So dito tawagan sang pulis ang aginikanan, in-contact sang pulis ang aginikanan, nga in case nga magpuli gidman ang ilabata, mag-coordinate gilayon sa pulis para ma-surrender Katropang Jusel. So ang tatay among nagtawag sa police station para mag-surrender ang iyang bata, Katropang Jusel.
1: Okay, so paano kalabot sa tatay ang information nga ang bata ya dito sa San Dionisio, sa balay gid nila? Ang tatay dito sa San Dionisio, Gaistar, Gaistar, hindi sa pabahay?
0: Hindi.
1: Sa pabahay, si Gerald lang?
0: Si Gerald lang.
1: Okay.
0: Ang San Dionisio is lugar ginasang tatay niya, mga lulo niya, Katropang Jusel. Ay, ibalay lugar ginasang ginikanan niya, ang San Dionisio.
1: Atong mga traces sang gabi nga nakapalagyo siya, pagkaaga na sa puwan, nga may mga kinanaan sang bayabas, iyagin man to?
0: Yes, positive.
1: Oo. In short, nagutuman man siya.
0: Oo.
1: Now, so amo na, nag-surrender siya. Ang reward ti Subieta, depende niya kay Mayor, depende niya sa police kung sino nila ihatag. Pero tatay nag-inform sa police nga masurrender si Gerald. Kaya dito si Gerald nagpauli sa may San Dionisio.
0: Yes.
1: Okay. Now, sa natabo nga ini, Katropa Romel, 13 anyos ang babae ha. Amo ning complainant. una sa tanan, anong ideya sini sa polis nga nagwa ang 13 anyos kag magreklamo sa kay Gerald, katropa Romel? Ano ni Gerald ining 13 anyos ang pagka-overhear ko kay Gerald nga kuno nobya niya? Amo gid man ing nobya niya or may nobya pa gid siya nga isa?
0: May live-in siya.
1: Amo ni ko nga naka-star sa pabahay kay may live-in siya.
0: Yes.
1: Okay. Ining babae nga 13 anyos ang bata is nanobya niya pagid kuno
0: sang gabi nga to pagkatabo nila.
1: Okay. Sa diin sila natabo, Katropa Romel?
0: Based sa iya nga dito, malangkono sa may pabahay, sa may karsada.
1: Halidan, na ilang kilid karsada?
0: Oo, doon muna, abi.
1: Hindi ko gid familiar, kita ko lang set up sa pabahay, Katropa Romel, pero daw, ano yun na, nagtapan-tapan eh. Madulog ka to, halinda sa may boundary sa Iloco, kag Puskulon. Maano ka eh, madulog ka to eh.
0: Oo. Tiwai lang gid niya abi mahambal kun diin gid nga part sila katropang Josel kay gid pamangkot kun kahapon sa iya. Do hindi siya abi magsabat kun diin sila natabo, diin gid sila nagtabo anay. Kay ti nagchatanay man lang sila katropang Josel mo.
1: Playboy mo classic bata ni ay.
0: May information ako kahapon nga do ginatudloan niya ma-drive motor ang 13 anyos.
1: Okay. Ang 13 anyos ko ni taga Arifdip yan, ni taga Iloco.
0: Taga-Iloco.
1: Taga-Iloco, okay. Natabo sila dito malapit lang sa pabahay, Katropa Romel. Anong plastada ginpangaluyagan kuno ni Gerald? Kay Gerald lang ning aside, ha? Ano pinangaluyagan niya?
0: Ginpangaluyagan, guro, Katropa Josel. Kay ginsabat siya kuno mo.
1: Pero may live-in na siya, ya.
0: May ara siya live-in.
1: Why sila bata?
0: Wala.
1: Okay. So may live-in siya, pero ginpangaluyagan niya pagkita ng 13 anyos. At that night, nagkasugot sila. Daw mo nang plastada sila na. So dito dayon, ang guwae siya niya, sa side ni Gerald, sinurender ninday ang Philippine flag.
0: Oo.
1: Okay. Tikon sila, naging tsindihan na sila, butay siya tas side na ng pagka-minor, ha? Nga nagreklamo si 13 anyos.
0: Do may ginbatyag siya katropang Josel. That's why nga nareklamo siya sa kinikanan niya.
1: But there was really a proof, may pruweba, may patimaan. Hindi ko niya man proof, ha? May patimaan nga natabo gidman sila. Si Gerald mismo nag-ako, natabo sila sa 13 anyos. Yes. Sadto nga gabi.
0: Yes.
1: Oh. Ti ano ni, first time or end time?
0: Hindi lang way abi na iway ko gid abi na uyatan ang medical legal examination sang babae katropang Josel, pero based sa pulis nga ginpa-examine nila kagi ang babae.
1: Okay. But may previous experience, ha? Aside from that very night, sang kasan o ini natabo sila katropa Romel?
0: Sang gabi nga to.
1: Domingo sang gabi natabo
0: Domingo
1: sila.
0: Domingo or Sabado sang gabi, kay hindi man gani ni Gerald mas date ka sa akon kagabi kahapon. Kung sa naugi sila natabo, pero basta gindakop siya Lunes.
1: Okay. So Sabado or Domingo sang gabi natabo sila. The following day or Sunday, nagreklamo si 13 anyos kay sino sa ginikanan niya?
0: Yes.
1: Ginto adya bali ko ano natabo. So immediately nag-report ang ginikanan sa pulis.
0: Yes.
1: Tapos sang Monday dinakop si Gerald.
0: Ginkantuan Pimiro, ginkantuan siya nga ginreklamo siya sang 13 anyos.
1: Sino nagkanto sa iya, pulis?
0: Ang pulis.
1: Okay. Pag kanto sa iya, dinala sa police station.
0: Dinala sa police station.
1: Why na sagin papauli?
0: Ginbalik pa siya, ikaduwa pa siya nga balik katropang Josel.
1: So ginpapauli siya Monday?
0: Ginpapauli siya. Wala na. Pagdakop sa iya, sang adlaw nga to, suno sa iya nga ginkantuan siya. Tapos nga nagreklamong 13 anyos. Sa ulihi guro ginbalik siya liwat para nga ginpakadto ang complainant sa police station kag ginkuha siya.
1: Why ni sa dayon ka pauli?
0: Why ni sa kapuli?
1: I see. So amo na bali ang plastada kag ang problema na sinikulang sa pag-incendi si Geraldi. Regardless, bisan dumugon sa sang 13 anyos katropa Romel kung inmitiran niya, that is a rape, kati minor eh. Statutory rape na, below 15 years old, considered to be statutory rape kung may natabugin man sa ila, ha? So, ti right now, kay preso sa katropa Romel, may paghinulsol sa iya?
0: Naghinulsol man siya.
1: Mm. Ti ang live-in partner niya, baton ka live-in partner niya na, natabo sa iya?
0: Gintry naton kahapon nga pangitaon, pero wala ko gin malocate katropang Diyosel.
1: Taga Iloco man?
0: Do hindi taga Iloco, do taga iban nga barangay.
1: Oh.
0: Pero wala ko lang makuha gid ko nanong nga barangay. Pero kahapon gid try ko nga pangitaon dito, pero why ko gid malocate katropang Diyosel.
1: Ti may may feeling of remorse na ginulsol man si Gerald?
0: Naghinulsol siya kay ti isang nag-interview kita, may emotional ang iyang paghambal. Pero baton niya, ginako niya nga natabo sila. Ang hindi niya lang tumabaton ang mga statement sang biktima nga ginharas niya, ginpilit niya, ginapahog niya, amutong hindi niya mabaton katropang Diyosel.
1: Mm-hmm.
0: As to sa medical examination katropang Diyosel, ikore ko lang ha. Ang hambal sa pulis sa akon nga sa mga pulis nga may agi. May tandog ang bata sa examination pero wala tumihibaluan kung may daan or bago katropang Diyosel.
1: So positive sa penetration?
0: Yes, positive okay. Sa penetration.
1: So ang suspect na last touch, ginakusaran si Gerald. Kaya ginako ni Gerald, natabo sila?
0: Yes.
1: One time?
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: So portion sa interview natin kay Police Lieutenant Frances Carona regarding sa reward katropang Diyosel, kakot paano gin nag-surrender?
4: Sir, may hapon, no? So, sabihin tinyo, magpresa sa aton na kapulisan, pinagi sa aton na ito, sa aton nga provincial director, nga personally nagkatulid rin sa aton, Police Colonel Bayani yung rasalan. So, salamat kita sa iyong presensya. Kung sa presensya sa tanan nga magbulibiri sa ato nga police station, no? Sa concerted effort dilatanan. So, ano yung muna ini, lahat nga pasalundan natin ang ining suspect natin sa parek case.
5: Sir, nadakpan o nasurrender?
4: Actually, voluntary surrender. Ato effort, through effort sa nga utod. I mean, sa iya amay. Sa iya amay na. Pero yun sa iya amay.
5: Diyan siya kung saan ang panagod siya?
4: Sa yung may mga spot area, kita nga may nalocate siya ang last location niya. So, dito man, sunod sa iya, dito man siya. Nagkapa lang siya. Kaso lang walang nakita sa ating nga mga kapulisan. That night, no?
5: Sir, na pamangkotabi ang suspect na paano?
4: Well, ang reason niya is baby niya mabating ko ang pag-file isang kaso sa babae sa iya. Base sa statement sa babae, sa minor na nag-file sa iya sa kaso. So, ang mga na ang reason niya.
5: Paano siya sa convince sa pamilya?
4: Tatay agad no, so ang ikatuan isang tatay ya. Pero siguro nga na after nga nalibutan siya sa mga kapulisan, kita makakadamo sa ating kapulisan kahapon sa subong, no? Nagagunan sa atin, para lang man matakot siya. So, that's why na pressure natin siya nga mag-surrender.
5: Sir, may tala natin nga, ang NGO San Rafael nagtatagsang cash assistance sa mga nakadakot. Hindi niya, sir, makatuloy.
4: Well, possible niya sa tatay niyo. So, igahatag natin niya sa tatay. Or possible to be session since siya din ang nag-effort, no? Nag-effort siya para lang na pasurrender ng mata yan.
0: Interview natin katropang Diyosel sa kay...
1: So tatay, ang nagpasurrender?
0: Yes, tatay. So
1: pilang reward tatay, money
0: ang at stake? Ang gin-issue abising LGU kahapon is 20,000, hindi magnubo sa 20,000, hindi maglapaw sa 50,000.
1: Okay. So at the very least, 20,000, no?
0: Yes.
1: So anong trabaho sa tatay niya?
0: Why ko lang maduga biyahe, tricycle lang. Hindi ko lang gid masigurado katropang Diyosel.
1: Pero ang nanay abroad.
0: Yes.
1: Oho.
0: sa Guaang OFW ang ESC ng nanay Katapang Joseph.
1: Okay.
0: Ini nga balita kita dolong sa inyo sa Santo Plus Gold, Santo Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katrupang Romel Paglibar, XFM News.
1: Dari RC, Katrupang Romel Paglibar sa isining follow-up report. So ang reward money may go to the father kaysa ang informant mo kung nga nag-surrender bata niya. But that's beside the point. Ang punto karon mga tubang kag manghilamos gidya kasos Geraldia. Minor eh, 13 years old eh. Ha? It's already 8:30 in the morning sa ato sining pagparagad. Dirigi hapon sa palatuntunan Bullseye sa ato sining palinya pagparagad on a Friday edition. Time check, ginadulong sa inyo sang Playtime Entertainment, Born for Happiness. Bullseye! And sa ato sining pagbalik, dugang ang mga balita kag informasyon ng ato sining pagatarakayo na. Ano nang hambal naton gani, ladies and gentlemen? Ang pag-commit sang krimen, hindi kidya makabayad. Kung isa dala lang sa silabo sa Balatiago ng paghinulsol, ulihin na. Ha? Sa mga katulad sini, if given the choices, subong si Gerald, hindi ito paghimuon na. Ha? Subong? Subong? Amo na natabo kag nagyan niya? Hindi na paghimuon. Diba? That's why nga kuidaho gid magmeter sa minor di edad. And that's number one, mambal pa nubya-nubya, nubyo-nubyo. Basta gani minor, manimuron kag inspirisuan. It's already 8:31 in the morning, diba? Amo nang budlay. Ha? Laban-laban ang una mo sa nga kantuan, Katropang Alex, Manakpan ka, police station. Number two, kung sa siyudad, city prosecutor's office. Kung sa probinsya, provincial prosecutor's office. Ah. Diba? Sa kay attorney, Sam Paguntalan, da, good morning. Gid sa Irilo, Hall of Justice, kay mga employees, da. Sa Hall of Justice. Ah. Good luck, attorney Sam Paguntalan. Oh, siya papili sa presidente kung sa Justice Employees Association da, sa Iloilo Hall of Justice. Good luck, attorney Paguntalan. Balikan tang dogang sining mga balita kag informasyon. Kay mainom kami anin katropang Alex Mahigop Koblanes, Santon Gold Coffee Mix bala. Dun hidlaw ka Santon Gold Coffee Mix. So, tulid ang mga pilam lang ka oras so ita kainom katropang Alex. So paganikin si oras nga nakainom ta Santon Gold Coffee Mix. Dun hidlaw naman tahaw. Ang sekreto to maintain sang younger looking skin amo ang collagen kag glutathione. Ara da sa Santon Gold Coffee Mix. Kapots! Mga Santon Gold Coffee Mix, Tanay Kapbots, Florentina. Mabalik kami sa dugang sining mga balita kag informasyon. Oras 8:32 in the morning.
6: XFM. Yes, to help!
7: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
7: Santon Gold Live Testimony.
9: Arthur, balik ko dito po sa Siniloal, Laguna. Po ay laging nga sidik. Lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
8: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold. At wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman. At hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating mga karamdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yung astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
7: The Secret of Health! Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
8: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: The Secret of Health.
8: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: The Secret of Health.
8: Ulitin ko po ang mga sikreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
7: The Secret of Health.
8: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes to Health.
12: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Check!

0: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag 7 Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. 7 Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. 7 Plus Herbal Oil.
1: 7 Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
2: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang 7 Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
3: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas.
4: Jackpot!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Sister Pain.
2: Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tubig sa lawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko na daan malitawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Maka-college na ko!
1: XFM.
4: Patroba mo!
5: Exciting!
6: Mga katupa, exciting!

0: Plus.
1: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabigli sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Sentin Plus Herbal Soap.
8: Yan is ko lang na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Sentin Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
7: Sentin Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Sentin Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM, nahibaloan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka,
9: oh no.
7: Patalikod!
10: XFM.
11: Patroba mo!
12: Exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9.36. Adayon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye diri sa XFM 100.7 Iloilo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Thank you sa pagpamati, Attorney Sam Paguntalan. Ha?
1: Bullseye!
0: Oh. Eleksyon nila kuno sa Subong this afternoon, mga court employees dira sa Hall of Justice bla.
1: Bullseye!
0: Ano tawag namon si mo? Press? Aba, press ha?
1: Bullseye!
0: Well, at this point in time, upod si Vice Mayor Lavla Barunda. Ha? Pertaining sa ginduso nga resolusyon ni Councilor Romel Doron as explained by him a while ago. Kun nga nga ginalimit kag plano nga ilimit ang poder iya sa vice mayor pertaining to limited only to voting in case of a tie and presiding sa sanggo ni ang panlunsod to preside and to break a tie if needed during sa votation kag hindi sa pwede maka-sponsor sang legislative measure resolution man o kon ordinansa and cannot be a member or chairman of any regular committee sa sanggo niyang panlunsod. We have City Councilor or City Vice Mayor Lavla Barunda sa ato sa ringa linya. Vice Mayor Barunda, si Katropang Jose Albania sa XFM Iloilo. Good morning, Vice.
2: Hello, good morning, Katropang Jose. Kag sa imong tagpalamati sa imong programa.
0: Salamat gid sa tiempo ni Vice Mayor Barunda. Vice, ano ang imo sining reaksyon una sa tanan sa ginaduso karon ni Councilor Romel Doron sa konseho nga ilimit ang function sang vice mayor and it happens ikaw subo ang sitting vice mayor only to vote in case of a tie and to preside sanggunian during sessions hindi ka maka-introduce legislation or ang vice mayor whomever man magpungko da and hindi maka member or chairman sang any regular committee Vice Mayor Barunda.
2: So Katropang Josel, no, my first reaction was that it was done in an ungentleman move because at the time nga sa session nga on official travel ko this was introduced. So for me do ka act of cowardice siya. I was not there to even comment or maski maka-discuss naman lang kami beforehand. Kaya gamay lang tanik nga courtesy because the person who will be affected sa ilang resolution is me. So tanik man lang ara ko sa time nga gin-present ini. But then again, as you said, nga ma-comment ako sa with regards sa DILG opinion number 95. From the word itself, opinion. So it's strictly an opinion. It's not a guideline. And wala siya no force and effect of a law. So it's an administrative interpretation. So nakahambal naman ang DILG. Yesterday, I think, nakita ko siya sa isa ka interview. Nga hindi man siya layi nga kailanglan gid sundon sang tanan nga councils. It is their prerogative. So, amo na siya nga, I will be having my position paper and I've also raised this sa Vice Mayor's League and they will have their own position paper as well para i-submit namon sa DILG central office.
0: Okay. As of now, I'll be Vice Mayor Barunda to revisit abis inyo sa inyong mga duties, functions, and responsibilities no sa sanggunian, lain niyang duties and functions of the presiding officer and of the city councilors and you being a composite member of the city council. Lain-lain ka mo duties and functions and responsibilities. Magluwas abis sa gina-raise karon ni Councilor Doron nga opinion of the DILG based on a Supreme Court decision. Ano ang basis sang imo sini nga ginaduso karon that you will be allowed still to introduce any legislative measure resolution man o ordinance sa Vice Mayor Barunda?
2: Based sa DILG opinion number 95 abi ang nakahatag man disclaimer ang DILG. Ngang opinion nga ginhatag nila was based solely on the facts presented and appreciation sa amoto nga sitwasyon nga ginhatag sa ila. And the language is really clear. Based on the facts presented sa DILG and appreciation sang amoto nga facts. So sa ako naman nga case nga sa City Council, ang ako lang gid nga possession for this is that halinsang una, ang iban nga mga vice mayors or most of the vice mayors sa bilog nga Pilipinas gapanaog sa pod gapanaog as a presiding officer so that they could present their proposals sa plenary, and it has been a practice ever since. So wala man siya gin limit sa local government code nga ang role lang sang vice mayor is to preside and to vote during a tie, because ang vice mayor member siya sang sanggunian panlunsod sang legislative body, collective body, and it goes with it na she could also or he could also propose ordinances or resolutions nga mga mapakamayo para sa iyang constituents.
0: Mm-hmm. Kay kun tanawon dang Section 49 of the Local Government Code, the vice mayor and the vice governor, the presiding officers of the local sanggunian, you are only there, the presiding officer shall vote only to break a tie. Amo lang gid na nabutang, there's no other specified duties and functions of the vice mayor unless otherwise may ara sa inyo sining internal rules of procedure nga nabutang. Sa internal rules and procedures ninyo nabutang, ang vice mayor was specifically mentioned that he or she can introduce any legislative measure and chaired a regular committee, Vice Mayor Baronda.
2: Our internal rules does not limit me, kaya wala man naka-prohibit sa amon internal rules nga hindi ako pwede kapasar sa mga ordinansa kay resolutions. So it goes with it that I can.
0: Mm-hmm. In short, sini, wala sang other issuances, no? Or wala sang iban sini nga mga opinions nga nagwa, nga nagalimit lang, kag nagaklip sang imo sini nga, you as the presiding officer and any presiding officer for that matter to participate in the deliberations. So in short, prior to this DILG opinion, wala sang amuni nga sa isang opinion na ginuwa or directive coming from the DILG, Vice Mayor Baronda.
2: Yes.
0: Okay. Now that we have this opinion coming from the DILG, which may ara sa ginatawag nato sini nga complementary effect sa inyo nga mga presiding officers, not only you, and sa mga future presiding officers. So kon inigin observe na dito karon, according to Councilor Doron sa Cebu, and I'm checking Cebu right now, kagina observe nila nga hindi na pwede makaparticipate sa deliberations ang presiding officer, the vice mayor. Kag iduso dari sa ato sa siyudad sa Iloilo, do you think that's fair also? Not only ikaw as the very person nga nagapungko subong nagapreside, but sa iban pagid sinikag sa masunod nga mga presiding officers and the vice mayor of Iloilo City, Vice Mayor Baronda?
2: Yes, actually it's been a discussion, no, sa Vice Mayor's League. Kay timely man sang gimpropose ang ina nga resolution, when I was not there, I was actually attending ang amon nga conference sa Vice Mayor's League. So dito gin-raise namon ang mga concerns sa mga different LGUs, especially sa sininga nagpagwa sa ininga opinion. So that is why we have discussed that we will be having our own position paper para ma-present namon sa DILG Central Office, you know, questioning the DILG opinion. Because it's not really fair nga ang leader of the sanggunian panlunsod will be restricted to sponsor or draft ordinances and resolutions, because the very nature of our work is to craft, or the mandate sang sanggunian panlunsod member is to craft and to pass legislations for the benefit of the constituency.
0: Mm-hmm. Do you think, Vice Mayor Barunda, bintaha ini or disbintaha sa inyo nga mga Vice Mayor? Personally, ko na ko, yeah, ha? This is my personal opinion, Vice Mayor Barunda. Pabor ni para sa akon mo because I'll be shielding myself and my position of any possible comments of bias. In short, even though I have my political party and political affiliation, but ma-shield ko pagidang ko galingon ko nga hindi mangin bias sa deliberation because I'm only there as presiding officer and that stated also sa local government. We don't know with the line 9 kita man opinion, no? Vice Mayor Barunda. Same mo pagtanaw, disbintaha ini para sa presiding officer nga hindi siya pwede maka-introduce legislative measure kag hindi siya pwede even maka-avail of a time for privileged speech and privileged speeches and hindi mangin miyembro sang regular committee sa sanggunian?
2: Well, I'll respect your interpretation or your comment, Katropang Jocel, no?
0: Mm.
2: But maybe as a vice mayor, gasturiaman kami, no? Nga mga vice mayors. It's disbintaha para sa amon. Because there are times nga bilang public official, may ma-identify kami nga mga legislative concern and gusto na namon nga i-advocate and as well as gusto kami makapropose measure para i-address ang amon ang concern. So, ang mga proposal namon, ga-remain man siya gyapon as subjected sa authorities ang kasanggod na panunsod. So, we present it to the sanggod na panunsod and we will discuss it kag at the same time ang naga-approve sini collective man collegiate body man.
0: Mm-hmm. Ang statement a while ago ni Councilor Doron is this: if you want really to participate in the deliberation and in actively crafting any piece of legislation, run for councilor, not for vice mayor. What's your comment, Vice Mayor Barunda?
2: So iya naman na iyang nga comment, no, to lain-lain man tatanan nga position on that. Kag at the same time pagpadlagan ko vice mayor, wala pa man nagwa ini nga DILG opinion. Ang siguro ginadirect ya lang ang ini nga concern niya. But then again, it does not erase the fact nga gin-delay nila ang tanan ko nga mga legislations nga ara na sa committee ba nga manug 1 year na wala gyapon ginhulagan.
0: Mm-hmm.
2: So para sa akon, this is very clear nga politika na gid ya. Because kun sinsiro sila nga hambal nila nga isuportaran nila ang mga legislations ko pagsugod namon pungko sang June tani pagka propose ko ang akon nga mga legislations nga ara na sa committee ba gin hear nila dayon nga nakalabot sa kadugayon nga wala nila gin hear tapos amo malang nigali ang move nila nga to silence the voice of the vice mayor.
0: Mm-hmm.
2: Kasi hindi na sila kasabat kun nga wala nila ginhulagan ang akon nga mga ordinansa nga para man tani makapamayo sa pumuluyo sa syudad sang Iloilo.
0: For the record, mga ano kadamo ini and covers anong agenda ini ang imo sinima proposed legislations now pending subject for action sang sanggunian, Vice Mayor Barunda.
2: I have 12 ordinances and one resolution pending sa different committees sa sanggunian panglunsod. And one of that was the institutionalization of the 3-digit emergency hotline para in case of emergency, may tawagan na tani. This was even proposed before pasang 911 nga gina-implementar subong sa national. And also, nag-propose man ko sang mga water break periods bala sa mga all public and private schools and government offices ng City of Iloilo sang timpo nga nag-grabe gid ang init sang April kag sang March. Nag-institution may ordinance man ko nga tani i-institutionalize ang seal of good housekeeping in all barangays of Iloilo City kay nakita taman nga ang iban nga mga barangays wala pagyapon kapasa sang ila nga mga kilanglan ipasa para mabudgetan mayo ang ilang mga barangays. And na miaraman ko sang ordinance nga naga-institutionalize tani sang aton nga mga volunteer groups in the city of Iloilo. So these legislations, I believe, is really impactful tani kag makabinipisyo not only ang mga different organizations but the different constituency sang Iloilo City.
0: Mm-hmm. Ang isa diri abika ma-question aton dira Vice Mayor Baronda, no? Why? Hindi pwede kag hindi kaya dipinsahan sang any member of the Sangguniang if in case you'll pass this to any regular member of the Sangguniang abi councilors to introduce this legislation. Let's say for example ang imo sininga upod dira or kaaliado abi, no? Sa politika ti may kaaliado, may kontra, may upod eh. Hindi kaya ini dipensahan kag introduce ang imo sininga kaaliado dira sa Sangguniang.
2: Because Katropang Jocel, no, when I made or this proposal, wala pa yan nakalabot ini ang DILG opinion. So it was not during a time that I was, kumbaga, ambal nila prohibited. Kaya tani kung prohibited na ko, or kung bala na nga daan, nga hindi sila gusto mag-support sa akon, dito pa lang sa first reading, inpunggan ako nila na hindi ako ka-present ordinance or resolutions. So, seeing nga ginpasar nila on first reading, it means nga the process that was done was made in a regular manner. And dapat gid nga pasundan ini sa proseso.
0: Mm. Even though pending pa ni karon sa committee ba, I think daw si Councilor Rex Sarabia nagauyat sini isang chairmanship sa committee ba. Pero given the political alignment sa konseho, daw hindi malayo gurong maaprobahan ini ang proposal ni Councilor Duron, ha? Based on political alignment lang anay Vice Mayor Baronda, ha? If in case you will be outnumbered, ma-outnumbered ka dira, so what would be ang mangin sitwasyon sini sa konseho? Let's say for example, you want to avail of your time to have a privileged speech, you will not be allowed under this DILG opinion. You need to push for a legislation, you will be stricken off because you are not allowed under this DILG opinion. Time comes, Vice Mayor Baronda, paano mo ini i-resolve among your peers dira sa konseho sa Sangguniang Panlunsod?
2: Well, ang ako nagiging pray Katropang Jocel is that tani ikwao na nila ang mga political differences namon or ang amon nga political leanings, because at the end of the day we were mandated because of our positions nga ginta sa ligang kami sang pumulo sa siyudad sang Iloilo nga dapat ang amon nga unahon every time we go to session is people, ang tao. Unahon ang tao, no matter ano man na ang imong mga politika, no matter ang ani mga personality, kung mamayo or maayo ang ordinansa or ang resolution, suportaran ini sang kadamaan. So, amo lang na akong gina-pray sa ila nga ma-support sila sa mga ordinances or resolutions nga nakita man nila nga mamayo para sa pumulo sa siyudad sang Iloilo.
0: Okay. With that, Vice Mayor Baronda, we'd like to thank you sa tiyempo ngayon yan. Hoping this will not be the last if in case. Kung may aragin man mga developments dari. Salamat, Gid, and good luck, Vice Mayor Baronda.
2: Thank you, Gid, Katropang Jocel, kasi mo tagpalamati. Good morning.
0: Good morning. There you are, si Vice Mayor Love Baronda. It's already 9:55 in the morning. Sato sa nga pagparagat. Now, ang basis iya ni... And palahinandigan ni Vice Mayor Lada Baronda in saying no to this proposal ni Councilor Duron. Sila niyo, that's the old practice. Sa tiway pa man na sa una, tigaling kami ari nga bago nga legal opinion eh. But this legal opinion, may ara man sang rider ini na butang sa katapusan eh. This opinion is rendered based solely on the facts presented and our appreciation of the same without prejudice to any contrary opinion, decisions, and orders of other government agencies and the courts. by authority of the Secretary Attorney Romeo Benetti, Benitez, Secretary for External Legal and Legislative Affairs. Now, in the absence of any contrary opinion, from the DILG mismo or from any other higher hierarchy of the operations of the local government units, the DILG, the pinaka-mayor mo, or if not, ang secretary, kasi legal opinion lang inisang USEC mo, or from the president himself. Sa katulad sini, in the absence of any decision, korte man, or sa secretary man, bago nga decision, and other government agencies, kanagasiling hindi pwede na, and sang regular court, for example, kanagasiling hindi pwede na, ining opinion is applicable to all with similar situation. In short, iniya pwede mabasihan sang tanan nga local government units, local sanggunian, nga may ara sang similar situation or applicable sa pag-define sang duties and functions of the presiding officer, kay ang presiding officer ang gina-discuss dari. In short, ladies and gentlemen, in saying, sambal ni Vice Mayor Baronda, ati sila nga, applicable ang ina based on the appreciation niya sa kung ano ang mga facts nga gin-forward dito, gin-query, kasi may nag-query dito eh. Ha? Ining DILG opinion, hindi man ni basta-basta magwa, kay gina-query ini. Ini gin-query actually ni Mr. Dominador Guillermo, Barangay Punta, Municipality of Apari, Province of Cagayan. In short, ladies and gentlemen, ini siya ginpamangkot dito sang barangay council, barangay official, or sang ni certain Dominador Guillermo, na maybe i-barangay official, na mangkot lang sa pertaining to anong opinion sang DILG sa may amuna. In short, hindi sa ila ininatabo, but there was a Supreme Court decision. That's why nagpagwa sang opinion ang DILG. Hindi man ini, ang La Carlota City is not from Cagayan. Debla? Hindi na from Cagayan. Ang Antique is not from Cagayan, from Region 6. So, gin-apply nila dito, kagin-apply na subong sa Cebu. So, in this case, ano ginman bala ang naga-hold on, nga hindi pagbuyan sa mga presiding officer, vice mayors, ang inayang duties nila abi or functions or powers abi butang ta galing kiti wala na butang dere specifically sa mga guidelines and kasuguan tay RA 7160 was why drag in define mambal nga ti why man dara define pwede na, but the statutory construction of law states that those who were not included definitely are excluded. Indi butang balon nga ti why man dara pwede eh? No, from the very start the first argument and resolution would be, hay wala dira, hindi pwede. Hindi kay why dira, pwede. No, that is not the case. Dapat ang argumento masandig sa, hay wala na butang, wala kag hindi pwede. Ha? That's the rule number one. Rule number two na niya ang ginatawag sininga, hay wala diri na butang, pwede ina. Mambal nga ti, okay, i-resolve na ton, hay wala na butang, pwede. We will base the decision and the opinion, pag-resolve sinis opinion sang DILG. Opinion sa DILG, okay, why na butang dira? So, hindi pwede, number one, maka-privilege speech ang vice mayor. Number two, hindi siya pwede maka-sponsor legislative measure, resolution, o con ordinansa. Number three, ara lang sa da to vote in case of tie. Number four, hindi siya pwede nga mangin miyembro sang chairman or co-chairman or member

imo sila sang amendment to their internal rules. Because ang internal rules is nagadepende ina sa pleasure of the majority of members. Ha? Hindi lang simple majority. Ha? Nagakinang lang sa simple majority. If we speak about simple majority, majority of members present during the deliberation and votation. So that's it, ladies and gentlemen. Ang ginapanghawid man lang sini sa mga presiding officers, mga vice mayors, katropang Alex, ladies and gentlemen, kaway sila tisugid kag iwakal nga accomplishment nila kung wala sila sang ginaduso sini nga ordinansa o kon resolusyon. That's it. Ano pa bisugid sa vice mayor? Ano ipabugal sa vice mayor? Diba? Wala. Mambal na gano'n ka lang da. Ah, nagpungko, nagbanggavel, pagkatapos nagpauli. Kon madula ang ila sininga opportunity ang ila sininga nakagawian to introduce legislative measures. Wala sila ipabugal da. In short, you are just a spare tire. And even the vice president, amo man gid na, spare tire. You see? That's it, ladies and gentlemen. Kon ginahimo man ini sa iban nga sangunan, because they are not observing this. Wala ini compulsory ginapapractice ang DILG. But for the guidance of the sanggunian, local sanggunian, depende sa ila kag mga miyembro kung sundo nila ini, kag ibutang sila sining internal rules. Because after all, for the sake sa ginatawag nato sining harmony, katropang Alex, and equality, maghambal ka harmony kag equality, ang pinaka-basic sininga pagsulundan dapat sundon mo, majority rules. Regardless, politika man ako hindi, majority rules. The parius man ina ang majority rules ang layita, hindi man nilayi ha. Ang ato sininga ginapatuman ng regulasyon plus pamilya. Respect the elders. Mambal na, gago man na siya. Gago man na sa higulang sa imo, respetuha lang bisan sa edad niya. Diba? And that's it, ladies and gentlemen. Hindi ininangin compulsory. Because, kay opinion lang sa DILG. Pero kung ipamangkot mo liwat, amo managyapon ang opinion sa DILG. Kung may mag-question sini, amo managyapon ang opinion sa DILG. Diba? Kung amo managyapon opinion sa DILG, pwede. Because, rule number one, statutory constructions of law, those who are not included are definitely excluded. Hindi nga, haywa ay mabutang dira, pwede. No, haywa ay mabutang dira, hindi pwede. That's number one rule. Diba? So, let the sanggunian decide. Depende niya sa miyembro sanggunian if they will agree or disagree with the resolution of Councilor Duron to amend sang ila sining internal rules to include among others defining further the duties, functions, and responsibilities of the vice mayor nga limited lang to presiding. Number two, to vote in case of tie. That the vice mayor will be prohibited, barred, to introduce any legislative measure, being a member or chairman or co-chairman of any committee, and hindi siya pwede maka-avail sa ginatawag sininga privilege hour. Because amo ng content sa DILG Opinion number 95, Series of 2025. Clarex, Clarex. Way na galing ta tiyempo. Good morning kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso. Kay Ma'am Lucille Capio, good morning. And thank you for listening. Kay Ma'am Idna Puray, kay Agustus Labios, how are you? Sa kay Sherwin Markuwi, good morning. Kay Ma'am Idna Puray, niya ginagreet ko lang na si Mr. Jigo Puray, kag si Florita Fontonalgo Alien sa Freedom Highway, alam mo dyan. Sa kay Ma'am Aluha Buekos, niya good morning. Gid ka good morning kay Miga Yunis Gumban, kag kay Ma'am Kizuna Ramen. Sa kay Tristan Wayat Gulay, good morning. Sa kay katropang James Padura, good morning. Gid sa I-Corp. Sa good morning katropang Josel, pila ka minuto nga kanamit karon preso siya. ang bata, tob lang si Geralda. Ay, balan mo, gamay mo lang diferensyana. Kuno ka, kanamit, kagkasakit mo. Gamay lang, gid. Starts sa the same letter, ends with the same letter, but in between ang difference.
So, te, gamay ko no nga minuto nga kanamit habang buhay nakasakit. Bullseye!

0: Sakay an hilo di Monteverde, good morning. Sila nga wala kagid mahimo kay minor man ang babae bisan ano pawakal mo na, and that's correct, ha? Bisan mawaras ka pada. Sakay Mr. Paterno, si Tar Paklibar the third, good morning. Thank you for listening sa familia Paklibar dera sa Uton, ha. Sakay Randy Arciaga Santisas. Amba ni Katropang James Padora, balik ko dulang gali ang akon kay nanay. I am botang. Amo na nga bagay nga, hindi mo man pwede mapangayo, bi Katropang James mo. Ha? Hindi man pwede mahambalan, hindi ka dan pre. Tagnak ka na. Ano na yun sa'y madang. Sa kaya Mr. Rinaldo Abeto, she have a blessed Friday. Good morning, Katropan Josil. Sa kay Nyek Espinosa, good morning, Nyek. Sa pamilya Espinosa, da. Kay Pastor Rosendo Dolendo Mihi, sa Baptist Student Center La Paz. She have blessings to you and your family. Sharing this verse of the day from Galatians chapter 6, verse 2. Carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. God bless everyone. Thank you, Pastor Bolsa, kay Pastor Rosendo Dolendo Mihi, dari sa Baptist Student Center La Paz. Good morning, Gid. Sa kay William Dakinan, good morning. Sa kay Ma'am Hermite, how are you, Ma'am? Naman ni Amigo James Paduray. Selling niya, happy listening to my lovely wife, Nova Marie Arcosa Pahadura, kag sa amon, nga cook in the house, sa kay Linlin Valeriano Esteban. Good morning. Sa kay Mrs. Da, kay Nova Marie Arcosa Padura. Good morning, Da. Musta na si, ano to, si SB? Si Engineer Junjun, musta na siya? Dugay na kamay kita, amigo ko ba? Sa kay Linlin Valeriano, no, good morning. Hambal ni amigo James Padura. Kay RV Chris Caceres, good morning, Gid. And thank you for listening. Kay J. Francis Zaragoza. Yeah, mayong aga, Sir Josel, good morning, Gid. Siya, it's a numbers game. After all, ha? Galing kita yung itamimihin mo eh. That's democracy. Diba? Majority rules. Parehas man mula sa house. Majority rules. Mahibi ka man da, maligid ka man da, but the fact that majority rules. Amo man na sinado. Why man na kinalain dari sa local sang kunyan na? Sa kay Roy Escorpeso, good morning, Gid Roy. Saling niya, happy watching live sa Kubay Haro. Good morning, Gid. And sa kay Katrupa Vibes Kanayunan. Dara sa Maymay Bukuhan. Saling niya, good morning, Gid. Tapos na, sir. Himas siya sang manok na pula. Bakal naman ang himason niya. Tapos na ang manok na pula kahimas. Gahimas sa karon ano? Orange. Orange nga haw. Tok-tok rihas. Good morning, Gid. Sa tanan niya nag-upod sa aton, good morning, Gid. Why not a tiyempo sa aton, sa pagparagad. Thank you for joining us. There is XFM 100.7 Iloilo. Sa technical side, upod ta si Katrupang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si Katrupang Josel Banias, XFM News.
1: Mga katropa, EXA

0: Kasakit sa nawong ko naging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salak bagin buhat mo. Putigun ko. Ginpapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlong iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mapimo nga kaugtan ko. Na nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan ng pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Amo galing kinasiling mga baylihan ninyo sa Kawayan, pre. May perte kayo, Nick?
1: Oo, pre. Pinasayin na din yung amon baylihan. Hindi ka diya kabayli sa mga dalaga kung wala kayo sang bayong, pre.
0: Ayos, ah. Pre, kadamo galing sa matahong sa inyong lugar, no? Nang wala ka pamiga sa subong man?
1: Nan, hindi kuya pareho sa imo nga kada course college may nubya ka. Swerte mo lang kay lain nga department kag hindi pala reho sa ngilang abikan.
0: Ari man niya. Pabatsyag mo sa tsura ko doon si Rico Yan ba?
1: Feeling Rico Yan eh. Kag mabilib naging ko sa imo, pre. Kung pati din sa amon nga lugar, may madagit kapag idya.
0: pre, speaking of, kilala mo na sa pre ako?
1: Ang diin?
0: Katubulao. Ang babae malapit sa portahan sa baylihan? At wala na nagapang-stamp sa nagasulod?
1: Ay, pre, off-limits na. Bata ni Chay Marit nga prok chairman sa ngamon nga lugar. Kakululbaan na sa ngiya nga iloy. Eh, nagapang-labo na. Sila na lang na nga duwa. Soldadong iyang amay. Apang napatay sang may naglunda diri nga inkwentro sa tunga sa mga rebelde kag soldado.
0: Amo gali, pre. Ahay. Magkaluluhoy magali sila nga duwa, no? Di, pre. Anong iyang alan?
1: Si Tess nang iyang alan.
0: Katahom sa iya, no?
1: Matahom si Matuod, pre. Apang ang ako niya nga type, ang iya pa kaisa nga si Mariel.
0: Amo gali?
1: Di.
0: Sansa ta na niya? Mga luyag ta. Arigit, chansa ko na ni. Abi, dala din ba yung pre? Hindi ba, hindi ba kapangiti ang babae sa baylihan? Kung ginbayaran ang bayong? Chansa ko na gin, pre.
1: Hala, ah. Sagangada kung masagang mo, ah.
0: Nalipat ko manggambal na may pagkadrago na si Tess.

0: lalaki yaman na nagpalapitin siya sa akon. Wala ni ko sang rason na makapangindi. Kinagbayad siya sang bayong.
1: Hi, miss. Pwede ka ba ili?
0: May mahimo pa bala ako. Lakatata, binta pa niya sa gate. Apang wala hikap ay hawak ka. Mahikap ka gani. Hindi ko yung magbayli sa imo.

0: Doon ka layo sa pinsar mo, ha? Anong natabusin mo?
1: Pre, mapati ka kagsa hindi. Doon na love at first sight ni Kuya kay Tess mo. Hindi siya madula sa paminsaron ko.
0: Wala. Eh, ikaw kagid, pre. Isa ka bulan na nagligad. Pero si Tess giyapo na aras sa pinsar mo. Pre, aray ka na sa Bacolod. Kalayo na sang kawayan.
1: Ay. Tuod man, pre. Sa kadamo sa nga kong mga babae sa una, si Tess lang yang pinasahi.
0: Amaw pinasahi!
1: O gani, pre. Inilagi ko yung mapatihan na, oh.
0: Pre, pila na takatuig na miguayaw. Amo mo nang ambal mo sang nagligad kay Joy? Atong nubya mo bala nga kasir?
1: Sino nga Joy man?
0: Si Joy bala? Ang nubya mo nga ginbaylo ka sa gwardya?
1: Ha? Ay, oo gali no? Pero pre, iniya lain gini saya pre. Pwede ko siya mahambal nga akong dream girl.
0: Dream girl ka da?
1: Oh,
0: let's go. Balik naman sa aton nga mga classrooms.
1: Oh, sige. Una na lang. Kay mapit ko na sa kantin. May kwaon ako, pre.

0: Uy, girl! Mayo kay nagpare-assign ka na dire sa Bakulod. Kay kalayo sang imo ginatudloan. Maayo niya. Kay lapit lang kita sa downtown. Kag-walking distance lang ang school naton sa boarding house.
1: Amo gani, Marielle, eh. Makatipid na ta sini para may extra pata nga padala sa kay mama.
0: Oh, hala! Sari mo na, oh! Ang taga-aton man bala? Ay, diri man siya galing nagatudlo sa aton nga ginsayluhan?
2: Hello, mga kasimanwa!
3: Bao! Daw, ginadominar na sa mga taga-kawayan ang elementary school, oh! Kamusta ka mo? First day niya sa bong? Maligid-ligid gini sa kalipay ang kilala ko kung mabalay ang aari man disiti sa eskulahan mo.
1: Oy! Hala! Bell na gali, oh!
0: Uy! May meeting gali kita sa aton school principal.
1: Kung na mo, dali na, ah! Maupo na lang kita.
3: Ah, dali!

0: Okay. Good afternoon, everyone. Ginpatawag ko ka mo subong para i-welcome ang atong duha ka mga math teachers.
1: Ma'am, sorry. Nalit ako sa meeting.
0: Okay lang, Sir Ed. You may sit now.
1: Thank you, ma'am. Dito lang ko sa likod, ha. Mapungkol ako, ha.
0: Okay, let's continue. Let's welcome Tess Marcelino and Mariel Santos as our new faculty teachers.
2: Wow. Welcome.
1: Si Tess na, Rayo?
3: Oo. Oh, si Tess na kag si Mariel.
1: Grabe, kin si Lord sa akon ba? Gindamgo ko lang to sa nagligan. Apang karunari na siya. Hulala!
3: Ba, lipay-lipay bata ba?

0: Hello, mistress. Welcome gali diri sa skola. Edgelia, do you still remember me?
1: Ay, thank you, sir. Sa diin tagani nagkilalahi, sir? Kafamilyar sa imo?
0: Ako to gali, ma'am, ang nabayli mo sa pagpista sa inyong lugar. Ang migo bala ni Ray?
1: Ay, oo. I remember. Ikaw to gali? What a coincidence! Dire pa kita nakita ay liwat sa may school.

0: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
0: Claire Skin Herbal Soap?
1: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo din Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ay, dali lang.
2: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samsung Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Samsung Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C. Pipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: subject ka ginatudlo, sir?
1: Math, miss.
0: Ay, tuod. Isa tagali ka subject. Math man ang akon. Yes, ang grade 3. Imo ya?
1: Grade 6. Dali lang. Maulog ka sa buho.
0: Hala, inbutom niya ako. Apang sa hawak siya nagkapot. Ay, Diyos ko. Kado sa kinakilig ko yaman.
1: Tess, okay ka lang? Mayo lang kayo, wala kang mahulog sa buho. Makapila ko na yung kina-report sa office. Nga delikado ang ginahimo nila nga compost pit. Kaya ba si may mahulong nga mga kabataan? Wala pa daan sa signage, so?
0: Sir Ed, ba si pwede mo na nga mabuyan ang hawak ko?
1: Sorry, miss. Nalipat ko. By the way, manyapon kami karon ni Ray sa Manukan. Basi, gusto nyo mag-upod ka mo ni Miss Mariel?
0: Ay, ate, sige ah, ma-upod kami. Friday naman subong, rest day man buwas. Kag isa pa, hindi man kami magpauli sa kawayan. Ate, sige ah, see you later na lang.
1: Bingo!

0: pre. Daw mayo, oh. Napahuo mo si Tess? Grabe ba?
1: Ako na gidni. Wala ka salig sa ako na, oh. Salig lang bala. Ara na sila, oh.
0: Bilid na gid ko sa imo, ah.
1: Ako pa, ya.
0: Why?

0: Jaman at isang ginkad doan, taman?
1: Oo. Kay luwas nga manamit ang ilang aluto, may nagabanda pa ho. Kagkold ang ila ilim nun.
0: Gani, namit dire. Kay maka-enjoy man kita. Baylos ang aton ugda sa mga estudyante.
2: Atis, hindi po patamas ang inuma. Basi ko mahubog ka.
0: Wala na yung nagkakahubog si mami, ha?
2: Aba? Wala gali, ha? Apang isa pa lang gani ka butilya sa birang na ino mo. Wala untat ang yumyuho mo.
0: Relax lang da, bala, ha?
2: Kuna mo, beer pa?
0: Yes, please.

0: pre. Natulugan na si Mariel,
1: oh. Hoy, Mariel. Magbugtaw na. Mapauli na ta. Nahubugit siya yun, oh.
0: Pareho lang kamo, pro.
1: Hindi mo ko yung hubog,
0: oh. Bayo lang. Bayo lang kay... Hindi sa akong tilagtupang yung suka ba?
1: Ate, ano pang ginulat natin man? Papauli naman bala kita? Anay ka, matindog ko bala?
0: Ops! Daw hindi ka nakatindog, ha?
1: Watch me! Ay, daw wala ko sa gano'n.

0: Nagsubsob ng ulo, Yaslamisa, ho?
1: Ang maayo pa, pre. Hakwaton ko na lang siya.
0: Ate, sige. Kaya mo man sinangbaton ko kay Mariel. Eh, natulog ka naman siya, ho?
1: Ikaw lang bahala siya. Kaya ako naman bahala kay Tessa.

0: ko? Matulugan kili ko? Ma! Ano ni? Wala ko sa bayo? Kanatabunan na sang habon ang lawas ko? Diyos ko! Si Ed! Sila na rin kaupod naman kagabi? Diyos ko! Hindi man pag-itukot! Namatuod ang ari sa huna-huna ko! Hindi man!
1: Good morning! Breakfast in bed.
0: Ed? Anong buot silingonsin eh? Nangaamusin ang kahintangan ko! Anong natubo?
1: Palihog. Mag-ilis ka ng nanay. E pagkatapos, among pagsugilanon natin sa mayo.

0: Kung mamangkot ka bahin kay Mariel, magkaupod sila ni Ray. Okay lang sila.
1: Hindi ako gusto na hambalan sila. Ang bayan sa tunga naton, ang hambalan naton. Sugiri ako. Ano na tabo? Nga nabugtawan ko na lang na wala ko sang hapin sa lawas. Nga!
0: Sorry, Tess. Apang wala ko na napungka ng kaugalingon ko. May natabo sa tunga naton.
1: Ano? God! My God!
0: Patuwara ako. Apang handa akong atindugan ang nagpatunga sa aton, Tess.
1: Wala gid ako magkunauna na mabuhat may ni sa akon, Ed. Wala gid!
0: Sana silin ko na. Handa akong atindugan ang natabo. Pangako, ina.

0: Lisa Iran ni Sambay by Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
1: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin. Kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
4: hulam nga paghigugma.
3: Diri lang sa inyo paborito nga istasyon, X FM.

0: gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang inihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel.

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Sunfoam Plus Herbal Oil, garantisado
3: maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
3: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
4: mag Sunfoam Plus Herbal Oil,
3: ang pamahid na all-in-one
4: sa presyong magaan.
3: Sunfoam Plus Herbal Oil.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
7: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakin sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalas sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
7: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
9: if symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabili sa mga butika.
11: Makalage na ko!

Trofa, exciting gitu. XFM, ke Trofa mo.

0: Exciting time, last Jess sa 48 na sa aga, kagilinga oras ang builog nga ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong sa katarata, glaucoma, kagatiridium. Kung nagaboron ng aton pananawan kinanglano naton nga magtumar sa Vision X Plus, kaya ang Vision X Plus sa mayara sa lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga aprobado sa Food and Drugs Administration, produkto sang Yes to Health Incorporated. Para maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian, magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Kaya ang aton nga mata, importante nga maproteksyonan bangod nga ini ang nagaserbi nga bintana sang aton nga lawas. Gani magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus mabakal sa mga butika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yolo Street sa Barangay Arroyo, at tubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa TikTok kag sa Shopee, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa tahitabo, may sentro nga rason ang

Exciting aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Biyernes ng edisyon, petsa 11 sa bulan sang Setyembre. 9-11. Kamusta ang aton nga mga tagapalamati? Kamusta ang aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club? Centro. Kamusta ang aton nga aga sa aton nga mga drivers with lovers? Kamusta ang aton nga mga biyahe sa aton nga mga XFM taxi patrollers sa siling nga mga inoras? Kamusta ang aton nga biyahe? Ang aton nga mga drivers na hinay lang sa pagmaneho sa inyo siling mga salakyan kay wala sang spare parts para sa lawas sang tawo nga ginabaligya sa merkado. Importante nga ang aton nga mga pasayro madulong naton sa safe sa ilang destinasyon, mga katropa. Petsa 11 sa nasiling tanay kaduha sa apatanan ka mga Biyernes sa TGIF, thanks God it's a Friday. And subong adlaw katropang Alex, ginadumduman naton ang 9-11 atong pag-atake balasang Al-Qaeda sa Twin Towers sa katropang Alex. No, sa aton nga matagpalamati, dumduman nyo pa ni ang 9-11 na attack sa Twin Towers sa US. Sa din ang pinakamataas nga building sa Amerika, amo ni ang gin-atake sa Al-Qaeda pinagi sa pagbunggo to sa eroplano to katong pang Alex Dibla, no? Based sa aton nga history, no, sa aton nga mga taga para matiti subong ginadumdum ang 9-11 attack. Bila na katuig na kaligad ni, no, ang 9-11 attack sa aton nga mga katropa. Sa aton nga pangalagad, liwat kita nga pangalagad tub-tub kita sa tak na alas sa 12. Sa pagdulo sa inyo sa malabing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon, pagtalakay sa mga issues nga inyo padayon nga ginasundan diri sa XFM 100.7 na Iloilo. May mga dito sa US ginadumdum gini, no, sa aton sining nga mga kauturan, especially sa mga napiktong ginabudamo ni katropang Alex, kung madumduman ta ang patay mo, no, makun mo blang pinakamataas nga building or ginakabig nga Twin Tower, no, dito sa US ang ginbungguan sang hungod ya katropang Alex, ha, kag kitaon pa niya live actually katropang Alex mo kung madumduman sa aton nga mga tagpalamati ang 9-11 attack. Sadto nga tiyempo ang ano ni ang buhi pa to si Bin Laden, no, sa aton sa din nga mga katropa sa World Trade Center, no? Morning World Trade Center sa ika 25th anniversary sang 9-11 attacks, no? Aton sila nga mga atag palamati. Makita niyo subong, no? Daw ano na lang na siguro katropang Alex, memorabilia, no? Makita niyo, no, sa aton sa nga mga katropa. So isa ina sa mga makabig na ton na signifikante nga insidente way back 25 na katuig ang nakaligat. Sa subong nga aga, sa aton nga pagpangalagad, madamo kita sa mga talalupang doon nga mga balita kag impormasyon. Sa aton nga mga katropa, mabatian kita sa frequency nga 100.7 megahertz sa dial sa nga inyong radio, yara kita sa FM band. Makita kag mabatian man kita sa bilog kalibutan, pinagi sa aton nga mga social media platform sa Facebook, i-like, i-share kag i-follow. Anduan aton ka mga Facebook pages, ang XFM Iloilo 100.7
kagang XFM Radio Patrola Iloilo mga katropa. And also sa YouTube naton pwede man kamo makaskan sang QR code para i-direct kamo sa YouTube channel sang XFM Radio Patrol Iloilo or magkadto sa YouTube sa page no sa YouTube kag i-search ninyo ang XFM Radio Patrol, i-like and i-subscribe mga katropa. Sa aton nga mga talalupang doon nga mga balita sa balita lokal mga katropa, petsa 11 subong. And kung madumduman nyo ang isyo sa Barangay Linubayan nga nag-file sang mass resignation ang mga barangay officials tanan from punong barangay down sa level sang sangguni ang kabataan chairman. Now ang development kagabasi malabot naton si punong barangay Rene Tanyo nga daw ginconsider sa mga barangay officials ang pag-resign. What's the ngon nga daw nalugpayan sila katropang Alex pangod nga may nagpatunga ginpatungan ni First District Congresswoman Janet Garin ang mga barangay officials. Kay tikon nagligad to ni Sinido, nagidya sila mo bangod nga wala sang kasulbahan or nadulaan sila sang paglaom nga masulbar ang problema sa JT Poultry Farm nga ginareklamo sa mga residente sang Barangay Linubayan kag ang mga naga-star malapit sa JT Farm, Poultry Farm sa Barangay Sipitan katropang Alex. Nga ang kutob sa mga nagreklamo nga mga residente including ang duha ka mga barangay kagawad kag si punong barangay Rene Tanyo ang na-filean sang kaso sibil sa korte because sang reklamo. Direk ka lang iya kakita katropang Alex nga kung nagareklamo kaya gali kontra sa kapareho sinay nga klase sang negosyo kasuhan ka sang tag-iya. Diin ka na lang abi magkadto katropang Alex no? Diin ka makadto abi anong pasingadtuan mo kung ikaw nga nagareklamo, ikaw nang apektado, ikaw pa ang mga tubang sang kaso. Daw masakit man katropang Alex, di ba la? At ikaw na gani ang agrabyado da. Ikaw na nagareklamo ka because nga apektado ka sang baho. Agrabyado ka na, ikaw pa yung kasuhan mo. Sentro. Amo na ka sakit ang panggobyerno sa Pilipinas katropang Alex. Okay, ikaw na ang naapektuhan, ikaw na ang naagrabyo, ikaw pa yung kasuhan tungod nga tislaya may kwarta. Sentro. Tido na dismaya ang mga residente sang barangay Linubayan at tong kutob sa mga nagareklamo including mga katropa ang mga barangay officials. That is why nga nagfile sila sang mass resignation. And supposed to be kahapon ang last nila. Pero ang development, may reports kita nga nabaton nga daw nalugpayan ginconsiderar no sa mga barangay officials sang Barangay Linubayan no ang pag-resign. Tiwi no nabalantaman nga may ara sang mga proposal subong sa Kongreso, in fact sa Kongreso gani approve na yan sa third and final reading ang term extension sa mga barangay officials kag pagpaiway sang barangay in this case elections sa November 2, although nga sa Senado ara pa lang sa second reading but aprobado na sa second reading. May third and final reading pa na. So sa Kongreso ya solved na niya. Why na niya argue pagbaisay ara na no aprobado na ya
Pero sa Senado, yati natural, second reading pa lang. Tibala nyo, tiduwa kapanalga ng aton sining kongreso, may lower house kag upper house. Ang upper house, amuni ang Senado sa aton ng mga tagpalamati. Tidira pa na magwa kon bala, mangin final decision sang aton ng mga senador sa pagpaiway sang barangay and sang kunyang kabataan elections. Pero ang term, ang 5-year term ya mga katropa, sold out na ya. Sold out na katropang Alex. Basimalab, ota si Kapitan Rene Tanyo, katropang Alex. Nag-message na makita kay Kap Rene Tanyo, but daw ay siya reply, tawagan ta na lang siguro. Kay balanta si Kap Rene Tanyo, masako maning official sa barangay. Ang aton man lang concern dira is ano ang final decision? Okay, ti why kita sang statement tabing nabatian from the mayor kung bala i-accept niya or gin-accept niya or gin-deny niya. Pero ti ang reports, okay, ga-drive pa si Cap. Sige lang. Okay. Thank you, katropang Alex. Arigali si Cap sa city. Pero kita ya personally, katropang Alex. Ako ya personally, gadayaw ako sa liderato ni Kapitan. No? Talagsak ka.

kabataan chairman niya, nagupod sa iya. Ito talag sa kalang niya kakita sang katulad sila nga klase sang aksyon sa mga barangay officials. Kagong dapat sang alkalde sa banwa sang Tigbawan, ti isa kadako nga tampa, eh kiti din kimo niya kita nga bilog nga barangay council, iya resignan ka, mas resignation niya katropang Alex. Talagsa sa malaka niya. Iya katabo daw first time in the history niya katropang Alex nga halos tanan mo. Ito isa na siling na nagligad to, may same incident man, pero hindi to ya resign. Ato ya suspension to during COVID time atong natabo sa isa ka barangay sa probinsya sang Capiz. No? Sa aton nga mga taga Palamati. Te hibaloon ta ang latest development kay i-confirm ta lang kay kapitan sa development kun bala na dayon gid man kay do may nagpatunga kuno eh. Si Congresswoman Janet Garin, no? Dumdumanta to, nagligad, nagpagwa man sa iyang official statement sa iyang Facebook page. Diba sinalugpayan ang aton sa nga mga barangay officials kagin considerar ang magpaiway, hindi na lang anay mag-resign, no? Sa aton nga mga tag Palamati. So istoryahan ta na, no? Diri sa aton nga pag pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa pihak nga bahin mga katropa, diri sa aton nga pag pangalagad, istoryahan ta man ang pagbungkal, pagkabkab sang maayo nga dalan, maayo pa nga dalan, maayo pa nga porsyon sang dalan sa National Highway sang sakop sang barangay Tiring sa nagligad gid lang adlaw. Do mayara sang statement siguro si katropang Phoebe Boards Tibor Morales na labot ni katropang Boards ang taga 6th Engineering District. No? Ang taga DPWH. May statement siguro ang taga DPWH na ang pagbungkal o kung pagkalkal kag pag butang sang budget nga 20.7 million. Ang report mga katropa, i-upgrade kuno. I-upgrade, islan sang semento kay kuno masobra na napulo ka tuig ang asfalto. Ang nga may katropang Alex, may ara sang expiry ang kwanao. May expiry ang asfalto. Oh, may akap man siguro yun, no? Depende siguro katropang Alex, kay balan mo ang diri sa aton sa Pilipinas, bi ang weather condition sa aton di, ulan tiyag init. Di ang asfalto, kung mainitan, kung di daw ga, ano na siya, ga humok man, kung maulanan, tida. Pero basta, according sa DPWH, kay masobra na 10 years ang asfalto, islan sang semento! Mas mahal yung simento ay kumpara mo sa asfalto katropang Alex mo. Diba Alex, na? Kundi, kung simento, kundi paldo. Ang kontraktor. Ay di siya gadaog sa bidding mo. 20.7 million nga daan ang budget sinada. Kaya pag-chug-chug-chug mo na, pag-bungkal mo na, ang 10% or 15%, kuha mo na dayon ang mobilization katropang Alex. Pero sa research muna ya katropang Alex, asphalt typically expires or reaches the end of its useful lifespan 20 to 30 years with proper maintenance. Tiyara man ang gali, 20 to 30 years ang lifespan niya. Tinga, kwa na gidaw. Hindi na gid maayo haw. Hindi na gid maayo. No, siling ganin isang iban nga pumuluyo. Todo kaya dayad kag kahamis man kun sa mga pamanit pa katropang Alex. Ayad hamis pa. Ara naman katropang Alex. Inaya mga hanambalano na yan ni late Senator Miriam Defensor Santiago na kung may proyekto, may kwarta. Isa lang isang DP,

0: WH 10 years na! Masobra na 10 years na kinanglanon ta nga islan. Halin sa asfalto, himuon ta nga simento! istoryahan ta man na, no? Diri sa aton nga pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Sa pihak nga bahin, are-are, istoryahan ta man ang parte sa rotational brownout katropang Alex, no? Kay halos tanan nga mga distribution utilities nagapatuman sang manual load dropping o kon rotational brownout. Ining mga distribution utilities like More Power, Eleco 1, Eleco 2, Eleco 3, Anteco, Akelco, Capelco, kagkon ano pa da nga electric cooperatives diri sa aton sa Visayas. Kay nga bangod nga kulang kita sa supply sang elektrisidad. Dako ang demand kung i-compare sa supply sang elektrisidad nga nag-aagi sa linya sang NGCP. Di ining NGCP man, na, ang National Grid Corporation of the Philippines. Di kada gagabaton kita sang announcement ilang yellow alert, red alert status na katropang Alex, because nga kon may sobra nga supply sang elektrisidad dito sa Luzon, hindi maakomodar kag mapasa diri sa Visayas bangod sang ano gani katropang Alex ang ilang cable underground ang may term gina katropang Alex, no? May term na sila nga hindi masarangan bala, hindi masarangan sang ilang cable nga gina dira nagaagi ang supply sang elektrisidad. Di ang connectivity katropang Alex di ara, pero ang problema kay hindi gani masarangan sang ila sining nga cable, submarine cable nga nagakonektar sa like for example halin sa Luzon, kung may sobrato, no, hindi masarangan sang ilang submarine cable para nga mapasa ang supply sang elektrisidad diri sa aton sa Visayas. Kaya ang demand sang elektrisidad sa aton di mas dako. Especially diri na lang kita maistorya based sa Iloilo. Atropang Alex, sa more okay lang gani kay bisan papano mga tag 1 hour lang. Pero sa iban nga mga distribution utilities katropang Alex, nagahibi yang gabi, nagahibi yang adlaw nga wala sang sang brown out mo. Ti mano ka? Siling gani isang iban. Siling gani sa mga konsumidor, like for example Eleco 1. Dako sang posibilidad nga mag-uba ya katropang Alex imong nga mga appliances. Sa gulpi nga pagluntad sang brownout. Siling sang National Grid Corporation of the Philippines nag-operate ang Cebu Negros Panay Backbone Project. Yudi. Tapos nag-utilize na sang high voltage submarine and overhead transmission cables. Agod nga malink ang power grid sa between sa Negros, Panay, kag Cebu. Tidira lang eh. Di Visayas man itanan-tanan katropang Alex, hindi bala? Di ang problema gani kaya ang kulang sa supply sa elektrisidad, Visayas! Visayas katropang Alex. So kung may sobra to nga supply sa elektrisidad sa Luzon or sobrang supply sa elektrisidad sa Mindanao, hindi mapasa sa Visayas kay kon masarangan kon tani ang sang submarine cable sang National Grid Corporation of the Philippines. Kundi, bisan pa paano, makabulig-bulig ito pang Alex, hindi ba? Mahagan-hagan ang mas ginpanami nila nga manual low dropping or rotational brownout. Sentro. Ang walain pa na kay ang presyo sang elektrisidad katro pang Alex. Subong daw may dugang to, daw nakamunok inan si katro pang Bea. Ha? Basikon lipong kamubla. Basta daw dako to ang sa Luzon nagbuhin daw 4 pesos. Ang sa Visayas to pila to daw 9 pesos or sobra. Si kadagab, na lang kita iya. No? Ang lain pa da pala katro pang Alex, kundi gapang laba ka. Pero subong nagaulan-ulan ka. Sentro. Nagasalig ka, ati may washing machine ka man. Ah. Pwede ta ka pang laba, may dryer. Tunga-tunga sang ibo nga pagpanglaba sa washing machine. Sentro. Magulpi lang brownout. Dali ka makabakal bago nga washing machine katro pang Alex mo. Di gina talakay tani because nga ti NGCP hasta na lang kita iya permi sa announcement nga yellow alert status, red alert status. Tiway nakita sa may mahimo ni Katropang Alex. Ang aton nga Department of Energy, pasalamat man kita kung tani ngang secretary sa Department of Energy da si Secretary Sharon Garin. Kaligin daw busy si Secretary Sharon Garin now. Ha, Katropang Alex? Daw busy how? Anong ginakabisihan ni Secretary Sharon Garin man? Ariyo, magluwas sa problema sa manual load dropping o con rotational brownout Katropang Alex. Ang problema ta sa pagsaka sang petroleum products. Daway nagidya siguro chance Katropang Alex kag saton nga matag panamati nga mabalik sa presyo nga tag 50 pesos or 60 pesos ang gasolina kag crudo. Subong may ano, maya ka naman sang nagapaminta na nga oil price increase. Sa nagligad to, nagnubo. Sinintimos. Tapos, may nagligad ka Martes. O sang Martes, nagsaka naman ang presyo sang gatong. Subong, pila ang presyo sang gasolina. Kung di kita magsala, siguro, dira sa mga tag 80 plus na eh. Diba si malabot naman kita si Katropang Alex ang sato ng mga tagpanamati isang ginatos naman Katropang Alex. Amo na, kon ga pro practice ko nakatlakat ah. May nakay kon makachansa. Power price sang elektrisidad. Sa Mindanao, 19.56 per kilowatt. Ang increase ha, dako ganyang Mindanao, no? Next dira is Visayas, 18.59. Ito mga 19 pesos man ha. Ang sa Luzon, 4.80 per kilowatt. Tanga dako ganyang Mindanao kagang Visayas ha. Dako ganyang Mindanao ya kag Visayas ya. Tapos, permi pa kita di brownout. Tatlo, apat ka oras. Mabalik na lang kita sa King Kilex, ha. Nakay safe ta. No? Saton nga mga tagpalamati. So, istoryahan ta na dugang. Diri saton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo saton nga mga katropa. Last 11:16 sa aton nga oras para sa inyo ang reaction, opinion na mensahe 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo. or sa XFM Iloilo 100.7. Good morning! Happy listening kay katropang Rodolfo de la Posa sa aton sining coordinator sa XFM Taxi Patrollers. Kamusta na? Also, good morning man, kagawad Rodrigo Montaño, ang aton nga district coordinator sa klasa Arevalo District, kay katropang Gabi Gabo sa Mandoriao, dira sa mga senior citizen. Also sa kay Michelle Abugadilda, no? Good morning. Kay Paring Boy Mortel, Paring Boy! Kay Kagawa Dylan Mortel, good morning, happy listening sa mga taga Vince Barbershop and Crazy Crans, no? Good morning sa mga personnel da. Kay Dudoy da, no? Doy! Ang imo to nga entry, preparar na to. Oy, sa aton nga mga tagpalamatigali, sa aton nga mga katropa, watch out kay Magrandro, Manugrandro na ang aton nga Santon and XFM, libo-libong papremyo. Sa mga may nabilin pa na nga mga entries, ingagaw-ingagaw kita, kay dali na lang, within this month, no, Magrandro na ang aton nga XFM, or Santon and XFM libo-libong papremyo. Pila na lang ka weekly draw. And ma-grand draw kita. Remember ha, na ang grand prize na dire, ang first prize sa aton nga mga katropa, 50,000 pesos. 30,000 pesos ang second prize. Third prize sa 20,000 pesos. And may napulo ka mga consolation prizes nga tig 5,000 pesos. So, ang grand draw para sa aton nga Santon and XFM libo-libong papremyo within this month, no? Sa aton sa mga taga Palmate. So, kung may mga entries pa kamuda, remember nga aton nga mga proof of purchase is Santon gold capsule, no? Santon plus gold herbal capsule, isa ka blister pack, ang blister pack sang premium D3 soft gel capsule, blister pack sang turbo dietary supplement for men, and ang lima kara empty sachet sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. No? So, amo na nga ton nga mga proof of purchase. So, kung may ara pa kamuda, hingagaw na, kay madali na lang, no? Ang atong pag ahiwat sa draw, grand draw sa Santon and XFM libo-libong papremyo. Ara si punong barangay Rene Tanyo sa barangay Linubayan, hingagaw na ton sa linya kay Tisubong Pizza Onsena, no? So kapon naglaps and i-confirm talang kung ano ang natabo subong, no? Update kung bala na considerar, ging consider nila ang pangabay nga ipaiway anay ang pag-resign. Sa line number 1, punong barangay Rene Tanyo, sir. Mayong aga, sir.
1: Good morning, Sir Mario.
0: Salamat gid Kap, no, sa time ginhatag diri sa amon sa XFM. Kap, i-confirm ta lang kamusta anong development sa inyong ginpasang resignation sang barangay council?
1: Actually, sir, dapat kahapon na lapse na amon nga resignation letter. Pero sa to say nga wala gin-approve ni Mayor.
0: Okay. So, why gin-approve ni Mayor ang inyong resignation? So, anong matabo ka kay ti why gin-approve ni Mayor? Ano, balik ka mo serbisyo sa inyong mga pumuluyo sa barangay?
1: O, sa kanyang katukapon to, si Congressman Janet Garin, nga nangabay lang tanin nga may gamay lang extension sa amon nga pag pamalasignation namon, but at least matawangin na ikang solusyon ang pangayon namin nga problema.
0: Oo. So, ang pagkadto ni Congresswoman Janet Garin kahapon sa inyo, kung nagpakig istorya, Kapitan Tanyo, amuto ang nagtulod sa inyo, nga naging considerar nyo ang pagpaiway anay, punong barangay Tanyo?
1: Actually, sir, magiging na kayo nauyama kami kay Kong, kayo nagkadto sa amon barangay, kagin ano nga naging kung pwede, ayaw lang na nga pwede lang ma-extend ng amon yung resignation para at least ma-solve ang problema na ton naman, sir.
0: Oo. Kap, ano ang mga pasalig sa inyo? Ano ang mga buyan ng mga statement ni Congresswoman Janet Garin? Magluwas nga tigi, i-considerar nyo anay, i-extend ang inyo siling resignation. Ano ang mga pasalig ni Congresswoman Janet Garin sa inyo?
1: Sir, pasensya kayo, Sir Mario, pero hindi ko pwede mahambal gid ang mga nagatabo. Pero dasikong lang siya na maghambal siguro sa inyo kaysa siya naglatag sa amon sa mga dapat na manubrahon. Pero gawalat na kami, Sir. Pero klaro lang, Sir Mario, wala kami nagkuha o kung nag-back out sa kamulong signation. Signation naman narang yapon sa mayor's office.
0: Mm-hmm. Okay. Sige, Kap, na na-insidiyan natin ang imong posisyon, Subong. But you mentioned na i-extend ang inyong resignation. When we say nga i-extend, may time frame ka mo, Kap, na sundon sa pag-resign?
1: Depende, sir, kung wala man sa time frame kanya tag si ang LGU Tigbawan, pero nga munta na kung consideration lang sa ginayo ni Kong, mapabilin kami na isang tang masodiya ang mga nag-problema bala sa amon nga barangay. Wala man sa time frame, sir.
0: Amo lang ang gusto nato may baluan ka pa, no? And at least, no, sa mga pumuluyo da sa barangay Linubayan, at least ang pagpangabay nga i-consider anay nga i-extend ang inyo sining pag resign so gin-considerar ninyo apo ng barangay tanyo.
1: Yes, sir, dito ka pa kan gina request ni kung nag-consider kami anay. Pero klarohon ko lang kada ha, wala kami nag-withdraw sa ngamon resignation at this point of time.
0: Okay. So, amo na gani siling ko kay nakap, no? Ayun siya diyan naton, gid ang balatsyago ninyo nga mga barangay officials. Kiti, personally, ako ya, nagambal gani ko on air di rin believe kita sa liderato mo because nga ti talagsa ka lang sa makakita sa isa ka barangay nga sa punong barangay nga halos bilog niya nga council, maupod sa iya mo. Kag ina natabo lang dira sa inyo sa barangay Linubayan, punong barangay Tanyo.
1: Actually, sir, wala mako naging karit sa ila nga mag-resign. Pero actually, kalandugan yung makugiman na doon mag-resign. Pero tabuan lang nga ginugta nila ko kay malaman nila nga mayatag, mayara sila kausaman na ginatulod para sa pumuluyo naman sa masulbar ang problema.
0: Okay. So, kasano, by the way, Kap, nagkanto si Congresswoman Janet Garin dira sa inyo, gid sa Barangay Linubayan, kaya nagsapol sa inyo?
1: Kahapon na, sir, 3 p.m. kahapon sa...
0: I see. So amo to gali ang hambal mo nga may ara pa sang final talk sang nagligad nga pagtawag ko sa imo. So amo na to gali kahapon ang final talks.
1: Final talks pero sir, pero ang amon niya wa pa man final nga i-withdraw naman, resignation naman. Depende sir kung ano maging outcome kang negotiation nila ni Kong.
0: Okay. Pero si Mayor Teruel, punong barangay Tanyo, after sa to sang pagkandak sang barangay assembly, ninyo dira sa barangay, kagadabati naton, daw wala agad gani isang residente mo nga gusto magpresentar, magpa-appoint bulo sa inyo, punong barangay Tanyo?
1: Wala kami na gimet ni Mayor ato since nga nag-assembly meeting ako sa Domingo, Sir Mario.
0: So why nakamukha kita na ni Mayor?
1: Wala pa gid Sir Mario.
0: Okay. Sige, Kap, no, naintindihan ko, Kap, nga at least no gin consider and tungod sa pangabay ni Congresswoman Janet Garin and sa mga pumuluyo siguro may mensahe ikaw, Kap, nga gusto ipalabot sa mga nagapamati dira sa aton. Sa mga residente sa Barangay Linubayan.
1: Ginambala naman sa mga pamuluyo nga kami nga barangay official sa Barangay Linubayan, nagatingwagi kami nga masolusyonan gid ang inyong problema. Kung hindi man masolusyonan, at least ma-minimize naton ang problema nga para buto naton siniyaton nga barangay sa palabuton pagyad nga mga tinuwik.
0: Sige, with that, Kap, thank you again sa confirmation, ha. Balaan ko may importante kada ang naging kantuan. Nag-take time lang kita nga makasalot sa imo sining tiyempo, no? Kapitan, salamat again, Kap, Rene Tanyo, sa time ginata diri sa amon sa XFM Iloilo.
1: Thank you so much, Sir Mario Longo, and God bless.
0: Centro. Nabatian si Barangay Linubayan na punong barangay Rene Tanyo. So... ginconsiderar nila, no? Ginconsiderar sa member sa barangay council, pero ginatag ni kapitan nga wala nila ya ginawithdraw, no? Ginpagbigyan nila or ginconsiderar nila ang na-extend ng ila resignation tungod sa pangabay ni Congresswoman Janet Garin. Kasi si kapitan nagpamalibad naman sa paghatag sa detalye kung ano ang mga nalabutan sa ilang mga pag-inistoryahanay, mga pasalig ni Congresswoman Janet Garin. So, naintindihan natin si Cap, no? Pero ang isang kamayong balita da, nga tigin considerar nila, ah, but wala nila ginawithdraw ang ilang resignation. Wala man sila sa time frame nga ginatag, pero hambali punong barangay tanyo nga gina-extend nila ang ilang resign, gina-consider nila to ang inistoryahanay nila matapos nga nagkanto kahapon last stress si Congresswoman Janet Garin. Kay supposed to be kahapon na ni ang katapusan katro pang Alex mo. Ikay why man nagakto si mayor, so dim approve ang supposed to be, no, ang ilang resignation, pero bangod sa pagpatunga paginistoryahanay ginconsiderar ang term ni kapitan, ti nahuya man sila na hindi nila pag i-considerar ang pangabay sa kongresista na extend. So why nila ya ginabawi, why nila ginawithdraw ang ilang resignation? Sige yagyapon, pero gina-extend lang nila. Centro. No? Sa aton nga mga taga palamati. Oras na, alas 11:28 na sa aga. Diri sa aton nga pangalaga. Again, para sa inyo mga reaksyon, opinion, mensahe, 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Dali gilang katropang Alex. Kay kahapon, dali lang, ihatagan ko niya na isang nagakig ng pagtamodo. Hoy, kamusta sa kay Attorney Sam Paguntalan? By the way, si Attorney Sam Paguntalan, sa Hall of Justice niya, no? Katropang Alex, te! Sa mga, ano da, no? Sa mga empleyado sa Iloilo Hall of Justice, no? Ilabi na ang Philippine Association of Court Employees. Gapapili, migo na munda. Gapapili sa pagka-presidente si Attorney Sam Paguntalan. Centro. Pre, good luck, no? Bananta damo da gapamati sa aton sa Hall of Justice. Hindi nyo lang pagkalipati da si Attorney Sam Paguntalan, no? Kapapili presidente. Personally, ya katropang Alex, ha, kilala ko ganyan si Attorney Sam, kay nga, updanay kami niya sang una, halin sang ara pa sa media mo, updanay kami nito sa piyak na estasyonan. No? Kung palapitan mo niya si Attorney Sam Paguntalan, niya way ganyan problema. No? So, sa mga court employees da, no? Gapapili lang da. Basi lipatan nyo si Attorney Sam Paguntalan, nagapapili presidente sa Philippine Association of Court Employees diri sa Iloilo, sa Hall of Justice. Hindi nyo lang na pagkalipati, amigo, na muna. Centro! Sino kontra niya man? Oh, sa pagka-presidente, no? So, thank you good sa pagpamati da sa aton nga mga amigo nga mga court employees sa Iloilo Hall of Justice. Centro. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad diri sa Centro, las 11:31. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sa aton nga mga commercials. So, please stand by.
2: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang piso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
0: Zentron
3: Santon Plus Gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Tansan Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old. Halin sa Haro Irino, ang isa sa mga maswerte na nagdaog sang 5,000 pesos. Isa ka Tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sa entries para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone dali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor. Tub-tub 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026hanggang February 2027 for DOH DAC FRR Commissioner 02930 sa 2026. Drink responsibly.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santons, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
5: Santon Coffee Mix.
8: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Mali nga na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
11: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
14: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: X FM.
16: Yes to health.
17: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
18: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina. Ang

0: NERV. Ang pag-inom ng Bisonix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pag-develop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pag-control sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
1: Mission Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin! Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: The secret of health. Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy.
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog. Nanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Gold.
0: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold,

0: ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The secret of health.
0: Ano nga ba ang mayroon Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The Secret of Health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to health!
5: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
6: Oh.
5: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Las 11:41 ang aton oras sa pabalik sa pagpangalagad sa sentro diri sa XFM 100.7 na Iloilo sa ato mga katropa. Check ta si katropang Febby, no? Katropang Febs, gamay lang ah. Mangkot ta kay katropang Febby kay na labot ya kahapon na istorya niya ang maintenance engineer sa 6th Engineering District.
1: Sentro!
0: Parte ni sa pagkalkal, pagkabkab sa portion sa National Road sa Barangay Tiring sa Banwasang Kabatuan, Iloilo. Check tabi si katropang Febby, katropang, katropang Alex. Lipot lang, may nabilin pamantang 5 kaminutos. Katropang Borbs, mga 5 kaminutos. Pwede ah. Ano ang hambal sa maintenance engineer sa 6th Engineering District? Katropang Borbs?
2: Upgrading.
0: Upgrading.
2: Oo, kay ang asfalto.
0: Daw pigaw
2: na. Mga sobrang na kung 10 years eh.
0: Oo.
2: Di, bago na kay mga sobrang na 10 years, yan, wala pa ko kasunod sa DPD Borbs. Sana na mo?
0: Bao?
2: Oo. Di, amun ako nga ang islan. Sang siminto.
0: Pero ano, katropang boardsman, ginambal ni Engineer Alcantara kung bala may mga recommendation. Kasi hindi mo na mahimo, katropang boards, kung wala sang mga reklamo, mga recommendation from LGO or any person abing at tinagambal nga laway na ginalan, di?
2: Wala sa ginambal na katropang Mario. Tila ba siguro sila ang nag-assess, eh? Sila ang ahinsya, ang DPWH na nag-assess. Kati kinanglan nga islan.
0: Islan gid.
2: Para nga mangin kompleto nga siminto. Amo lang na, why na sang iban?
0: Why na sang iban?
2: Di sila man na nag sila man na nag-assist na tapos.
0: Bal katropang boards bala. Kitiga balat ko galabay kada sa sinang lugar. Kag gabay ko mo.
2: Umpok-umpok ka ning
0: pero siling sa mga pumuluyo ganita ni ginuna nila tong iban nga daw wasak na gid.
2: Oo. Under sa report pala sa Axis Road,
0: Alex Tering.
2: So ganit kay ti bati ko daw under ko na sa Provincial? Department of Transportation.
0: Ah, Transportation. Oo.
2: Oo. Yasang parada, yasang DOTR.
0: Ah, okay. So hindi kali under na sila?
2: Yeah. Ito ka balo, kung under sa DPWH, ito sila man ang mapaobra.
0: Oo.
2: Pero kung di siyempre kinalaman na ang kwan mo, endorsement sa congressman mo.
0: Oo. Di ba endorsement?
2: Tuwi ko balo.
0: Pero 20.7 million?
2: O sakto na, kaya ang 1 kilometer, kwan mo? 1 kilometer
0: 5 million?
2: Hindi the 12 million na mo.
0: Ah, 12 million
2: subong daw na daw nag-arrange mo na mo 12 to 15 million
0: isa kilometro?
2: Oo isa saka kwa na sa siminto muna muna kalabanan
0: pero ang siminta ang simintos na mayo mang klase
2: pwede ko kumalo.
0: Pero basta siling engineer Alcantara
2: upgrading. Aling sa espalto himon nga siminto. Di ba ta kabalo kon basi konsole
0: haplakan
2: sang pamano yapon. Di ko di ada den budget.
0: Hindi mo na daw mo ng uso subong mo.
2: Oo.
0: Isimintohon. Tapos i asfalto berlay.
2: Pati mo na kay parang hindi mag wala mo kung siminto siya. Aga kudol-kudol.
0: Ah.
2: Aga kudol-kudol. Di parang
0: Tapan.
2: Matapan siya.
0: Oh.
2: I-overlay siya sa asfalto.
0: Ah.
2: After 3 years, kakason asfalto.
0: Simintohon naman.
2: Asfaltohon man liwat.
0: Okay. Oh. Pero basta upgrading
2: ha? Upgrading. Ang hindi ka balita, ginadilog sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, ang Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM, 100.7 Radio Patrol, Iloilo. Ako si Katropang Febby Borz, Tibon Morales, XFM News.
1: Live, Centro.
0: I-upgrading ko no, siling ni Engineer Alcantara sa pagpamangkot ni Katropang Borz kay Katropang Borz natabuan during sa pagkandak sang ano ni sang hearing
1: Centro.
0: Committee hearing ha? Taton sa mga taga palamatite
1: Sentro.
0: Upgrading from asfalto to cemento. Para nga
1: Sentro. Sentro.
0: Paldo. Ay, maana ng kaday ah. Para hindi kita pag hindi kita mag-boring out, hindi kita mag-stress, hindi kita magpaka-stress katropang Alex, mga peta sang kape nga para sa magwapo kagkape sa magwapa. Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, ini ang mayara sang kumplito. May mga health benefits ka mga makuha, like mga benepisyo na gikan sa mangustin. May moringa, may turmeric, may spirulina, may arasang moringa, may real coffee beans, and stevia ang sweetener. May collagen and glutathione. Nagabulig, agad nga mangin manami ang aton nga pamanit. Nagagwapo ka kang nagagwapa. Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Magluwas da sa ato nga mga katropa, may another variant kita sa mga kape, no? Like Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may mangustin, may moringa, kag soya extract, may isoflavon, na makabulig sa pagbalanse, sa body hormone sa ato nga lawas. Ilabi na sa mga kababainhan. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix may mangustin. Aray agyapon ang benepisyo nga makuha nato nagikan sa santon. Kahit may santon or mangustin, may vitamin D3 sweetened by stevia. May real coffee beans natural para sa mga diabetison.
1: Centro.
0: So piliin nyo lang tatlo ka mga variants ng aton nga kape, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, kag Premium D3 Coffee Mix. Available sa mga butika, sa Mercury Drugstore o sa Pharmacy TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, kag sa tanan-tanan ng mga butika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yolo Street, sa Barangay Arroyo, at ubang lang sa Midtown Hotel.
1: Centro.
0: Available man online sa TikTok, sa Shopee, pangita lang ang official store sa Yes to Health 2011. Sa mga may ginabatsyag sa lawas da, pwede ka mo makapakonsulta sa Yes to Health Wellness Center to, no? Sa Ayang Building, sa Yolo Street, sa Barangay Arroyo, at ubang lang sa Midtown Hotel. Kaya adlaw-adlaw, may libre nga konsultasyon. Ara si Dr. Ray Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant, na mag-giya sa inyo sa mga program of supplementation. Tuluan ka mo kung paano ka mo makalikaw sa mapagkaon nga amo ang ginhalinan nga wala ka mo nag-aayo sa inyo nga mga balatian. Pwede ka mo da makabisita Domingo to Biyernes, 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon.
1: Centro.
0: No, adlaw-adlaw, libre ang konsultasyon. No, kag kung Domingo may konsultasyon dira gamit ang executive health analyzer machine nga maka mabalaan ang inyo sa mga ginabatyag sa lawas. So bisita ka mo da nga magpakonsulta sang libre. Bukas sila halin Domingo, tubtob Biyernes, 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon. Na sa aton sila nga mga tag palamati draman, mabakal ninyo ang mga dekalidad, garantisado, kag-epektibo ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Mga produkto nga makabuligid sa aton nga ikaayong lawas. And sa aton nga mga katropa, don't forget, para mapabilin nga mga healthy kita, tumar kita sa mga suplemento nga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule, para malikawanta ang mga pamalatian. Kailain gid yakon suportado ka, protektado ka sang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Prevention is better than cure. Santon Plus Gold Herbal Capsule, subuman ang Santon Vitamin C kag Premium D3 mga katropa. Mabakal na ton sa Mercury Drugstore o sa Pharmacy TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy kag generika mga katropa.
1: Centro.
0: 11:51 ng aton nga oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa Centro. Daw alang alangon kita, no, sa aton sini nga mataga palamatikag sa mga participants naton. sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansa na Promo 2026. Basiko may mga entries ka mo da, ihulog nyo kay kada semana, mayara kita sa 5,000 pesos nga premyo sa weekly draw sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansa na Promo. Isa lang ka, isa lang ka Tansan, may daog ka na. No? 5,000 nga tumataginting. Sulatan nyo lang da ang inyo sa ang sobre, white long size envelope. Sulatan ninyo sa inyo pangalan, edad, address, mayara sang pangalan, edad, address, mobile number, kag ang pangalan sang tindahan nga inyo gin baklan. Sulod na sa sobre, isa lang katansan, ihulog dire sa drop box sang XFM 100.7 Iloilo. Ari kami sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba sa distrito sang Haro. Or pwede nyo man mahulog sa aton siling ma-designated drop box center sa Belma Store sa Tabok Suba Haro, kag VCS Store sa Barangay San Isidro sa distrito sang Haro. Sige, sa aton siling mga katropa, kayo daw ang alana kita sa oras. Dari sa aton pagpangalagad sa Biyernes ng edisyon sang sentro sa aton nga mga tagpalamati. Kita na kita karon sa hapon sa programa Serbisyong OFW pod sa kaya katropang Bombet Terador Heller. Sa pangalan sa aton nga technical partner kay Ma'am Hermie Tegali, no, kay RV Chris Casires, good morning, happy listening. Sa pangalan sa aton na technical partner, katropang Alex Saspa and katropang John Ray Bertis. Okay na imong helmet. kay Sir Jimmy Berden Karismagli, no? Sa may mais bukuhanda. Good morning, happy listening. Gapamati sila sumula. Sige, kay Doolang Alangon kita sa oras, magasunod ng XFM News Nationwide. Sa pangalan sa aton technical partner, katropang Alex Saspa and katropang John Ray Bertis. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
3: XFM. Mga katropa, XFM.

0: exact time, katropa, alas 12 na.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide.

0: Ang mga pangunang headlines, katropa hatid po sa atin ng Santon Gold Copy Mix. BBBM pinamunahan ang pagunita sa ika-isang datsyam na karawan ng Yumaong Ama.
1: Arraignment ni Vice President Sara Duterte sa kasong grave threats ipinagpaliban.
0: Vice President Sara Duterte nakusahan si PBBM ng kawalan ng utang na loob sa mga taong bumoto sa kanya noong eleksyon.
1: Two-third vote sa impeachment depende sa aktwal na dumalong Senator Judge ayon sa isang abogado.
0: Pag-request ng clinical abstract ni dating House Speaker Martin Romualdez, unusual ayon sa doktor.
1: Sa manggagawa party list, kinwestiyon ang kauna-unahang rollback sa wage increase.
0: Secretary John Vic Remulla, isinusulong naman ang paglilipat ng Philippine Coast Guard, Bureau of Immigration at Bureau of Jail Management and Penology sa ilalim ng DILG.
1: Balitang extra, Yes to Health Incorporated at XFM 99.5.

0: Pananghalian na po ng Biyernes, mga katropa, 11 sa Setyembre 2026. Live po tayo sa XFM News Center sa Manila, sa Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabay din pong sumasa inyo sa iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Pau.
2: XFM News Nationwide.
0: Pinangunahan ni Paulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang wreath-laying ceremony sa monumento ng kanyang yumaong ama at dati ring presidente Ferdinand Marcos Sr. dyan po sa Batac City, Ilocos Norte ngayong araw. Bago ang seremonya, dumalo ang Pangulo at First Family sa Thanksgiving Mass sa Immaculate Conception Parish. Bahagi rin ang pagbisita ni Paulong Marcos ang pagdalo sa Natnateng Cook-Off kung saan tampok ang mga pagkain gulay at tradisyong agrikultural na Ilocos Norte. Kasabay nito, mga katropa, naghahanda rin ang kanyang hometown para naman sa ika-anim na po at siyam na karawan ng Pangulo sa September
2: 13.
1: Ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang arraignment ni Vice President Sara Duterte sa tatlong kasong grave threats matapos sumapila ang kanyang kampo. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Paul Lawrence Lim, pumayag ang korte sa kanilang kahiling ang ipagpaliban ng arraignment. Dumating si VP Sara Duterte sa Quezon City Hall of Justice bandang alas 8:30 kaninang umaga kasama ang kanyang kapatid na si Representative Paulo Duterte at saglit na bumati sa mga taga-suporta. Nauna nang humingi ang kampo ni VP Duterte sa Supreme Court ng utos na pansamantalang ihinto at ipawalang bisa ang mga kasong isinampalaban sa kanya. Ang tatlong kaso ay kaugnay ng mga pahayag ni VP Sara noong 2024 tungkol sa umano'y pagkuha niya ng isang tao para patayin sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Arneta Marcos at dating Speaker Martin Romualde sakaling may mangyari sa kanya.
2: XFM News Nationwide.
0: Dumagsa ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Hall kanina umaga, ilang oras bago ang kanyang pagharap nga sa korte, kaugnay ng kasong grave threats. Bandang alas 5 na umaga, nagsimulang dumating ang mga supporters na may dalang placard at banner na may mensaheng Protect VP Sara. Ayon sa Inday Sara Movement Philippines, tinatayang 300 supporter ay nasang magtungo sa lugar para ipakita ang kanilang suporta sa Vice Presidente.
2: XFM News Nationwide.
1: Binatikos ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na anya'y nabigo umanong tugunan ang paghihirap na nararanasan ng mga Pilipino sa kanyang pagharap sa mga taga-suporta matapos ipagpaliban ng arraignment sa grave threats case matapang na pinuna ni VP Sara ang pamahalaan ni Marcos Jr.
3: Tuloy tayong manawagan ng paglayas ng problema ng ating bayan na ang pangalan ay Bongbong Marcos. Sinungaling ka, abusado ka, wala siyang utang na loob sa lahat ng pumunta ng presinto para iluklok siya sa posto. Wala siyang hiya. Ganun talaga pag-adik.
1: Yan po ang tinig ni Vice President Sara Duterte.
2: XFM News Nationwide.
0: Hindi uurong mga katropa si Vice President Sara Duterte at balak niyang questionin ang pagbasura po ng Taguig City Prosecutor's Office sa una niyang perjury complaint laban kay Ramil Madriaga. Ayon kay Legal Counsel at spokesperson ni VP Sara na si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., gagamitin ang kanilang kampo mga legal na hakbang na maaari nilang gamitin at pagpatuloy ang hiwalay na perjury complaint laban kay Madriaga. Kinusyon din ni Panelo ang naging desisyon ng mga prosecutor na niya ay hindi tugma sa mga ebidensyang inilahad ng kampo ni VP Duterte. Kabilang dito ang sinumpang salaysay ni VP Duterte, testimonya ng mga saksi at iba pang opisyal na dokumento.
2: XFM News Nationwide.
1: Two-third vote sa impeachment depende sa aktwal na dumalo ayon sa isang abogado. Narito ang report.
4: Kikirit ng isang abogado na ang two-thirds voting threshold na kailangan para makapaghatol sa impeachment trial ay dapat abatay sa bilang ng mga senador na aktwal na dumalo at nanumpa sa paglilitigan.

0: Ipinaliwanag ni dating Far Eastern University Institute of Law Dean Attorney Melencio Santa Maria na hindi umano dapat ituring na fix o otomatikong 16 na boto ang kinakailangang bilang sa ilalim ng konstitusyon. Sa halip, sinabi niyang nagbabago ang two-thirds threshold depende sa kabuuang bilang ng mga senador na aktwal na lumahok sa impeachment proceedings. Binigyan din ni Santa Maria na kailangang basahin ang buo at magkakaugnay ang probisyon ng konstitusyon sa halip na paghiwa-hiwalayin ang mga salita o parirala nito. Tinukoy niya ang Article 11, Section 3, partikular ang pariralang all members of the Senate. Naan niya ay dapat basahin kasama ang mga kondisyong sitting for that purpose at on oath or affirmation. Sa ganitong interpretasyon, ang bilang ng boto para sa two-thirds requirement ay nakadepende sa mga senador na aktwal na nakaupo, nanumpa at lumahok sa impeachment trial. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Tinawag na unusual ng admitting doctor ng Cardinal Santos Medical Center ang pag-request ng clinical abstract ilang oras matapos ma-admit si dating House Speaker Martin Romualdez ang kay Dr. Kurt Allen Sibayan. Iniutos ang dokumento ng isang doktor na hiniling ng staff ni Romualdez. Karaniwan umanong ginagawa ang clinical abstract kapag i-discharge na ang pasyente at hindi habang patuloy pa itong naka-confine.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, kiniwestiyon ni kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando ang umano'y kauna-unahang rollback sa wage increase matapos maglabas ang dole ng bagong wage order number 28 sa Metro Manila. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni San Fernando na 60 pesos na lamang ang dagdag sahod sa bagong kautusan kumpara sa kabuuang 85 pesos na itinakda sa naunang wage order number 27. Ibig sabihin, posibleng mabawasan ang dapat sanang dagdag sahod ng mga manggagawang Pilipino, lalo na ang naipong increase mula July 2024.
4: Ito ang makasaysayang rollback sa sahod. Kauna-unahang rollback sa sahod. So bakit? Yung total wage increase ng wage order 27, 85 pesos. Total wage increase ng wage order 28, 60 pesos na lang. Nawala na yung 25. So rollback to dapat langis lang. Di ba? Another rollback. Pero kakaiba, under Secretary Tolentino, nagkaroon ng rollback sa sahod.
3: Yan po ang tinig ni kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa taugnay pong panayam ay hinamon ni San Fernando ang doling ilabas ang dokumento ng konsultasyon sa naging batayan ng bagong wage order number 28 sa Metro Manila. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, hiniling ni San Fernando sa doling ipaliwanag yung legal nabatayan po ng bagong wage order, lalo't mas mababa ang 60 pesos na dagdag sahod kumpara dun sa naunang kabuuang 85 pesos sa naunang wage order number 27.
4: Directly challenging the Regional Wage Board NCR through its RD, Attorney Roy Buenafe. You are my friend, attorney, pero hindi rin ito tungkol sa pagkakaibigan natin. But I am challenging you, ilabas mo yung minutes of the meeting. Napakasinungaling ng dole. Niloloko niyo yung mga manggagawa. Walang public consultation ang naganap.
2: Iginit pa ni San Fernando, mga katropa, na hindi po personal ang kanyang pagtutol kay Dole Secretary Tolentino, kundi nakabatay ito sa paraan ng pagtupad ng dole sa mandato nitong protektahan ang mga manggagawa. Anya, kahit sino pa nakaupo bilang kalihim ng dole, maaari nilang questionin ang budget kung may nakita silang pagkukulang o maling pagpapatupad ng mandato ng kagawaran.
1: XFM News Nationwide.
3: Isinusulong ni Interior Secretary John Vicrimulya ang paglipat sa DILG ng Philippine Coast Guard, Bureau of Immigration at Bureau of Jail Management and Penology para mapabilis ang pagpapatupad ng batas at koordinasyon ng mga ahensya. Ayon kay Rimulya, kung mapapasa ilalim sa DILG, ang Coast Guard maaaring alisin ang Maritime Unit ng Philippine National Police at ipaubaya sa Coast Guard ang pagpapatupad ng batas sa karagatan, kabilang ang paghabol sa mga illegal na mangingisda. Nais din niya mapasa ilalim sa DILG ang Bureau of Immigration para mapabilis ang operasyon laban sa mga dayuhang pugante. Samantala, iminungkahi din ni Remulya na ilipat sa BJMP o ilipat ang BJMP sa Bureau of Corrections upang magkaroon ng iisang sistema sa pamahalan ng mga kulungan at bilanggo. Sinabi ni Remulla na suportado umano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pagbabago at nakahanda na ang panukala ng DILG para sa aksyon ng Pangulo. Ayon naman kay Senator Ping Lacson, maaaring maisagawa ang ilang pagbabago sa pamamagitan ng executive order at hindi na kailangan ng bagong batas.
2: Okay, minumungkahi po mga katropa, minumungkahi ng DILG ang pagbabago din sa kasalukuyang setup ng Mimaropa o itong tinatawag na Region 4B para mapabilis at mapadali ang serbisyo ng gobyerno sa mga nalawigang pulo. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla sa Senado na mahirap pamahalaan ang buong Mimaropa dahil magkakalayo ang Mindoro, Marinduque, Romblon at Panawan. Habang maraming regional offices ay wala mismo sa Calapan, yung sentrong panrehiyon, mga katropa. Sa halip na magkahiwalay na Region 4 at 4B, nais po ng DILG na pagsamahin ang mga ito at hatiin sa ilang command center ng mas malapit sa manlalawigan. Natakdang iharap ng DILG sa Senado ang panukalang reorganisasyon sa susunod na taon.
1: XFM News Nationwide.
3: Maaaring ibalik sa Philippine National Police o PNP ang pagkapatupad ng ilang infrastructure projects nito na kasalukuyang hawak ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, layunin itong mapabuti ang pananagutan at pagsubaybay sa mga proyektong para sa mga police camp at iba pang pasilidad ng PNP. Sa pagdinig sa panukalang 2027 National Budget ng DILG, sinabi ni Gatchalian na halos 8.9 billion pesos na halaga ng 331 na proyektong iniulat ng Commission on Audit na may problema sa records, kulang sa dokumento o hindi pa natatapos. Sinabi naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na sinimula na ng PNP ang pagsusuri at pag-account sa mga proyektong saklaw ng tikas at iba pang pondong ipinapatupad sa pamamagitan ng DPWH. Igirit naman ni Nartates na mas magiging epektibo ang PNP sa pagkapatupad ng mga proyektong direktang nakalaan para sa mga police unit. Inaasahang pag-uusapan ng Senate Finance Panel ang posibleng paglilipat ng pondo habang nagpapatuloy ang deliberasyon sa 2027 budget ng DILG at PNP.
1: XFM News Nationwide.
2: Inilig na ilang residente ng Candaba, Pampanga sa NBI na imbestigahan ang dalawang construction firm na may koneksyon kay incumbent Mayor Rene Maglangke. Kabilang sa mga kumpanyang pinasisilip ang Santo Cristo Construction and Trading at Global Creek Builders Inc. na sinasabing nakakuha ng flood control project sa bayan. Ayon sa grupo, umabot sa 5.4 billion pesos ang kabuang kontrata ng dalawang kumpanya mula 2022 hanggang 2025. Kabilang ang tinatayang 1.4 billion pesos na project ng Santo Cristo Construction sa Candaba. Iniimbestigahan din ang umunay 753 billion o 753.3 million pesos na pondong nailipat mula Santo Cristo patungo sa Global Creek at kung may lihit mong transaksyong pangkonstruksyon na pinagmulan nito.
1: XFM News Nationwide.
3: Posibleng overprice ang 55 million pesos cold drone o kilala bilang kaldero na ginamit sa 2019 Southeast Asian Games matapos makakita ang National Bureau of Investigation o NBI ng umano'y double payment sa konstruksyon nito. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may dalawang bagong testigo na nagbigay ng mga dokumentong posibleng magpalakas sa kasong kriminal laban sa ilang opisyal ng Philippine Sea Games Organizing Committee o FISGOC. Tinataya ng NBI na nasa 30 million pesos lamang dapat ang halaga ng cold drone sa halip na 55 million pesos. Dahil kailangan suriin ang mga bagong dokumento, ipinagpaliban sa susunod na linggo ang planong pagsasampa ng reklamo laban sa mga sangkot na opisyal. Nauna nang sinabi ng NBI na nakakalap na ito ng mga dokumento at testimonya para sa posibleng pagsasampa ng iba't ibang kasong kriminal laban sa FISGOC board.
1: XFM News Nationwide.
2: Search and rescue ng operation po dito sa nawawalang biktima sa insidente pa rin ng MV June Aster sa Coron, Palawan, nagpapatuloy. Katropa natin sa balita Earl Saldar, XFM, Mega Manila.
1: Live! Report! Report!
5: Hindi pa pa rin tumitigil ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard para mahanap ang mga nawawalang pasero at tripulante ng MV John Aster na nasangkot sa insidente sa karagatang sakop ng Puron, Palawan. Ayon kay PCG Spokesperson Commodore Noemi Tayabiyab na nagtuloy sa 43 ang bilang ng mga nailigtas, habang 5 naman ang kumpirmado nasawi batay sa pinakauling datos mula sa Sartin. Samantala, 2 individual ang hindi sila nakasakay sa barko kahit nakalista ang kanilang pangalan sa manifest. Dahil dito, mula sa dating 86, tinatayang 84 na lamang ang patuloy na hinahanap

ayon sa PCG. Para sa nagtakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Salidar para sa XFM 99.5 Mega Manila, X7 News.

0: bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:19 sa XFM News Nationwide. Katropa, pwede niyo pong mapahinggan at subaybayan ang ating balitaan sa iba't ibang XFM station sa Pilipinas. Dyan sa San Francisco, Agusan del Sur, sa XFM 91.3. Sa may Rojas Capiz naman sa XFM 106.5 at sa Antique 93.3 XFM, mga katropa.
0: Balitang, balitang regional, regional.
1: Update lang tayo, palo pa rin doon sa kapitan ng nasunog na barko dyan sa Coron, Palawan, kasama pala sa 43 na mga survivor. At yung kumpanya ay nangakong tutulungan lahat ng pasahero. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
2: Kinumpirma ni Dindo Macalinao ng Atienza Inter-Island Ferry Incorporated na kasama pala sa 43 survivor ang kapitan ng MV Junaster, pero hindi na muna nila inilabas ang pangalan at hindi pa rin ito nagsasalita dahil sa tromang naranasan. Ayon pa kay Macalinao, hindi lang din tatlo kundi 13 mula sa 17 crew ang kasama ring nakaligtas sa nasunog na barko. Hindi pa rin daw makapasok ang kanilang team sa mismong lugar ng insidente, pero patuloy ang kanilang koordinasyon sa Philippine Coast Guard. Nangako naman ang kumpanya na patuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga nakaligtas, kabilang ang paunang medical assistance sa mga nasa ospital at pagkain, damit, tsinelas at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga survivor na pansamantalang nasa covered court sa Coron. Nakikipag-ugnayan din ang kumpanya para sa transportasyon ng mga pasaherong dapat sana'y patungo sa El Nido, habang nangako rin sila ng burial assistance sa mga nasawi sa insidente. Ang Atienza Inter-Island Ferry na bumiyahe mula Baseco, Manila patungong Coron ay merong 17 na crew, habang 117 naman ang bilang ng mga sakay na nakasaad sa manifest ng Philippine Coast Guard. Gayunpaman, sinabi ng kumpanya na hinihintay pa nila ang final na bilang at verifikasyon ng actual manifesto. Tiniyak ng Atienza Inter-Island Ferry Incorporated na handa itong makipagtulungan sa sinasagawang investigasyon at patuloy na susuportahan ang mga pasahero at crew na naapektuhan ng insidente. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: LTO 7, nag-issue ng show cause order laban sa ama ng alkalde ng Dumanhog matapos masangkot sa hit and run. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
3: Nag-issue ng show cause order ang London Transportation Office Region 7 o LTO 7 laban kay Atty. Edgar Hika, ama ni Dumanhog Mayor Gungon Hika, na sinasabing driver ng Mercedes-Benz na sangkot umano sa hit and run sa Virama Avenue, Cebu City, pasado alas 11 ng gabi noong Miyerkules. Batay sa paunang impormasyon ng LTO 7, ilang motorsiklo umano ang nabangga na naturang sasakyan at maging sa isang bakery. Sinubukan umano ng mga otoridad na pahintuin ang sasakyan, ngunit hindi ito tumigil at nagpatuloy sa pagmamaneho. Dahil dito, isinasa ilalim na ngayon sa administrative investigation ng insidente upang matukoy kung maiba pang paglabag sa mga batas sa transportasyon si Hika. Kabilang sa mga tinitingnan na posibleng na paglabag ang reckless or imprudent operation of a motor vehicle o kawalan na pag-iingat sa pagmamaneho, gayon din ang mga obligasyon ng driver na sangkot sa isang aksidente sa kalsada. Inatasan si Hika na humarap sa LTO 7 Operations Division at magsumiti na nakasulat dokumento o paliwanag kasama mga kaukulang dokumento at ebidensya. Samantalang pansamantalang sinuspindi ang kanyang driver's license habang nagpapatuloy ang investigasyon at inilagay naman sa alarm ang Mercedes-Benz na sangkot sa insidente. Mga katropa, ugali ng pagkainom ng Salthone Vitamin C, ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Bilanggong tumalon sa bangin dyan sa San Rafael, Iloilo ay sumuko na. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
0: Live! Report! Report!
4: Sumukuna sa kapulisan ang bilanggong tumalon sa bangin sa bayan ng San Rafael sa Iloilo. Ama mismo ng preso ang tumulong sa mga kapulisan sa pagpasuko ng kanyang anak. Ayon kay Police Lieutenant Francis Carona, officer in charge ng San Rafael Municipal Police Station, natatakot si alias Gerald na sentensyahan ng life sentence dahil sa kasong rape na sinampa laban sa kanya at mas gugusin pa nito mamatay. Si alias Gerald ang nirereklamong gumahasa sa 13 anyos na lalagita, ngunit naninindigan ito na hindi niya pinilit o tinakot ang babae na makipagtalik sa kanya dahil sila ay may relasyon. Sa salaysay ni Gerald, na humingi pa umano ang minor de edad ng pambili ng ulam at binigyan niya ito. Minsahe ni Gerald sa 13 anyos na dalagita na magsabi ito ng katotohanan sa mga kapulisan dahil hindi niya tanggap ang maling statement nito. Setyembre 9 ng hapon nang makatakas ang 20 anyos na preso mula sa kapulisan matapos humingi ng pahintulot na umihi sa gilid ng daan. Ikinagulat ng nagbabantay na pulis nang biglang tumalon ito sa mababang bahagi ng lupa. Umabot din sa halos isang araw ang paghahanap ng kapulisan sa naturang sospek. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
5: High value individual, timbog sa Cagayan, mahigit 600,000 ang halaga ng ilegal na droga na samsam. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tukigaraw.
6: Ang bagsak ng isang 41 anyos na lalaki na itinuturing ng pulisya na high value individual o HVI matapos maaresto sa isinagawang pagpapatupad ng search warrant kasabay ng Santa Praxedes, Cagayan madaling araw nitong Setyembre 10 sa taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect sa alias na Jong, isang driver at residente ng nasabing bayan. Sa isinagawang operasyon, nakumpiska mula sa suspect ang 99.50 grams ng hinina ng shabu na may tinatayang street value na 676,600 pesos sa kasama ang isang 9mm Smith & Wesson pistol at 22 piraso ng live ammunition. Isinagawa ang operasyon ng Santa Praxedes Police Station bilang lead unit, katuwang ang mga tauhan ng 203rd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 2 at 2nd Cagayan Mobile Force Company sa pagkikipag-ugnayan sa PIDEA Cagayan. Batay sa ulat, isinagawa ang paghahalughog sa bisa ng search warrant na inisyo ng Regional Trial Court Branch 33 sa bayan ng Ballesteros, Cagayan, kaugnay ng paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bukod sa droga at baril, nakumpiska rin ang 113,650 pesos na cash, apat na pakete ng transparent plastic sachets, dalawang pouch, isang wallet at dalawang gunting. Ayon sa pulisya, isinagawa ang operasyon sa presensya ng suspek at mga halal ng opisyal ng barangay. Minarkahan, inimbentaryo at isinailalim sa dokumentasyon ng mga nakumpiskang ebidensya sa lugar ng operasyon. Dinala ang suspek at ang mga nakumpiskang ebidensya sa himpilan ng pulisya para sa karagdagang dokumentasyon at kaukulang disposisyon. At yan ang ating ulat mula rito sa Hates City in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
5: At Katropa, kauna-unahan pong nighttime earthquake drill sinigawa dyan sa Davao City. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
7: Naging matagumpay ang isinagawang earthquake drill sa Davao City kagabi na maituturing na kauna-unahang nighttime simulation exercise o SIMEX sa buong bansa. Isinagawa ito sa tatlong lokasyon sa lungsod gaya ng San Pedro College, San Pedro Hospital at Gaisano Mall Bahada na insaktong sinimulan alas 8 ng gabi. Kabilang sa mga lumahok sa aktibidad ang mga estudyante at mga empleyado ng nasabing mga establishmento, maging ang mga responders mula sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, iba't ibang unit ng Davao City Fire District at iba pang response and safety clusters ng lungsod. Ayon kay CDRRMO Davao Head Alfredo Baloran, maliban sa layuning gawing handa ang publiko, isinagawa ang aktibidad upang masuri ang kahusayan ng mga responder at upang matukoy ang mga kinakailangang pagbabago para sa mas epektibo at mabilis na pagtugon, lalo na sa harap ng mga hindi inaasahang kalamidad tulad ng lindol. Dagdag pa niya na kinakailangang isagawa ang pagsasanay na ito dahil maraming incident insidente ng kalamidad ang nagaganap sa oras ng gabi. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng third quarter national simultaneous earthquake drill kung saan napili ang Davao City bilang regional pilot area. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Katropang Brian, dalawang LPA ang binabante ng PAGASA sa PAR o Philippine Area of Responsibility.
5: Katropang Buddy, ang isang LPA ay may katamtamang posibilidad na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras.
1: Samantala, mga katropa, maliit naman po ang posibilidad na maging tropical depression ang isa pang LPA sa parehong panahon.
5: Samantala, patuloy pa rin na nakakaapekto sa south o ang southwest monsoon o habagat sa Central Luzon, Southern Luzon at Visayas.
1: Sumikat ang araw 5:45 this morning at lulubog po 6:01 ng gabi.
0: Balitang international.
1: Atid po sa atin to katropa ng Santon Gold. Nasubukan nyo na ba yan? Pwede nyo pong itry. Mas mataas ang panganib na tuloy ang huminto sa pag-aaral ang mga batang babae kapag naantala ang klase dahil sa heat waves, bagyo, baha at maging wildfires ayon sa UNICEF. Sa pag-aaral po nila, mahigit 171 na milyong estudyante sa 106 na bansa ang naapektuhan ng extreme weather noong 2025. Bukod sa pagsasara o pagkasira ng mga paaralan, mas naapektuhan ang mga babae dahil nadadagdagan daw ang responsibilidad nila sa pag-aalaga naman ng pamilya. Maaari rin itong magdagdag sa panganib ng child marriage dahilan para mas mahirapan sila makabalik sa paaralan. At dahil po dito, nananawagan ang UNICEF sa mga pamahalaan na mamuhunan sa mas matitibay at climate resilient na paaralan para maprotektahan edukasyon ng mga bata.
0: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagpahayag si James Reid ng kagustuhang magsimula ng sariling pamilya at magkaroon ng anak kasama ang girlfriend niyang si Isa Pressman. Ayon kay James, matagal na nilang pinag-uusapan ang pagkakaroon ng pamilya bagamat abala pa siya ngayon sa kanyang mga proyekto. Maging ang kantang Indiana mula sa kantang o bagong album na Honey I'm Home ay isinulat niya kasama si Yasi bilang alay sa kanilang future child. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang sports.
1: Atin po sa atin to ng premium D3, lakas sa bawat kapsula. Napili bilang flag bearers ng Pilipinas si Olympic bronze medalist Ira Villegas at weightlifting champion Albert Ian De Los Santos sa opening ceremony ng 20th Asian Games dyan sa Aichi, Nagoya, Japan. Ini-announce po ni Philippine Olympic Committee Press Abraham Bumble Tolentino ang dalawa sa send-off ceremony kahapon. Si Villegas ay nag-uwi ng bronze medal sa 2024 Paris Olympics at silver sa 2025 SEA Games. Habang si De Los Santos naman po ay may mga world title at records din para sa junior weightlifting competition. Ayon kay Tolentino, inaasahang o isinasalang-alang sa pagpili ang schedule ng mga atleta para hindi maapektuhan ang kanilang mga laban.
0: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
5: SSS Pensioners Day, dinaos sa Barangay Bel Air, Makati. Katropa natin sa balita, Melanie Ocampo ng XFM Mega Manila.
8: Nakiisa ang Yes Wealth Incorporated at XFM 99.5 Mega Manila sa isinagawang Pensioners Day ng Social Security System o SSS-NCR South Division ngayon, Biyernes. Naghandog ng libreng Santon Gold Coffee Mix ang Yes Wealth Incorporated sa pangunguna ni General Manager Almer Valenzuela. Katuwang ang XFM 99.5 Mega Manila team para sa ating mga kababayang pensioner at senior citizens na dumalo sa naturang programa. Layunin na aktibidad na kilalanin at bigyang pugay ang mga pensioner. Ngayon din ang magpapakita ng suporta at pakikiisa para sa kanilang kapakanan. Tampok sa programa ang mensaheng seguridad ang bukas bilang bahagi ng aktibidad ng SSS para sa mga miyembro at benepisyaryo nito. Para sa Balitang Extra, ako ang inyong katropa, Melanie Ocampo, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon nyo na XFM News Nationwide. Today, September 11, 2026, Friday.
5: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po at bisitahin ang ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
5: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
5: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
9: XFM. Mga katropa!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamog ang entry, mas madamog ang chance na magdaog kada semana. May magdaog sang 5,000 kapesos. Pasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Si Boosters for details. Promo period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR. Permit number 0293, series of 2026. Drink responsibly.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangtan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sun Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sun Tone Plus Gold. Mambibi sa inyong mga sugi butika.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Sun Tone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Sun Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Sun Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sun Tone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sun Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
13: Yeehaw! XFM!
14: Patropa mo!
12: Exciting!
15: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki gid nga mga tagpalamati sang programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sa ninyo ikayong lawas? Kamusta nga to sa ninyo pamatsyagan today? Kabay pang okay lang ha? Kabay pang malayo lang sa malala sa ninyo mga pamalatian? Daway gid man guro sang isa sa aton nga way may ginabatsyag sa lawas, no? O galing ang iban sini, ginapabuyan-buyanan talang kay mahambal kita nga kaya pa man ni, ah. Ang importante, buhi. Pero hindi naton pagpadugayon nga nagalinger o kung nagadugay ang ato sini nga hindi manami nga pamatsyagan. Kay sinyas actually ina, signal ina sa ato sini nga lawas nga may hindi maayo nga nagakahinabo. So dapat naton ini nga kon pwede makoreksyonan, koreksyonan ta, kon pwede suplementuhan, suplementuhan ta, kon pwede nga likawan ta ko sa mga pagkaon, likawan ta, kon maulubrahon, likawan ta anay. Ina, mga abyan gusto naton sini mapahibalo sa inyo, mapalinton sa inyo. Kon anong mga sinyalis ya ginapahibalo sa lawas ta. Pero kon nagaduda ka mo gidbala, pero daw hindi ka mo sigurado. Abi, pa-check up ka mo sa inyo sining mga kilala nga may eksperto or doktor. Kondiri man lang ka mo sa siyudad sa Iloilo, kag makakadto ka mo, may libre diri nga konsultasyon ara sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Amo na nga to sining advice sa inyo, hindi nyo pagpulupabayan ha, mambal nga okay pa man ni guro, kaya pa man ini ah. Kung maglabot sa punto abi karon nga maglala kundi mas madako pagidangi mo sini nga gasto. Ang programa The Secrets of Health live kita mabatian sa tanan sini nga mga XFM station sa Bilog nga isla sang Panay amo man sa Negros Island region. Kag sa ato sini nga pagparagad as usual upod na ato sini nga certified naturopath practitioner and our consultant we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sini nga programa.
1: Thank you, Sir Josiel, no? Kag-welcome na sa liwat sa aton sa pagpangalagad. Siyempre, upod sa aton sa mga suki ng mga tagpalamati. Kag, di, kumusta, no? Ang aton sa paningkaisingkay, dira, kabay pa nga aragyapon kita sa maayong kahimtangan or kung may ginabulubatsyag kita sa aton sa kalawasan, ang tinguha na ton sini, nga masiguro na ton, Sir Josiel, no? Sa mga tagpalamati na ton, kung ano ayahan ang posible sa nga may labot para hindi bala maglala, hindi kita magpaanad bala sa mentalidad na ton nga madala-dala pa man niya. Or basit dala na lang isang dalagi man isang pag-edad da.
0: Mm-hmm.
1: Or kung ano man nga panghuna-huna naton nga ginapabuyan-buyanan naton o kung nagatulod sa pagpabuyan-buyan naton sa balatian nga tandaan gid naton ang malala nga mga balatian nagasugod din na sa magagmay kag simple nga mga sinyales sa mga sintomas nga mabatsyagan. Pero nga naggadto sa malala nga balatian kag ginpabuyan-buyanan kag sa mas temprano no napabayaan.
0: Amo ni may mga sinyalis ang lawas ta. What if ang tanan nga sinyalis ang lawas nato na bi may katulad sang urgency ha.
1: Mm-hmm.
0: But tambalon sa ni dapat talupang don ta dayon. Katulad sang sinyalis nga manugwewe kag manugpupo ikaw.
1: Mm-hmm.
0: Let us consider sa tanan nga sinyalis ni signal, signs and symptoms kung sa balatian pa sa lawas tang manugwewe kita ka manugpupo which is very very urgent importante gid niya hingagawon ta dayon Dok Leo kay ti ko di imagine that magwiwi kay mo karon sa short mo sa brief mo magpupo kay mo karon sa brief mo sa short mo Dok Leo.
1: Pero kung may tao, kung nasa CR, Sir Josiel, madala-dala pa man. Ah.
0: Pwede pa man mabulubagtong naman.
1: Pero ang balasang kilala, kasi akong lapad man lang sa likod, pwede na. Palipod-lipod lang. Ah.
0: Ang problema sinay, kuno lang kayan. Okay?
1: May hagunoy man. Ah.
0: So, amo ina ang dapat pagkabigta with sense of urgency. Dapat dalion ta, padasigon ta, himuon ta dayon kun pwede pa man lang dayon or insigida para nga madula ang signs and symptoms madula lang wiliwion mo kag pulupuon mo Dok Leo kun mapasungaw mo.
1: Correct Sir Josiel, kag ibutang ta lang sa balanse man eh. Hindi man kita magtuman gid ka suspitsoso as always.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi man ta magtuman man ka pabaya.
0: Mm.
1: Kay magka-problema kita sa aton sa ninga lawas. At least, kung may suspicion kita, ibutang talang sa lugar, Sir Josiel, ang paguna-una nga hindi man magresulta sa overthinking. ina balangway kaman kung tani si malala nga balatian pero gamay nga sintomas nga nabatsagan sobra nang imo sini nga pagpaminsar oy basi cancer na ni mm. Or basi mahulog na ni sa amo ni amo to likawan ta man ina kundi praktikal lang nga pamaagi nga usisaon naton ano yan na nga kon sini mga pangginawi ano yan naman nakaon ko san gililigad niya mga inadlaw mga nainom ko tsakto yan na kon sini nga tulog basi kulang lang ko sa inom tubig etc etc nga makabulig sa aton Sir Josiel panghuna-una pagpamalandong kun may labot balay na sa mga presente naton na ginabatsyag sa aton sa kalawasan
0: ang aton nga concern sa lawas na daw parihos man ng balakon kaysa sang pagtalupangod do sang chismis
1: mhm
0: nga siling niya ay nagmasakit si kwanto sa tupad balay si ano ang ginmasakit siya ay hanman kay siling niya kita ako amon siya permi kita ko nagamon na siya napaligbanta gani kun nga ang nagmasakit ang piyak balay ta pero nga away tagi na paligban ang kogalingon ta basi kun magmasakit kita or basi kun may masakit na kita kay may mga sinyalis na kita Dok Leo
1: correct Sir Josiel problem sa isa ka istorya nga na bugno balas ang kumaris mare ato nagmayo lawas sa subong nagtulo tambok na uli-ulian kita
0: mm-hmm.
1: Ah, siya balaan mo, ginatutukan ko nang ako niya kagulingon. Hindi, yan kagulingon sa iban.
0: Ba't ang balon siya ni Mambal nga concentrate ka sa imo linuto, hindi kay ang linuto sa imo tupad balay.
1: Correct.
0: Oh. So, amo man ini, ang mga sinyalis na ginapahibalo sa aton, pareho sabi, mga hindi gidman dayon ni patal. In short, amat-amat, accumulated. Nagasupot yung nagasupot hasta nga na mabatsyagan na nato ng pinakahilmunon gidiya nga mga simptoma. Pero diri kita sa mga tawag nato sinikon sa mga pelikula pa, mga silent killers. Umpisabi kita sa ginatawag nato sining insulin sensitivity. If we speak about insulin sensitivity, basta insulin sensitive gani nga to sining body cells, that's good news sa Dok Leo.
1: Correct Sir Josiel, kay dapat man gid amo na ang normal nga kahimtangan sa aton sa ringalawas.
0: Mm-hmm.
1: Nga sensitibo dapat ang aton sa nga insulin. Though, natala kayo naman din aton sa mga previous naton sa ringa mga episodes. Pero dapat gid naton ano, ma-instill o kung matatak sa aton sa ringa huna-huna nga ining insulin sensitivity, amuning pinakadapat tutukan naton antes kita magsige Sir Josiel palibog, padalom, kag mag-maintain. Ako may ginabatsyag na kita, kay nagresulta na ang insulin sensitivity sa full-blown type 2 diabetes. Hmm. Kag iban pagid sini nga mga komplikasyon nga kadamo naton sa pwede batsyagon sa aton lawas kun diri pa lang sa una sa insulin sensitivity na pabayaan naton siya.
0: Actually ang kapareho sina sa aton usual ba lang pangginawi. Pareho sini may ara sang tinipon-tipon nagkadto ikaw. Kay ti nagupod kas tinipon-tipon pamilya man o kon kakilala lang best friends, best of friends. Pagkatapos daw, namilagpilag na lang tao, gabi na Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Naghambal ng tagiya, bawo sila niya, mare, pare, ginatuyo na ako. Hala kasi gigihapon ka, bangka, nga bangka, nga bangka. Pati maan na to, be sensitive. Dapat sensitibo ka. Nga, puli na to, pre. Dapat dala. Ang chinyon mo na nga, ang bot siya malon, pre, puli na natuyo na ako, mapahuway na kami.
1: May mga istorya pa na, Sir Joshua, sa unang, ning di ba sa una, tiuso, ganyan yung gapangaluyag ka, nagpamasyar hagin sa balay sa babae mo. Mga lalaki, blay, mga grupo-grupo pa nagkali sa una. Lain niya, subong text-text na lang Sir Josiel. Dira na nagluyagay sa text, dira nag-on sa chat, dira mo nagbulagay, dira mo nag-break. Habi nakapunto sila sa una, may mga linangas-langas ng istorya nga gabi na, sige pa istorya, sa nisa nagpangaluyag, sige na pangaluyagan niya, hasta nga humlaran na lang sa ginikanan sa banig.
0: Wala na lang bata. Day, may extra ka nga banig. Tos niya banigin na lang ng bisita mo. Tamalun puli ka na.
1: Mm-hmm.
0: Mapahuway na sila.
1: Correct.
0: So, amo mani, for example, ang topiko ta subong party sa insulin, abian insulin sensitivity. So, amo inagali kung sensitive ka kabatsa ka dahil, mapahuway na sila. Paghambal pa lang, day, abihom ladi ka, banig sa lang yung bisita mo, hambal ka, hindi natiyaya mapuli na ko. Thank you, gida. Puli sa dayon.
1: Mm-hmm.
0: Pero ningin, hindi, mahambal pa lang. Sige lang, karanaway, paman ako natuyo, chay. May istorya lang kami diyan. Pero daw, kulang na lang balon niya, puli na ito, mapahuway na gani kami.
1: Daw malabo na mangin na umagad, Sir Josiel.
0: So, hindi, kung sa mga insulin reaction sa lawas ta, may insensitivity, kag insensitive ikaw, something is wrong. May problema ikaw sa comprehension kag apresasyon Dok Leo.
1: Correct Sir Josiel. Pero ang isa sinisang dapat man naton sini huna-hunaon Sir Josiel kag tutukan kundi alibawa sa mga tao balang nag-develop na o kung nagkadto na sa full-blown type 2 diabetes, ang ila sining agdatawag kondisyon tungod sa napabayaan si Sir Josel ng insulin resistance.
0: Ha.
1: Pero kung halimbawa, nagtinguha siya, gintinguha yung masunod ang lifestyle sa husto, may mga pagbagos na ginhimo sa iya si ring kaugalingon, ginsunod abi ang pilaya ka mga guide, mga tips na mabatian dere sa aton program with regard iya sa itoag lifestyle modification. Kati, ang iban ganit Sir Josel, natingala mo na kaistorya sa akong personal mo, eh pwede galidok ma-reverse ang insulin sensitivity and even type 2 diabetes. Hambal yas ang iban, tub-tub, patay ka na, dalun mo na na.
0: Oo. Basta ganit ko na may maintenance ka na ako, no? Poor life ka na mo, hindi kay for life, ha? Poor life. Kay maimol kagid, ma-poor kagid.
1: Ati, balan mo Sir Josel, kung may balatian kita, dari na ton, ma-apply ang balan nun sa Ingles nga, unending spending.
0: Oo.
1: Why ka man choice? Kay malain man pamatsyag mo kung hindi uman pagtumaran sang bulong. Kagang iban ganit Sir Josel, bisan may bulong, ma-miss ganit nilang isa ka-dose ganit. Nagka-stress na, pero nag-overthink. Basi ano matabo sa akon kay nalaktawan kung akon sa nga bulong. Kag iban pagid sa ni Sir Josel, anong mga sitwasyon nga to kadamo bala sa i-considerar na ton. Ultimo mga panghulag, pangginawi na ton, damo kita consideration Sir Josel, kung may ginabatsyag na kita, may mga maintenance medication na kita sininga gina tumar. Pero, tandaan na ton sa aton sa mga tagpanamati, ang nutrisyon, ang healthy lifestyle, isa sa tuman kapinakadako na ton nga armas para ma-reverse ang nagkalain-lain nga balatian kag makalikaw sa nagkalain-lain Sir Josel nga malala nga kahimtangan.
0: So, pertaining to insulin sensitivity, ang worst niya is insulin resistance. Ang ultimate nga end niya is diabetes type 2.
1: Correct.
0: So, dire kita sa good news lang abi Dok Leo. Kay kun may mga sinyalis ang mga tawag nato sa ni pamalatian, komplikasyon, may ginapahibalo man sa lawas ta ang kaugalingon ta mismong lawas ta, may ginapahibalo sa aton nga you're doing good guy, continue the good work guy, buta man sini nga mabatsyagan mo man sa lawas mo kon manami ang kondisyon ni mo labi na gid ara ang imo sini nga presence ang natawag nga insulin sensitivity not affected sang ginatawag nato sini kagway mag tupa sa insulin resistance. Kung nami ang imo sini nga kondisyon Dok Leo, absorption sang tawag nato sini sugar sa imo sini nga mga body cells, ara presence and present ang ginatawag sini nga insulin sensitivity sang imo sini nga body cells, anong masami sini nga mabatsyagan mo, notable bala sa imo sini nga pamatsyagan Dok Leo?
1: Syempre Sir Josel, no, kabalis karan ini sa mabatsyagan sa ginexperience ang mga symptoms kung makita niya mga signs sa may mga insulin resistance. Pero ari kita Sir Josel, halimbawa dira na kamo sini sa pre-diabetic stage or dira na kamo sini sa ayan tinuig na nga insulin resistance, kaya hindi man Sir Josel automatic mo nga kung na insulin resistant ka magka-diabetes ka dayon. Kundi nag-aamat-amat malangin na kung gradual ina sa sige-sige nga pangginawi naton nga ay naton ma reverse or ay naton ma modify. Pero kung nalibawa may insulin resistant ka Sir Josel, ginsunod mong aton sa mga panugyan like sa previous natin nga topics, ano bala mga makabulig nga mga utan kag mga sangkap sinidiri nga makabulig pabalik papanumbalik sa insulin sensitivity. Kag iban pagid niya lifestyle, bisan pa Sir Josel ang pagkaon sini, carbohydrates, ang pagtulog, ang pag-exercise, kung nahimo mo na ina, may mga palatandaan gali Sir Josel nga nagaamat-amat increase ang aton insulin sensitivity liwat.
0: Oo.
1: Nga mabalis kadya ang insulin resistance.
0: So, ang aton focus ubong atong mga nakaagi na experience sa mga symptoms ang insulin resistant na nabatsyagan. So paano ninyo mahaumaum abisubong Dok Leo? Butang naton haumaum abi or matantyar nga nagaamat-amat balik anakwa ninyo liwat ang inatawag nga insulin sensitivity sa inyo body cells.
1: Correct Sir Josel. Kasubong bala sa mga sinyales na makita naton sa palibot bala kung nagagalom gani ang iban Sir Josel nga may hapo ginakulbaan na anak mo. Kung nagaamat-amat na lain ng chimpos, ang iban niya may mga arthritis, nagakakibang na Sir Josel. Mga sign bala nina nga dapat naton makitaan kag kun ara na I mean, kung anada kita sina, balaan na naton, kabisado na naton, Sir Josil. Mm. Pero practically, kabalo kita tanan, nga once gani karon nga halin sa paggalom, nag-amat-amat sa naging palibot, amat-amat ulhot ang adlaw, kabalo kita, Sir Josil, na nag-amat-amat manami sini ang tiyempo. Amuman sa aton sini kinabatyag, ano ang mabatyagan mo sini? Kung nalimbawa, na-regain mo na, amat-amat nag-increase ang aton sini nga insulin sensitivity from insulin resistance. Number one, Sir Josil, isa din nga dapat, ha, o kung isa din nga mabatyagan sa mga tao yang naamat-amat na nila regain ang ila sa nga insulin sensitivity, halin sa insulin resistance, hindi na masyado ginagutom pirmi.
0: Oo.
1: Isa na isang talandaan, kagbalantayan na ton.
0: In short, sining, normal man ang imo nga pagkaon, no, almost the same amount man sa pagkaon ang ginakaon mo sang una, mm-hmm. hasta subong. Mm-hmm. Pero nga subong daw na tingala ikaw daw ay gawa ako ginagutom permihaw.
1: Correct, Sir Josil. Pero ari pa gading isaman sa aton dapat tandaan individually. Hindi, Sir Josil, sa pangkabilugan ha.
0: Mm.
1: Balan mo normal na sa pangkabilugan yang may merienda gid mo, may siesta gid mo.
0: Naanad.
1: Yes.
0: Oo.
1: Which is hindi na normal sa aton sa lawas.
0: Mm.
1: Kaya ang lawas na to niya sa normal yang pag-function sa aton sa lawas. Suppose no eating between meals. Galing lang ka tinanad kita yung may recess. Kung sa eskwilaan pa lang na, may recess na mo.
0: Oo. Subong lain na, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Mental and wellness break.
1: Yun eh. Parang hindi man matamaan kita.
0: Oo. Oh. Para hindi man bala permi kag sige-sige ang pagpuga sa utok.
1: Correct, Sir Josil. Kag, syempre, may rason man, Sir Josil, kag may connection gyapon din na sa insulin resistance.
0: Uh-huh.
1: Ang masami nga nagaka-stress, kag mentally overload nga kondisyon sang tao. May labot ina sa insulin resistance gyapon ko nagasige-sige. Pero ari ba lang, daw kinanglan gid naton yung pag-abot sa amo nga tiyempo, mas naksig kita. May nabala ang ganito, Sir Josil, mong estudyante, a pupil nga kunway klase bala gapangita gyapon sa mo mga alas 10 media gapangita sa sang snacks mo kaya naanad sa eskwelahan, which is sa ila pa ni Malay why sa manad tani sina.
0: Oh.
1: Pero so good yung nag-eskwela siya nagapangita na sa sang snacks niya why naghambal, Sir Josil, nga malain ina ha. Hindi gid pwede mag snacks amo gani naghambal ko nga individually nasa sa aton na lang iya kung gusto naton niya nga mag-train ng aton sa nga lawas para nga mapabili ng sensitivity sa aton sa nga insulin.
0: Pinakasimple sa nga lodlong inihimo ta paligo bla anada nyo ko galingon ninyo bla maligo ka mo lodlong kaysa lang kabisning mo paligo pamatsyaga nyo daw hindi ka mo komportable the whole of the day and the days to come, hindi ka mo paligo.
1: Kaya nang inhabit na ina, Sir Josil.
0: Oo, naanad na bala kita. Kag ko naanad ka paligo bala kon gabi, hindi kaya maligo ko na aga. Tis tingibla maligo pagkaaga kay laban-laban sin ha ilan aton gagigisip unon, Dok Leo.
1: Amo gani ang balsang kilala ko siya. Amo na ginahimo ko daw kung nagit malikawan gani nga makapaligo ko sa aga. Kinanad ko paligo gabi mo.
0: Mm.
1: Antes magtulog sa ginahimo wah ginapalapawan ko sa kakabo.
0: So amo na ha daw ambal naton sini ang kalabanan sini gabatsyag nga why man nila ginbaylo ang amount sang pagkaon nila daw amo man gihapon pero daw ay na sila ginagutom. In short sang una sini daw minjo pa pagkadalok-dalok ka pero subong hambal mo nga daw nagpida ako ha daw hindi na ako magkaon ha.
1: Isa sa punto, Sir Josil, no, kag ari bala ini balang kita mismo bisan hindi kita paghambalon, bisan hindi kita pagpiliton, nagapanawag gyud, Sir Josil, nga nagahilab aton sulok-sulok. In short, may cravings kita.
0: Mm-hmm.
1: Ni pagkatapos mo lang kaon na lasotso pero ni badangatan last 10 gusto ka na magtimo-timo liwat.
0: Oh.
1: Especially pag abot alas 10 media, pag abot alas 11 ngaway pa daw mapatay ka na. Nag-aburido ka na.
0: Mm.
1: Amo ni mga sign, Sir Josil, sang insulin, pila sang sign sa insulin resistance. Nga nagabalis ka doon kung nagasuli ina, Sir Josil. Butang balon, why ka na masyado sang cravings kung amat-amat na nga naganami ang emotion ni nga insulin sensitivity.
0: Ang pinaka nasiling naton sini daw ka pinasahi, Dok Leo, no? The more kagali nga nagaka-develop sang insulin resistance and the more nga nagapakadto ka sa diabetic stage, diabetes type 2, the more kagali nga nagacrave sang sweets, no, sang matamis.
1: Correct, Sir Josel. In fact, may hambala nun, hindi ka magkaon kung ay ka nagutom. Ha? Kaya kung magkaon ikaw, dira ka masamigot mon. Tamo do ka ironic Sir Josila no. Nagapahibalo ina ukon nagaangot ina kag nagapahangop ina about sa insulin resistance. Ang tawo nga nagataas ang yasin nga insulin, nagadevelop sang insulin resistance, permi ginagutom gusto magkima-kima. Ang tawo nga estable kag sensitibo yasin nga insulin, makaon lang sa kinahanglanon Sir Josil.
0: Okay. So in short sining nga kon nagaamat-amat kadula abi no. You are trying to disciplinar mo kogalingon mo. Ang mga intakes ni mo, himo ikaw sa mga bagay ang ginamuno naton sa nagligad to reverse your condition nga may insulin resistance ka na or type 2 diabetes. Pagkatapos ambal daw nadula gana ko manginaon subong ice cream kag cake mga matamis bala daw hindi nakapareho sa una but ambalon ano ina improvement or pagpalala sa imo sining nga condition.

0: man kundi pagkadto sa balatian Sir Josil.
1: Mm-hmm.
0: So amo ning dapat naton tandaan no kag malipay ka mo kun halimbawa sa mga tawo nga sang una perting imo sa ring crave sa mga matamis gusto ka magkaon pero sa dessert bisan dulce lang ni Sir Josil eh. Ang iban sini hindi makainom sa soft drinks daw mabuang na nagapanagitlon gid pero kun makabatyag ka mo sa ninga daw hindi na masyado magdatag puwersado o kung strong ang temptation sa inyo para nag-crave ka mo sinatirang mga sang una daw maanog ikaw mo magkaon, isa ay nasa sign nga amat-amat nag-increase ang inyo sa nga insulin sensitivity from insulin resistance.
1: Okay. So, dapat na ito nina tandaan na basta gani, why, daw ay nakamag-crave ya sa mga sweets or sweetened beverages or sugary drinks. Pati maani na, kung gintreat ninyo ko galingon ninyo ha, kaging disiplina, kaging sunod ang mga panugyan naton sa mga previous episodes sa ato sinang pagpanganagad, that's a good sign. Nga, amat-amat mo pabalik or if not, nagbalik na ang insulin sensitivity sa imo sinang body cells.
0: Correct, Sir Josil. Pero Arya, gaanta sila gamay nga ligwa kaya basa ikaroon masunggod mo ni Ban Sir Josil nga wag ito naghahatag sila sa tolerance. Pero pinakapunto na ito, Andre, ang tolerance na ito dapat makadto sa pag-ayo. Nga, gamay lang daw ulo-ulo sa galingan, Bla Sir Josil. Kung gusto gid kamo magkaon sinisang dessert o kung matamis, ibutang nyo sa pinakakatapusan gid nga bahin sa inyo sa pagkaon kag bulong sa ila lang.
1: Mm.
0: Pero una-una gid kag nagakadapat nga ginunhan nyo dapat kaon ng utan. Para nga mauna na dito ang fiber nga daan sa aton sa ningat yan, sa aton sa ningat tinae, para mabuligan niya mapahinay sa ning madasig sa ning proseso kag absorption sa glucose nga hindi kita magdevelop o kung hindi magtimbuok sa aton sa ning dugo kun hindi husto ang pagpasunod naton sa aton sa ning ginkaon. Kag, take note, likawan gid nga magkaon kita una-una sa aga pa lang ang pinakaumpisa gid naton na ginkaon, likawan naton nga magkaon gid sa mga matamis kag kinalamayan.
1: Ang sunod niya pamangkot diri Doc Leo, siya niya bago ako katapos kaon na dayon ko pang uyab gado matulog ako. Anong patimaan sina? Bad news or good news, Doc Leo?
0: Kung gusto kaya magpadako, Sir Josel, tiambal nila good news na eh. Kaon tulog mo.
1: The fattening, you know?
0: Oh, but, ginapatambok o nagapatambok ka, Sir Josel. Pero ang ginatawag pagbatyag naton sang katuyo, even Sir Josel, extremely sleepy after meals. Kadamo ko sa ni Sir Josel sa naobserbaran. Nga pagkatapos kaon ka, huragok ka dya. Sin huragok ka dya. Hindi lang basta nga tulog lang daw kung kuhito, no, makamata. Asin nga huragok ka dya, Sir Josel, pagkatapos kaon. Isa na isa sang senyales mong balaan sang posible nga insulin resistance nga nagaamat-amat na baliskad, Sir Josel, matamat reverse na kung nagaamat-amat panumbalik ang insulin sensitivity, hindi ka na sini masyado makabatyag sang katuyo pagkatapos kaon, especially pagkatapos kaon sang kanon kag iban pagid sini nga mga ginatawag source naton sang carbohydrates.
1: Kitikon gutom kita ga palang luya kita, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: So, in short, kung manami ang imo sining kondisyon sa lawas, nagpanumbalik ng insulin sensitivity sa body cells mo, buta malo sini, pagkatapos mo kaon, recharge ikaw, pagsik ikaw, why ka natuyo?
0: Suppose, Sir Josel, kati nagkaon ko sa carbohydrates mo.
1: Oh.
0: Ang carbohydrates ay naghahatag energy sa aton, tungod nga ang ginatawagin na proseso sa lawas ang carbs into glucose, parang nga may fuel lang aton sa nga cellula. Pero ang imo yan, instead na magpagsik ka, gintuyo ka kag nagtulog ka. Pero tago na to, hindi man tanan nga nagabatyag sang katuyo pagkatapos kaon, insulin resistance gyapon ha.
1: Oh.
0: Mahimo nga may labot sa insulin resistance.
1: Okay. Ang isa ka gin-discuss na to under previously, Doc Leo nga, ang pagdako sang bilbil, babae man ako nalaki, pagdako sang tiyan, buyon kun sa mga lalaki, pati maanina nga, most likely, ang imo sining problema is basi insulin, may insulin resistance ka na or heading towards diabetes type 2 na. Pero kung matamaan ka naman, Doc Leo, kag-ara na sa diabetic stage, ganiwang ka man nga way ka kahibalo, abi, Doc Leo mo?
0: Isa man, Sir Josel.
1: Oh.
0: Sang mahimo nga makitaan sa isa ka tawo nga diabetic. Pero antes magkadto sa nadira, Sir Josel, posible nga magdako siya anay.
1: Mm.
0: Kaya nga man, the more nga nagataas, Sir Josel, lang aton sa nga insulin, the more nga may insulin resistance kita, the more man nga nag-accumulate ang tambok sa aton sa nga tiyan, sa aton sa nga bilbil.
1: Mm-hmm.
0: So, bantayan yung mga love handle nyo dira, inyo sa nga ginatawag tummy dira. Ang balsa kilala ko siya, doon pa malang ka-layer, akundo ka.
1: Tahimu ha, six ah. Para six packs, Black.

0: okay na tayo. Okay lang tayo kung 6-packs or 4-packs, Sir Joss, sila, no? Mm. Pero once gani ka raw magsampaw-sampaw, piniluan sa imo panit, dira nga parte, hindi kita na healthy sa aton sa ringan lawas. Pero, amon yung good news, Sir Jocil, kung amat-amat na gani ka raw nagakupo sa inyo sa ringan buyon, amat-amat na nipis sa inyo sa ringan love handle, it means, kaamat-amat na panumbalik ang aton sa ringan insulin sensitivity.
1: Lainon ta, Dok Leo, ang malain. Ang malain, kung nagaamat-amat na tambok ikaw, ang imobil-bil na gadako, ang worst sini, kung magniwang ikaw overall. In short sini, pangkabilo ka, nagniwang ka, gibla naghugos ka from head to foot. Nagpalang huyo sa imo sini nga tiil, nagpalang hubaw-hubaw imo sini nga mata, pagkatapos nagkalayupok ang imo sini nga guya, nagniliwang ang imo sini nga mga kamot, kag mga muscled area mo. Pero in this case, kung amat-amat mo na napabalik ang insulin sensitivity mo, kung dako imo buyon, buyon mo lang nag-amat-amat ni Peace, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocil. Kaysa piyak man niya bahin, manotice man din sa mga taong insulin resistant, Sir Jocil, dira magiging concentration sinasang fat sa dira nga parte sa aton sa ringa lawas. Nga kung amat-amat gani panumbalik man ang aton insulin sensitivity, amat-amat man nila, Sir Jocil, nga magnipis. Tub-tub ka magbalik sini sa normal kun ma-regain na ton sa liwat ang aton sini nga insulin sensitivity, syempre through healthy lifestyle kag through nutrition.
1: Kalabanan na bisini komplikado, Dok Leo, kon may diabetes eh. Ang kalabanan niya kapid sini is hypertension bala. Kun mapabalik, ma-reverse mo nang imo sini nga condition na be from diabetes type 2, napamat-amat nimo pabalik nga mag sensitive na insulin sensitive na ang ato sining imo sining body cells, that would mean may possible ikaw sining mabatsyagan improvement sa imo sining high blood pressure, Dok Leo.
0: Mayara gid, Sir Jocil, kati una bes antes pa man ikaw nag-develop sining sa insulin sensitivity or ginatawag nagkadto pagid sa full blown type 2 diabetes, magya ni na sa hypertension mo. Kag nagaluging pagindi na pagtaas mo sa nang insulin sa mabudlay nga pagkontrol sa aton sa nang blood pressure. That's why kung nagaamat-amat panumbalik ang aton sa nang insulin sensitivity, pati ang aton sa nang blood pressure, Sir Jocil, mabuligan or manutaran na ton nga nagaamat-amat siya balik kagnubo sa nipakadto sa normal range. Unlike before, Sir Jocil, nga pati nga lakang iban gani sini may resistant hypertension mo, nagainoman gani isang bulong para taas gyapon ng ilas sini nga blood pressure, which is may influensya mandira ang insulin resistance. Pero once gani, Sir Jocil, amat-amat panumbalik ang aton sini nga insulin sensitivity, pati ang aton sini nga blood pressure nga mataas, nagaamat-amat man kalma.
1: Pero for example, nasiling nato sini kung kaysa cravings nato, Dok Leo, doon anad na bala kita. What if man na abi ikaw, for example, inom sa Sanson Gold Coffee Mix, Dok Leo, ginapangita mong aroma, ginapangita mo sini ang damil, ang saborya. That could bring us good news, Dok Leo.
0: Actually, Sir Jocil, ang tanan na ito na ginahimo sa aton sa ningalawas, kwaon, kumana sa ginamal, Sir Jocil, sa una, ang ginapasulod na ito sa aton sa ningalawas, mahimo, benepisyo, o konperwisyo. Kasubong man sang hambal, man sang isakan niya, charalist man, Sir Jocil, nga siya, ang ginapasulod na ito sa aton sa ningalawas, mahimo, ini para sa kaayuhan, ukon amat-amat nga nagapatay man sa aton. Ang isa, Sir Jocil, ang nagaamat-amat halit, ukon build man sa aton sa ningalawas, yung ginagmay na ito, yung ginahimo. Ang iba, why man nagamayin, Sir Jocil, pero naanad naman sila nga pagkaga, mabukbo sila, init tubig sa tasa mo. Kag mang pangkalamay, hindi mga pi, mang kalamay.
1: Kung kaysa ganil, ipatan nyo ay nasa gali kape. Bobo na lang kayo ininistas.
0: isa ina sa masiling na ton, Sir Jocil, kung masiling na ton, nga worst nga mahimo na ton sa ton siling lawas, agapa. Ang termino bila na ton, agapang banwa. Amuna na din yung ginahimo mo sa imo sa ikaw galingon, Sir Jocil. Bilog mo nga adlaw siya na ma-influensyahan sa imbalances nila sa sulod sa ton siling lawas. Pero, kung ibutang na ito sa nisostong oras, may manami mo siya nga binipiso sa aton sa ringa lawas. Like for example, kung ang kafe ginainom na ito, like Sanson Gold Coffee Mix, Sir Jocil.
1: No.
0: Tiyang isa man sa papatami sa gamit sa ni Stevia. Tiyang Stevia ay kontratiyempo sa mga tao nga nagahalong sila sa ringa calorie. Especially sa mga tao, Sir Jocil, nga nagahalong na kaya ang ila cholesterol, medyo nag-fluctuate na. Ang triglycerides, medyo mabudlay na i-manage. Actually, mga patimaan ina, nga halungan na to ng aton sa inyong korason. Kaya basi, hindi takapakot na, Sir Jocil. any moment from now nga nagataas na sila may batyagon kita sa aton sa nga cardiovascular system. Pero ang manami sa nga balita kaya ang sangkap sa aton sa nga Sunthone Gold Coffee Mix din mga utanon Sir Josil. No. May antioxidant, may phytochemicals, may nutrients like mga vitamins and minerals kagang isa sa makabulig sa aton Sir Josil para mapanami no ang pag-function sa aton sa nga cardiovascular system. Lakip ng aton sa nga atay may labot man ina Sir Josil sa ginatawag mahapos nga pag-manage or pag panumbalik sa sensitibo nga naton sa nga ginatawag insulin para makalikaw sa type 2 diabetes amo ang glutathione and collagen nga sangkap sa nga aton sa nga Sunthone Gold Coffee Mix.
1: Now na notice ko lang ini Dok Leo, ang iban sini mamangkot man ha ang mga tawag nato sa medicines mga synthetic medicines. Why is it subong Dok Leo kalabanan mabalaan mo subong humakita? Mangita ka subong mambal may ano ka mo, may collagen.
0: Mm-hmm.
1: So may iwat subong ang collagen nga puro na lang gid collagen supplements. Pero kalabanan subong inapaki sina Dok Leo. Collagen plus glutathione plus vitamin C.
0: Mm-hmm.
1: So diri luyag ko lang i-impart unahan ko na nga dan si Dok Leo in saying nga akin ang lanon nga impunan gid sang vitamin C gali kay ang collagen can only be processed sa aton man sini nga lawas if with vitamin C mixture.
0: Correct Sir Josil, kag amo man ina nga rason nga ang aton permi gina pahangop gina bulig educate sa aton sa mga tagpadamati nga kun nagainom sila sa mga suplemento like aton sini nga gina recommend sa ila permi indi gid dapat pag-ibili ng isa sa ultimate trio.
1: Oh.
0: Para nga waay sing uyang ang aton sa mga suplemento.
1: Amo na ginpapos na gani for ano na niya ha, for treatment purposes sa treatment no longer prevention Dok Leo. So ginasakot nila ini para nga ti hindi manginsayang ang kwarta mo. Sagi ka man lang kainom ka collagen kulang gali ang supply sa vitamin C sa lawas mo. Ti why man gyapon pulos. In short ni maproseso 100% ang kalabanan sang collagen supply sa lawas ta because kulang sang sangkap nga vitamin C.
0: Correct.
1: So amo maningaton sining ultimate trio Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag indi nyo gid pagkalipat ang Sunthone Vitamin C. Para ang tanan sining mga nutrients nga content sang Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule nga kinanglan ng vitamin C ara sa Sunthone Vitamin C Dok Leo.
0: Correct Sir Josil, kumbaga ating aton mo lang init advice mo lang, suggestion mo lang ni inamigo mo lang. Ang kabalakab lang naman Sir Josil sa inyo sa nga ika ayong lawas. Kadamo kita Sir Josil sang receive sa nga mga chat or messages. Sa Dok sang una, inom ko sang Sunthone Gold lang. Nami man pamatsyag ko pero sunabatian ko sa program nyo, ginupdan ko sang Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. May mas inami pag idilang akon sa nga pamatyag. That's why ginahambal blan na ton, nga aton nga ini nga suggestion sa inyo, hindi ini parang magpadugang-dugang gasto sa inyo. Hindi kita malipat nga ang tanan na ginapasulod naton sa aton sa nga lawas, either perwisyo or binipisyo. Pero pag abot iya sa binipisyo, investment naton ni Sir Josil. Sa diin kita sini naga-invest sa pag-maintain sang maayong pamatsyag. Hindi naton ma-appreciate Sir Josil ang maayong pamatsyagan, kondisyon nga lawas samtang ara pa kita sa kadamuan. Pero abin nyo kong nano damo ang naghahandom sini nga mabalik sa dati kung nagabatsyag na sila sa nagkalain-lain nga balatian.
1: Ulayon ko lang yung palamangkotanon Dok Leo siling niya ako permi ako ginatuyo. May ubra ako. So, ginhimo ko, nag-inom ako vitamin C. Why? May maginmunong vitamin C. Nga, asil niya doon, hindi makuha ang tuyo ko sang vitamin C. How?
0: Ang isa man sang i-ascertain na ton sina, masi man nga utod-utod or kulang man mo sa nga tulog kada gabi. Hindi ka man sini makapahuway maayo ko na gabi. May ang balanon kita Sir Josil, kung termino, ekspresyon na ito, wala nga nagapanukot kuno na mo kung kulang tulog mo.
1: Mm-hmm.
0: Matuyo ka sa aga, which is tsakto man. Pero ang pinakapunto na ito, ang pagpanukot, kung termino, gin man pagpanukot, do you think nga ang pagbayad mo sa pagtulog sa adlaw, pareha sa pagtulog ni mo sa gabi, iba?
1: Oh.
0: Kagang problema nga mahimo na dulot na nag-umpisa dito sa lawas tungod sa kakulang naton sa tulog sa gabi, hindi na nato na Sir Josil basta-basta mapabalik. That's why pinakamanami kanya ibutangi naton sa ustong aton sa nga pagtulog. Pero kung nagainom ka sa vitamin C pagkatapos ginatuyo ka kag like for example na-assertain naman nga medyo hindi kin man mahamuok o kung mahukaw para may katulogan mo sa gabi, ikaw magtulog ka sa adlaw, kung ay malansing awat, then tulog ka, ipahuay ni mo.
1: No. So, hindi man mo tambalun sining ang vitamin C, actually, nagapapagsik sa nga to, sining immune system, nagapapagsik sa to, sining lawas. Nga all the time, bisan pa may kakulangan kita sa lawas ta, nga papagsikon niya lang gid kita, Dok Leo, no?
0: Correct, Sir Josil. Kabilan mo ang aton sining lawas. Kung nga ang nagabatsyag kita sa nagkarinlain niya mga sintomas, actually, kung hangpon aton, Sir Josil, ha, sa husto, gariya nga paghangop, kag holistic, wala nga pagtanaw, sa perspektibo, wala na aton, ang mga sintomas na nabatsyagan naton hindi malain. Kundi mga mensahe ina nga may dapat kita himuon nga makapaayo dapat sa aton lawas. Kung nagaluya kita, pahuway. Kung ginatuyo kita, tulog. Amun ang buot ang balon sang aton sa ningalawas kung ginahatagan kita sang amusin ang mga mensahe.
1: Now, ining mga nagabatsyag na actually, Dok Leo, may mga kilala kitang ara ng type 2 diabetes bala. Ang masami nga ginahimo nila, kapin pa kon may mga ubra, may mga hilinga gawon, after nila sang lunch o kon panyaga, dayo nila pasundan sang kape. Ang reklamo niya si nila permi si Dok Leo. Ako mismo, ka-istorya sina sa mga kilala tang maya mo na, siya hindi ka pagar sina yung kape sa katuyo ko haw. Sila nga namin mantulog ko kagabi, pero sila nga hindi ka pagar ang kape subong sang tuyo ko haw. Natuyo sa tapos siya panyaga, Dok Leo.
0: Te, isa balan ng pagkatuyo, Sir Josel, isa sa ginatawag sign nga hindi balanse. Kag manami kag hindi maayong pag-function sa imo sining insulin eh. That's why may termino gani Sir Josel nga extreme sleepiness after meal. Muna blang hindi umapunggan ba Sir Josel ang termino si kilala ko Sir Josel. Do ginasuyop gid nga akon sa dinga mata nga magpiyong sa kanami gid itulog pagkatapos kaon.
1: Do ginaduyan ikaw.
0: Do ginaduyan ikaw. Nga sakto na hindi basta maumpawan iya sang kafe. Amo nang isa man sang balantayan man kag mahimo nga masiling kitang kaupod sa mga sinyales kung ikaw sini ang isa ka diabetic. Pero notarin nyo bala once nga maghimo kamo sini sa ganang positibo nga approach pag-abot sini sa lifestyle modification, amat-amat na nga ma-improve, Sir Josil. Nga pagtapos mo kaon, maamat-amat, ikaw sa ni energized. Pero, ang pag-nap, Sir Josil, sa unto sa ni, o kung ano man nga oras hapon sa ni, good for our health man na siya. Pero lain naman niya nga istorya, hay, o kung nga istorya, kung dali mapagkatapos mo yung kaon, pwerte ganang katuyo ni mga ginabatsyag sa ni, kapin pa kung diabetic ka na nga daan or may insulin resistance ka.
1: Okay, ang nap is good. Ang napping ko no isang pinaka-range siya ni 5 to 15 minutes at the most, Dok Leo. But tama to say, that's a nap. Ibang sinigani, kasandig lang, kahilay-hilay lang, makatulugan lang ang balila, madulagib lang espiritu mo. Why ka na kahibalob lang ko, diin ikaw na ano ikaw, kag ano ang plastada mo. So it's a nap. Lain naman na yung tulog, Dok Leo, ka nagahurago ka na. No?
0: Ang iban ko no, Sir Josil, nag-nap lang sa opisina, ang pagmata nila, off na.
1: Nap off, gali. Nag-nap lang para mag-off. sa mga kauturan na to na, dapat ninyo initandaan, dapat na itong tandaan. Isa pa gid diri ka pamangkot. Siya, anong may ara selling niya sa premium D3 soft gel capsule kag premium D3 coffee mix selling niya? Nga maayo ini para makalikaw sa diabetes.
0: Ang isa, Sir Josil, sina ang vitamin D3 mismo.
1: Oh.
0: Kaya ang vitamin D3 mismo nagabulig ni Sir Josil para nga mag-aktibo pagid ang aton sininga pancreas. Ang aton sininga pancreatic beta cells nga naga-secrete ni Sir Josil sang insulin. Nagabulig ini para nga maamat-amat panumbalik ang aton sininga insulin sensitivity. Kaya ang vitamin D3 nagasulod ini sa aton sininga beta cells naga-interact no sa ginatawag vitamin D receptor ang aton dito sininga pancreas nga nagabulig ang vitamin D3 para ma-regulate ang genes involved sa normal beta cells function. Nga nagabulig, Sir Josil, amat-amat papanumbalik sa aton sa nga insulin sensitivity kung ikaw sining insulin resistant. In fact, ang kasanag palang gani, Sir Josil, sa aga, naway pa sa silak sang adlaw, ang kasanag pala nagabulig para sa aton sa nga insulin sensitivity. Kag mas naganami, pagid kung masilakan kita sa adlaw tungod sa vitamin D. Nga amoy inang ara, dira sa aton sa nga premium D3 soft gel capsule, kag premium D3 coffee mix. Tamo ang kombinasyon, gani ginahambal na aton niya, ang kombinasyon sinisang premium D3, kung vitamin D3 kag xanthones nagabulig para maamat-amat panumbalik sa ning aton nga insulin, kung pa-improve ang aton sa ning insulin sensitivity. Inatungod sa pagtuon, Sir Josil, nagapakita nga ang mga tao galing nga obese, manubo ang ila sa ning vitamin D3 sa lawas. Nga ang obesity, nagapadako man sa risk, Sir Josil, sa insulin resistance and type 2 diabetes man.
1: Selling niya, way pa ako makapacheck siling niya, pero natingala ako bala, makakita ako siling niya sang chocolate bala. Do hindi ko paguntatan siling niya astang hindi madudang ginawa ko. Gakabalaka lang sa guro. Do kay nali guro ka sa lapo guro, bisan ano pakalapad guro sang chocolate bar guro, basi kon isa ka pulong kuwan, ubos bala.
0: Ati manami, sinan Sir Josil, parang malikaw ka sa tuman siling temptation, kaya mo nang hambal bala na kung makaumpisa ka, ikabalo magpre, no?
1: Basi way gin man prino.
0: Tambal sing kilala ko sa Los Break eh. Oh. Te siguro butangan mo lang sang isa ka kusi or isa ka slice guro, Sir Josil, or depende sa kada kuon nga gusto mo, Sir Josil, ano. Pero kung pagustuhan tang pagustuhan ta ni si Sir Josil, ti ubos sa ganito, hindi sa ganito magprino mo. Ning hustuhan lang, no. Nga hindi ka na bla kon may mo gusto pa magpadugang pero hindi ka na makakuha bala. Kati amula ng ara nga available.
1: Isulod mo na lang bisa lagpit, Dok Leo. Nang sa ano bala lagpit sa mga ilaga, dira mo lang isulod ang ano, ang chocolate. Para nga kung kuuton mo, lagpit kamot mo. Te, para hindi ka malagpitan yung pagkuuton.
0: Sa Jason, akong praktisa niya, Sir Jason. Pulawan niya, praktis mo. Paano nga hindi may pit kamot siya? Ang punto na ito, Sir Josil, sini, nga isa, kaposible ha, nga basi may insulin na resistance man, tungod niya may craving si Sir Josil sa ginatawag mga matamis sa makalamay.
1: No.
0: May pila man ka mga pagtuon, Sir Josil, nag-reactory, nga kung nag-crave ko sa chocolate, mahimo nga manubo ka man sa magnesium. Kag ang magnesium actually tuman man ka importante para mapanumbalik ang mataamat ang insulin sensitivity. Pero dapat ang magnesium naton kuaon naton sinisa balunggay, kuaon naton sa ampalaya, nga makabulig panumbalik ang mataamat sa aton sa nga insulin sensitivity instead sa mga makalamay sininga mga kalanon tigilimnon nga ti cravings lang gid ang rason sa Sir Josil, indi gid naton ina hambalon gid naton, ha, hambalon magid naton, indi naton ina need kundi desire lang na tungod sa mga imbalance sa lawas naton.
1: Kun may ara gid man kamo bala pala mangutanon parte dira, you know, pwede gid kamo makakadto sa clinic mo. Galing kay ti dari sa Panay kag sa Negros Island region, ang clinic ya sang Yes to Health nga libreng konsultasyon ari lang dari sa siyudad sa Iloilo eh. Sa A Young Building Yulo Street, dere sa city proper tubang sa Midtown Hotel. Libre dang konsultasyon except Saturdays. Magsabado wala, sirado ina, Domingo hasta Biyernes. Kadto lang amo dara pwede gig kamo dara maka-check up, pwede kamo dara maka palapit agud to mahibaluan kung anong problema ninyo sa lawas, kulang ang mga vitamins or minerals or nutrients. Pagkatapos basi taas man ninyo sininga blood sugar para nga magiyahan kamo sa ginatawag proper supplementation. Kay ang mga ginabatsyag tani pareho sa diabetes, actually kalabanan sini mahambal kita guro 95 to 99% kung ang ginatapikan kita ka diabetes. Arigid sa ba naton amuning pinaka-culprit gidiado kleyo. Secondary sina ang aton sining physical activity.
0: Mm-hmm.
1: So kadto kamo sa clinic para magiyahan kamo. Bukas ang clinic naton from 9 o'clock in the morning eh. Kag actually ining mga produkto na pang-mention na mundo kleyo available na sa clinic mo. Available man ini sa mga butika nga suki ninyo. Or if not, basi may ara dira branch ang Mercury, Mercury Drugstore, Balaros Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, or sa Watsons, pwede ka mo kabakal sa mga produkto na pang-mentionar ta, kag pwede gani sa may TikTok shop, kag sa Shopee. Sa Bacolod City, actually, may Yes 12 store na mo, kompleto na. Kung kaysa may mga branches nga sang mga drugstores, masukin yung butika, may ara sa mga fast moving nga hindi ka mo dayon bala makabakal ka out of stock. Kadto ka mo sa clinic kay why na nagakahubsan sang stocks eh. Sa Bacolod City ara da ang Yes to Health store sa Barangay 39 Lizari Street, Bacolod City. Sa mga taga Kalibo, Aklan, Capiz, Antique, ha, Guimaras and iban pa gid sining malabutan sa aton nga pagwaragwag, sa suki niyang butika kadto langgit ka mo. Available na mga produkto sigurado ninyo may tatak yes to health. So that's for insulin sensitivity, no? Pero kung maghambal kita, Bidok Leo, nga may problema ikaw sa insulin absorb or insulin release sa lawas naton, may pagka-abnormal, aside sa ato siringa blood sugar, nga nag-effect man sa ato siringa blood pressure, sa matatagali, Dok Leo, may mga patimaan man ang lawas ta nagapahibalo sa aton. Oops, taas imo blood sugar, Dok Leo, no?
0: May aragin, Sir Josel. In fact, ang isa sa nisang batsagan, kumo nagiman ganit ni sa mga may problema sa nisang balansa sa blood sugar, among pagburon sa ila sa nga panulukan. Tungod nga ti ang aton, mata, Sir Josel, may gagmay inatira nga mga kaugatan nga once gani karon nga may imbalansa kita sa sugar, makulangan sila sa supply tungod nga, syempre, imaginable Sir Josel, ang kalamay balang tinimpla naton maula sa aton sa ninga lamisa versus sa tubig yung naula lang sa aton sa ninga lamisa bala. Ang tubig, Sir Josel, mamalama lang ina mo. Yeah. Pero ang may kalamay, yung mapilit ina.
1: Makurta pa.
0: Makurta pa, Sir Josel, ano? Kaginaamag pa sang subay eh. Amo nang isama naton sa isang huna-hunaon kag ginatawag paminsaron, ano? Nga mahimo, magluwas nga nagpahina sa aton blood circulation, nagadamage pagit iya, Sir Josel, ang mataas sini nga kalamay sa dugo. Nga nagapadayon, nagpabilin, nga hindi na kinanglanon kontani, nagadamage, o kung may contribution sa pagkadamage sa aton sini nga kaugatan. Resulta, Sir Josel, nga ang aton sini mata makulangan man sa nourishment. Nga nagresulta man, Sir Josel, sa nisa paglabo sa aton sa nga panulukan, idugang pagid naton ang mga outside factors, Sir Josel, mga ginahimo naton, bisyo naton, idugang pagid ang kakulangan naton sa pag-provide sa nisa nagakaigo nga kinahanglanon like mga antioxidants. Kunin nagtaligong tingob na, Sir Josel, may outside and inside factors kita nga nagapalala sa kondisyon sa aton sa nga mata.
1: Ang isa ka pamangkot na rin, Dok Leo, selang niya, siguro mataas akon blood sugar ay nga nagapalang huyos-huyos ang akon sininga panit, selang niya. Bisan ano, kukabanyos bala selang niya sang lotion, nagahuyos ang akon panit.
0: Makasiling magkita, Sir Josel, nga basi man. Pero, ti subject for confirmation din na siya. Kati siya mismo ay makamaan kag basi lang mataas ang iyas nga blood sugar. Pinakamanami, sinati makapacheck kagad sa imo sininga ginatawag dugo. May mga check na pwede ka may imo sininga imo blood chemistry, FBS, HbA1c, parang mabalaan mo kung nagataas imo sininga blood sugar. Or hindi gani, basi kulang ka man sa pag-inom sininga sa nagakaigo nga tubig. Basi dehydrated ka lang. Nga ang dehydration, Sir Josel, nagapamalaman, nagapakurinot man sa aton sa nga panit. Or, dugangan pagin, basi ang mga gina-apply mo sa imo sa nga panit, may labot man tungod sa mga chemical dira, nga nag-react sa imo sa nga panit. Or even, sa mga habon na ginagamit mo, may labot ina sila tanan, Sir Josel, nga bisan pag ginagmay, kung masami na itong ginahimo, nag-resulta sa makita mo sa imo sa nga panit.
1: Kaparyos inisang may istorya kita bala nga masahista bala sa mga massage clinics bala. Paris ang mga utod ta nga mga bulagabi nga masahista. Pero iniya nagaubragid sa isa ka massage clinic. Sa natingala ko kay ang ila ginagamit bala ti may mga commercially available nga mga balanyos bala, Dok Leo. Ang ila bala nga palad sang kamot bala, nagapalang damol kag pamatsaga mo daw puno bala sang kibol tawag ta. Sa nagatiga, pamangkos niya, but kung ano niya, kasi kung kaysa, inakumos ko naman ang gani sa tagok sang kapayas, sa dahon sang kapayas, pero hindi gid siya makuha, nagabalik gid siya niya ang pagkatigaya. Natingala siya, kaysang una, hindi man kuno amo na katigang iya sining nga mga palad bala, Dok Leo.
0: Makonsider na ton, Sir Josel, kung masiling na ton, may labot man ang mga ginagamit na ton, dira. Sa parte sa aton sining trabaho, like kung ikaw sining ang masahista. Pero, siyempre, Sir Josel, ang friction, kung parmi mo na ginagamit, balang, Sir Josel, may labot man ina eh. Kati, ginapwersa mo, o kung may pressure na gina-apply sina, sa lawas sang imo sini nga ginahilot o kon ginamasahe. Pero makabuli gina, Sir Josel, mo ario tip ko lang sa aton sa mga tagparamati kag sa mga nagamasahe dira, makabulig ang ginatawag VCO, Sir Josel. Sa pagpahumok sang aton panit bisan sa aton palad kag kapin pa kon gin kombinasyonan bala, Sir Josel, sang moringa oil nga kargado ini sa ginatawag oleic acid and vitamin E nga nagabulig kondisyon sa aton sa nga panit. Sa mga waay pa makatilaw abi try nyo kay nagabulig man ni kondisyon sa aton sa nga panit. Kung halimbawa, maghilot ka mo o kung magmassage ka mo, why don't you try? Sa mga gusto lang niya, ha? Pero sa mga nakatry sa Diyos, na-appreciate nila ang paggamit sa isang Sunthorn plus herbal oil. Kaya nga man, ang ginamention na ton yung mga sangkap, Sir Josie, like VCO, like Moringa Oil, ara, dira, mayor niya sininga mga ingredient.
1: Oo. Oh. Kag ang calming effect siya, Dok Leo, no? Nang daw pamatsaga mo, daw palang lamig ang surface sa imo sininga panit, pero nagkakuha ang palamaol sa imo sininga kalawasan, Dok Leo.
0: At tungod naman niya, Sir Josie, sa efekto, iya ka benepisyo sa peppermint oil, yung ginupod dira sa VCO kag Moringa Oil.
1: So tikon hindi gid ya mga kaparanak tari kung ga pala nakidgid man ang lawas ninyo pareho subong ga pala musog-busog ang imo sining mga joints labi di gid may mga arthritis bala pagkatapos ang iban sini naga tingala kita naga palang hubag-hubang ila sining tiil kon makatapak sa malamig, Dok Leo. Pagkatapos naga sakit dayon ang ila mga joints.
0: Kalabanan, Sir Josel, makabatsyag sina ang may mga problema na nga daan, like arthritic pain yung mabatsyagan, Sir Josel.
1: Oh.
0: Kaya kung matugnaw gani, isa sang aton sining, kung ang normal nga reaksyon sang lawas na aton, Sir Josel, kung matugnaw, nagahina ang aton sining, ginatawag circulation. Unlike kung mainit, yeah, Sir Josel, kung warm. Pagkatapos, ti ang isa sina, dira, sang rason man, kung na di ba, matugnaw gani ang tiyempo, hindi kita masami makabatsyag sang kauhaw. Nagahina man ang pagproseso sa aton sa kidney sa paglimpyo sa aton sa nga lawas. Kaya nagahina, Sir Josie, ang ginatawag pag-ubra, pag-trabaho dira sa aton sa nga sistema, sa aton sa mga joints, kun nagatugnaw sa ni ang tiyempo. That's why, hindi ka mo matingala, kung tugnaw ganit tiyempo, nagatukar ang palanakit nyo sa inyo sa nga kalawasan. Reaksyon nila sa lawas, pero hindi kausa o kung kabangdanan ng tugnaw, Sir Josie, sa pagtukar sa isang reyuma. Kundi trigger lang ina siya. Munang dapat naton sa nga bulubantayan man. Pero kung halimbawa, gusto ka mo sa nga mahagan-hagan ang sakit nga mabatsagan nyo o kung ang pagpalanakit, makabulig ang pagmulumasahe, Sir Josel, gamit ang Sunthorn Plus Herbal Oil. Amo ganin ang rason na ginamasahe ina o kung ginapisil-pisil ina para mabuligan niya magnami amat-amat kag mabalik ang manami sa nga blood circulation.
1: Oo. Sa lang niya ako, naligan niya buton kong arthritis, yan nagaluko, ginako, daw baaboy galuko. Babota malos yan, hindi na kalakat, Dok Leo. Sa lang niya, ti, samtang daw, mabatsagan ko palang, daw matukar siya, ano, music. Pwede ko na dayon, imnan sa lang niya, sang, sis the pain.
0: Actually, isa, Sir Josel, sang, kinanglano na ton nga himuon kung may flare-up, o kung may pag-atake sa nisa pagsakit sa arthritis, amo ang pakalmahon ng inflammation. Di ang mga NSAIDs, Sir Josel, may benepisyo gidira kasubong sa pagtumar sa ni sang aton sa nga says the pain. Para nga hindi na further bala, Sir Josel, magresulta sa iban pagid sa nga mga komplikasyon. Ti isang daan sa nadira, Sir Josel, mas stress ka eh. Kung sige ang sakit, init ulo mo, aburido ka, manang hambal sa ginatawag kilala na ton nga once gani nga buton sa nga arthritis sila ilan nanay. Hindi anay ka mo ito magsamok ka. Hindi anay ka mo ito magpalapit. Pakalmahon ta anay. Patumaron ta ni Sas the Pain.
1: Pero ang problema sini kung magsigi-sigi man lang, Dok Leo, no, magbanog na gid sa per se. Puta malo sini nang makitaan mo na gid bala. Hindi na ni chronic kundi banog niya sa matter of reaction bangod kay may inflammation or may ara na sang komplikasyon na bi or may problema ka na gid. Pero ang banog ya kada last 3 sa kagahon niya ni Mr. Yati, si Mrs. Lana Makaulolo, Dok.
0: Amo na ko nung banog, Sir Josel, nga makalalaton.
1: Kagamon ako nung banog, agin na pangita ako nung isang tanan eh. Amo nang hambal nila nga kung magbanog na malang tani, sinay, hindi na lang magkupos mo.
0: Ay, hindi ka mo. Kaya hindi mo nahalando mo na. Actually, expression na sa iban, Sir Josel, nga medyo ginapangita nilang ilabala dati nga performance, Sir Josel. Pero hambal sa kilala ko, sinya daw ako, senior age man ko. Pero kung makainom ko isang turbo dietary food supplement, feeling teenager ko ya.
1: At least, mo nang hambal nila nga, hindi bala ikaw makabatsyag dayon sang natawag sininga daw, inferiority bala. Hambal nga, ay, siya, kung kay sabi makakita sila nga daw luya lawas mo, siya daw, hindi na ganin nakahulag ako galingon niya, siya mamiter pa. Pero kung makaturbo ka, Dok Leo, mo nang hambal nga, karbaw lang kung katinigulang mo.
0: May expression na Sir Josel, medyo makahalam utan, pero masiling na ton nga daw may punto man. Makainom ko na sa turbo. Hindi maguntat, hindi mabiring mo.
1: Parang hamal nila nga, siling niya, eh, tingin ka, una karagayaw. Siling niya, hindi nagbiring, siling niya, tingin ko. Well, initanan mga produkto sa Yes Health Incorporated, mabakal sa suki niyo sa inyong mabutikan, pharmacy, malapit sa inyo sa inyong lugar. Kada walang ala na kami ni Doc Leo sa tiyempo, abe, sa ato sa inyong pagpanagad sa programa The Secrets of Health. Salamat gid sa inyo sa inyong pag-upod, ha? Pero kuanta na siya sa inyong parting words sa ato sa inyong certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, Doc.
0: May mga ginabatsyag na kondisyon kita sa aton sa kalawasan. Ngayon, iban sila naguna-una nga tub-tubuhi na nila sila nga dalon kang magpaanto sa ila. Pero sa padayong galing na ton, yung ginatunan, nagapadalom kita sila sa pagtuon sa aton sa kagalingon, especially pag-abot sa ikaing lawas, may mga kondisyon galing kita nga mahimo magaling maremedyuhan tub-tub masolusyonan. Kasubong sining, insulin resistance kag timprano pa nga mga sinyalis sa pagbatyag sa ni sang type 2 diabetes. Pinaagi sa usto sa ni nga nutrisyon, pinaagi sa ni sa pagkaon sa mga utanon, kag pinaagi sa pag-inom sa ni sa mga suplemento di kalidad kag FDA approved kasubong sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, updan sa healthy nga lifestyle, exercise, kag gusto nga pagtulog, amat-amat naton, ma-regain ang aton sa ring health, amat-amat naton, makuha kag masaylong aton to galingon, halin sa patod na pagbalatian, tubtub sa pag-ayo sa aton kalawasan. Ang inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Salamat gid sa inyo pag-upod, ha? Sa isa naman kedisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM. Mga katropa,

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santone Plus Herbal Oil. Tahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santone Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sister Pain.
11: Ako ka Lisa. And I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bili sa mga butika.
13: Mga katropa, kinatalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes, tubto Biyernes. Last Jess, tubto Last Jess Imedia sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
14: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Pasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.

0: college na ko.
1: XFM.
0: Katropa mo.
1: Exciting. Santon Gold. Live. Testimony.
2: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suging butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sang Barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gitingob na prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen. Glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Salson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.

0: Politika.
1: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira,
2: oh no!
1: Sa imo, nagpauli.
3: Aray ko!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Sinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na.
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiyang tagli mabayad sang tusyon mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ay, dali na.
12: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
13: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
14: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Santone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Sister Pain.
15: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, side sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: Diet ka kumuwasa. XFM.
1: Patropa mo! Exciting!
2: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa kang estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ann. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
10: Mag-Premium D3 na!
9: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
11: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Kaida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Yan nami, Gis!
12: Santon Plus Herbal Soap.

0: 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293, series of 2026. To work responsibly.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
5: XFM.
6: Patropa mo!
7: Exciting!
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Aisel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
12: Santone Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
14: Santone Plus Herbal Oil.
15: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
16: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Sister Pain.
18: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
17: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Sa mga butika.
20: Maka-college na ko.
5: XFM.
6: Patropa mo.
20: Exciting.
5: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Balaan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang.
1: Tama kayo, ako naman eh.
2: Hindi niya kasa, dapat baso nanay kay sapnot daan.
1: Pwede, wow.
2: Oops, dali lang. Nanotice nyo, samtang datigulang ka, gakorinot man ang...
3: Ano naman na?
4: Handa, kinabala si Extra Kaldagan. I mean, Laygayan.
3: Ano na lang mahimuon ko? Kay Dobel may lang yung sala ko.
5: Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan eh.
6: Hindi sa tanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.

Tiriya, ang tanan may extra!

0: dyan! Good afternoon sa inyo, tanan-tanan. Kamusta? Kamusta ang inyong Friday afternoon? Ay, kadasigon gitood sa September. Ari na ta sa September 11 na siya. Ay, bongga, wala daw ginahuyop lang yun sa hangin. Ayaw mo na lang ginahuyop. Bakit nagtatagalig ako? Kasi alam mo na galing ako sa Maynila, kaso lang lumipat ako dito sa Iloilo. Alam mo ba yon? Paano mo ba nalaman na Ilongga ako dahil ba sa pananamit ko? Ay, magtagalig na lang daw ako, sabi ni Katropang John Ray. Kung magtagalig ba ako dito, maintindihan nyo ako? Malamang, syempre, kay may Filipino ka mo dati nga subject, boombutsin nyo daw. Come on na, mga katropa peeps! Dali na, salud na kamo sa aton yung Facebook Live, no? Subong nga hapon. Ano-ano naman ang aton nga manging topic. Hindi sila kaigo? Siyempre, hindi gid man sila kaigo kaysa screen. Wow, dayaw man ko kay Katropong John Ray. Friday na lang gid bala. Ginapa-stress pa ako ni Katropong John Ray. Ay, ambot na lang gid yan. Bawal ako ma-stress, mga katropa peeps. Kaya ba si maguba ang aton nga hair do? Ay, ang hairdo ko nga, pang malakasan, si Katropang Era panidaan nag-hairdo sa akin. So, dapat makita yun na sa Facebook Live, ha, Katropang John Ray. Ay, ambot na lang gid ya. Dali na sa mga katropa natin dira. Yung nagapakuno-kuno naman daw. Uy, tama na nga pakuno-kuno. Bugtaw na kamuda. Buklatan nyo na ang inyong mga kalimutan. Wow, sa kanamiter. Kasi kung nag-libot-libot pala ang inyong mga kalimutan, ha, tama na nauntatin nyo na. Kalaw ay sa manog hairdo ko. Baka tropang era, malaw ay kakuno. Laban-laban niya, hindi ginang magpasugod si katropang era. Kung hambalan mo siya nga law ay, bala, kada, Sa Domingo, kita ay gika mo ni katropang era, birahon niya gid ka. Hambalya. Wala ya kuno gina. Ina-close ang ano naman, ha? Kay nga awan ha. Kay hindi ka ginhawa. Nga ha, gina-close gin man ang helmet dapat ha. Hambali ka tropang John Ray, hambali wala ko nung gina-close ang helmet kay hindi ka ginhawa. Kay ginapungtan sa kuno. Ay hala. Ano na nga klase sang helmet ha? Di na sa ulo na. Ay, ambot pa sila eh na, oh. Hambay ko wala na sa pungot, ah. Sa ilong na, bo! Grabe ba, pamirasunal, bo! Bukit sakit, katropang era. O, liyong lang, oh. Ihay, i-mention nyo ni Kani, si katropang era nga ginabirada. Di sa ni katropang John Ray, ho. Tadaan mo, wala sa, ano nga, ang ilong. Gindi nga ni katropang era. Uy, ka bala, ginabagay-bagay. Man ako dun sa Ginoo, katropang John Ray. Lang tawa siya, maputi siya, oh. Tapos, may gwapo man siya nga, nubyo. Oh, tapos may nami man siya nga, oh, bra. Ginapatas, ginabaki-baki, kumbaga. Kaso, grabe, gidya. Dapa naman ang ano, dapa, gidya ko ng ilong ya. Grabe. Ay, basi awayon ko diyan ni Katropang Era, basi mambal siya ba? Grabe, ko na sa palpak lang, kadiyok. Uy, ikaw ba na ba? Pusa, kagigay ka na yung Katropang Era, pag-ari di siya. Ay, sinasabi ko talaga sa iyo, Katropang John Ray, kumanda ka talaga sa Sunday, kaya hindi rin ang daang katurog, kung hindi, tanakbalas, maang imo dyan. Dali na, oh, mga katropa, umpisa pa lang, oh, nagahirik cake na kami din ni Katropang John Ray. Amo na diya dapat sa XFM, wala na diya sang kasubo, puro lang mga kalipayan. Ayo lang danay sa kung hindi sa kabalos. Ayo lang anay. Matsyag mo makalampas kasi ya, aw, matsyag mo. Wa ko ari na di siya, abi mo makalampas ka, maayo lang kay nakapuli na to. Ay, ambot na lang gid ya. Dali na mga kitropa, ipang-mention yun na di ang inyo nga mga friends para nga matamyaw ta sila. Ako lang, imo lang anay to lang. Tingod, kay ikaw ang ari di subong, so imo lang anay subong. Ay, pusa, kagid basta mahambal ko sa imo, good luck sa imo sa Sunday, magkita ay ka mo. Ikaw ang, ay si, ano no, ikaw ang text sa program niya sa Sunday, hindi. Pusa, kagid, mayo lang ba, mayo lang, luwas siya, tingala ko nga grabing guts niya subong nga manunlog. Wow, isog-isog, bata ba? Madali na sa mga kitropa na natin yung mga vendors sa nagkalainlain nga pa public market sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Hello, hello, hello, hello, hello. Good afternoon mga kitropa peeps. Tama nyo na nga, ano na, patulog-tulog. Kay karon basi may magbakalda sang inyong mga baligya. Tulog ka mo yan, tipano ka muna makabenta. O, oh, balik ka tropang January. Ako text sa Domingo, kabalos man ko gyapon. Wah, grabe ba? Matiraw gid siya, matiraw. Bow, bow, bow. Isog, isog ba? Oy. Dali na mga katropa, comment na ka mo sa atin nga Facebook Live. Kag pwede na lang, Bipa, angga. Please do share our Facebook Live mga katropa. Pakita nyo lang ang XFM Iloilo 100.7. Kakun friends kita ng mga katropa. Na-share ko na sa ang atin nga Facebook Live. Pwede nyo man na ma-share mga katropa. Para nga ang inyong mga friends, ang inyong pamilya, na makakomment, kag matamiyaw man ato. Maski maka-say hello, hi lang ko sa ila. Okay, nagid ko na iya mga katropa. Dali na. Kamusta na ang tiyempo sa inyong lugar, mga ketropa peeps? Nagaulan na or nagainit? Kaya so far sa Iloilo City, Subok, as of 2:18 in the afternoon, nagabutlak si Haring Araw. Pero makita ko ang galom nga nagaamat-amatipon, mga ketropa. So isa naman ini kasi nyales nga from time to time, posible, no? Matupa na naman ang ulan. Kaya sa mga motorista nato, dira, especially sa mga nagamotor, no, ng mga nagamotor nato ng mga katropa, nagakommute. Well, hindi gid ka mo magkalipat nga magdalas ang inyong mga payong kag mga raincoat. Kay uso nga dan subong ang trangkaso. Oo nga ang mga kabataan subong kaluoy lang, no, ginapang ubo, ginasipon. And even, no, ang mga katigulangan gani nagabatsyag, how much more ang mga kabataan mo ambot ang mga kabudlay na nga daan sang kabuhi tapos nagabinatsyag pa. Kamali ka tropang January, angga ako pang. Anong gusto mo pang angga pang? Gusto mo na pang? Gawa mo ginadapat nga angga. May pa mga katropa, mapaangga ko na si katropang John Ray. Di na si Ma'am Danilin, kay paangga ko si ano, si kay katropang John Ray. O, oh, mapaangga, di siya kuno. Uy, ang bot na lang niya. Ay, hindi ka get. Ay, oh, ay, kay pusa, lagi ka kung pumuli ka, kung magpaangga ka sa iba. O, dali na! Basahon na di ang sa atin nga comment section number 1. O, sa atin nga listahan, pasok sa banga, katropang Alvin Catedral. So, may hatagay sa mga papremyo. Si katropang Alvin, hindi ang makakuha sang papremyo. Yayaya! Kamal ni Sir Jet Hibaga, good afternoon. Nagkatropang Bea, kamusta ikaw? Pa-shoutout lang sa amon na nagahilay-hilay sa Duyan. Thank you sa pagbasa. God bless always from Barangay Bayang Ahuy. Si Sir Jet Hibaga, ang asta subong, dugay-dugay December na, wala man tagyapon katilaw sang aligis ang iyang kasag. Basta lang man tanisa, lantaw-lantaw sa picture. Ay, ano na, paano tanak madimat man? Kamal ni Sir Alvin Catedral. Good afternoon, ma'am, mga FB friends. Anong panahulat niyo, pamati na kamo sa XFM? Kaya dyan ka makabati isang voice na tama ka baskog sa radyo. Kag mabaskog man sa sound system. Si Ma'am Bea na ina ba? Nga pamati kami diya sa Kalinog sa Pasa 40 building sa BD Agri Cereal Incorporated. Ginatamyaw ko lang dyan mga upod ko, ma'am. Thanks sa pagbasa. Ngayong hapon na da, ha? Sa mga ketropa naton nga taga Kalinog sa Pasa 40 building sa BD Agri Cereal Incorporated. May dayad gid nga pagpamati sa inyo tanan-tanan. Amali Sir Alvin, pagi naman na ma'am, pakita miyaw lang sa ila kanday ma'am. Merry Chris sa Castro Verde Vlogs or M. Libuna. Thanks gid sa pagbasa. Good afternoon na sa mga katropa nato nga nag-monitor gid subong. Gina-promote ka tuga po. No, guys, kita ko si ano si Sir Dave Hambal niya. Basi ko na ano, i-upload ko to tani actually ang iya nga promotion kagapon sa upasan. Kaso lang daw no, may error tong imo nga video nga aha. Nagauto lang imo nga video or kasi sa pag-save ko lang. Kasi pag kundiin nga tuya na sa promotion, nautod siya. Basi ko siya gusto nga gina-promote ako. Uy, ambot na lang gid yan o kagapon. Sayang mga katropa, kay wala gid ako tugapon kaupod sa ano ba? Sa kabatuan, kay may importante ako nga ginasikaso. May importante nga ginasikaso. Bay lang kay mabawi ako sa inyo sa sunod mga katropa. Kamu, pakita nga mga upas nga may time kita magkita ay. Uy, kamu kabalo nga sang dinagyang. Ha, nagaburungol ko to sa upasan. nagasulod. Parang ko nagapanabon ako. Oh, hindi ko kabate. Amal ko na. Tapos nagkakapot lang ko sa likod sang upod ko. Kaya feeling ko daw tumbahon ako sang sound. Imagine, tanan-tanan nga sa magtukar. Tapos maagi ka na sa tubang nila. Imagine na nyo, guys. Ay. Tapos si katropang John Ray, nag-amuamo pa na siya. Duwala lang siya ka. Duwala lang ano. Duwala lang may natabo. Kabala na naiaguro. Iya nga talinga yan. Burungol ka na daw maarasik ng imo. Da nga ma... buhat na lang ganyan. Pero sa dyan, no? Sa dyan, tuod kung ara ka sa, ano, sa upasan, mga katropa. Dila mo makita ang mga baskugan ng mga sound, no? Tapos ang mga, kuna, mga ano, eh, mga sound addict. Wala, maskin ano kamahal sa ticket, for the go na sila, ya. Yeah? Basta sound ang pag-istoryahan. Good afternoon man kay Tita Lisa. Salamat, Wipa Brown. Oh, tamali, Tita Lisa. Uy, salamat, Tita. Balaan mo na na. Pagpatak na karon alas 5 or alas 6, sure, bol, gina, pasok, gina, aton nga, ano, pasok, gina, nga, limo dyan sa Brown. Oh, kabuta naman ta. But good afternoon kay Marky. Shout out kay Mark Hill. Oy, hello, hello, hello, hello. Good afternoon, mga katropa naton dira. Si Marky, gali, amo ni aton nga intern before? Ay, sus, Diyos ko. Hoy, Marky! Ikaw, gito yung guro, nakita ko sa may Jollibee, sa... Saan o gani ako nagpa-Jollibee, man? Miyerkules? Miyerkules or Tuesday? Do, ikaw, gito yung nakita ko sa Jollibee. I don't know kung ikaw gin man to, kung wala ako nagsala. Basta ikaw, gito yung kay... Basta, ah! Hindi kay kuya magsala, ikaw, gito yung Marky, ah. Hoy, wala ta kadayo na bugno kay ka layo abi sa imo. So sorry lang pero kon lapitanay ka, kon lapit ka gin kuhit taman ka actually. Kasi na timingan bi ma marking nga ano mo nga layo ikaw sa ako. Pero nakita ako ikaw. Good afternoon kay Sir Paterno Sitar Paklibar the 3rd. Good afternoon ka tropang Bea. God bless you always. Sorry si Sir Paterno. Siya ni aton nga winner sang last week no sa Santhon and XFM nga ano nga 3,000 nga pa premyo every week. Oh, habol-habol ng mga katropa. Kay dugay-dugay, mag-grand draw na ang ano, ang XFM. I mean, ang Santhon. Shout out, gali isa kay Ma'am Christil, kay Ma'am Maria May. Sa taga-diin na siya katropang John Ray. Kay para mahambalan, ta mahambal, taman diyo. Oh, hambal din ni Sir Jet, ibaga, mangkot tabi si Sir John Ray, kung diin nga lugar, wala aga, wala ugto, kag wala gabi. Uy, katropang John Ray, oh, ginapamangkot ka din ni Sir Jet. Hambal niya, diin nga lugar, ang wala aga, ugto, kag wala sang gabi. Wala, taga diin na siya. Taga Dumaraw? Taga Dumaraw, to yung ginpag-rate mo sa akon. Ah, okay. Tiyan, ano yung kuno nga lugar, ang wala aga, ugto, kag gabi? Nagapangalot siya, Sir Jet, sang iyang nga ulo. But silingon, wala siya kabalo. Ano ha? Anong sabat? Ay, ambot na lang. Ginapinaligban mo na naman si katropang John Rady. Oh! Ay, ambot. Ah, okay, Tita Nabel. Kanami, giga boses ni katropang Bea. Good afternoon. Good afternoon man, Tita Nabel. Kanami, it's ang iya nga. Big sushi. Perfect na perfect. Grabe. Ang bago pa lang abot naman, init-init pa siya. Lafang, namit-namit, swak-swak-swak. Kasi sa mga nagapangita, dasang sushi. Pero sa may alimod dyan, i-message nyo lang si Tita Annabelle. Regards ang dalagali kay Yumi, kay Yuki. Hello, hello, hello sa imong mga kiddos. Goy amal ni Sir Alvin. Ma'am, mga sound lovers, ma'am. Yes, good. Yes, good. Oh. Si Marky, nagakadlaw-kadlaw. Siya ginman ko, no? Hindi ko yung magsala. Kaya nga man, ang kita ko, gidiya. Nagpa-SM, gidiya si Marky. Sana all, lagaw-lagaw lang, boss. Sana all, si Marky. Oh, sige. Basta maghalong lang kamo, ha? Kundiin man kamo. Pag na-miss ko na, Sanday Malayaha, si Princess, si Dudoy nga nagpahibi sa akon. Actually, si Dudoy yung, ano, di ba? Si Dudoy, si JL na gidman si Dudoy or si Marky. Basta, rin na si Mama Danile na. Ari na siya. Nagpabatsyag na siya katropang genre. Na-miss ko ang amon yung mga interns sa, ano, sa from West Visayas State University. Regards ako sa mga, ano, da naton, Marky, sa mga kanday princess, ha? Lihog lang ko extend sa akon nga regards sa ila. Oh, hambali Ma'am Danilin, sana all good PM. Shout out sa mga tao dyan watching from Balasan. Uy, Ma'am Danilin, nagpuli ka na gali. Abi ko sa Manila ka pa bala, Ma'am Danilin. Diyos ko, ginatagan yun man ko, Sir Jet, ni Katropang John Ray, sa Batlan Tawabala, walang literal na lugar sa mundo na ganap at habang buhay na walang umaga at gabi. Ngunit may mga rehiyon sa malapit sa mga pulo ng Earth na karanasan ng matagal na liwanag o dilim, mga katangian ng lugar, Midnight Sun. Diyos ko, nagainano. Tadi, isang phenomenon kung saan hindi lumulubog ang araw ng 24 oras o higit pa sa panahon ng tag-init. Polar night, kabaligtaran nito kung saan walang sikat ng araw o nananatiling madilim sa loob ng ilang linggo o buwan sa panahon ng taglamig. Mga bansang nakararanas nito ay Norway. Sa Norway ko, no? Nakararanas ng tuloy-tuloy na liwanag ng araw sa loob ng ilang buwan. Finland at Sweden, may mga hilagang rehiyon na sumasa ilalim sa midnight sun. Nagano tadi, nag-trivia ba? Diyos ko, nag-extrated ba ni Tani? Bala, uy, umbot sa inyo. Damo, lagi kamuyamay na balaan, yaya sa life. Imagine, nag-research, ikatropang January, wala sa oras. Ay, umbot na lang gidyaan. Ang guro dyan, Badyangan. Ahoy! Good afternoon, katropang Bayan. Bali, Ma'am Hermite. Good afternoon, Ma'am Hermite. Kay Sir Jetty Baga sa Japan, kay puro lang to hapon. Ay! Witty! Napabilib niya na naman ko sa joke niya. Very good, ganyan kay Sir Jet. Ang lugar ko nung wala umaga, wala gabi, kundi hapon lang sa Japan, kay puro hapon. Okay. Sakto man, may punto man si Sir Jet, diba? Pero ang sabat niya, tani ni katropang Danilin kay Sir Jet, sa Badyangan, ahoy ko nung na ang lugar nga na. And naku kay katropang John Ray. Mal ni Sir Alvin Katedral. Ma'am, shout out kay Ma'am Hermite. Thanks, good ma'am. Na good afternoon man ko na Sir Alvin, hambal ni Ma'am Hermite. O, dali na mga katropa, hindi na maghuya-huya. Mag-comment na ka mo sa atin nga Facebook Live. Parang matamyaw, taman ka mo. Ay, basi karunigo, kamo da mag-comment na naman ko nagapaen na balang atin nga program. Ay, ang buot na lang yung mga katropa, please natin. Ah. O sa mga tricycle drivers natin dyan, sa mga tricycle drivers, sa mga modernized jeepney drivers naton, nga mga katropa, oy, good afternoon gid sa inyo, tanan-tanan. Dira sa may mga tricycle tricycle drivers, dira nga mga naga-parking da sa malapit sa Save More sa Quintinsalas. Good afternoon gid sa inyo, tanan-tanan mga sirs. Kag madamo gid nga salamat sa pag-monitor niyo diri sa XFM. O ba si May, wala pa kita na tamyaw. Good afternoon, galidra ha, kay Tita Weng from San Carlos, Anilaw, Iloilo. Sa Dakyado Store, sa Family Avenido, Family Manuel. Siyempre, sa nanay ko, sa tatay ko, sa Anilaw. Iway ka mukabalong nga taga-Anilaw ko. Sige ba, silipatan nyo ba lang, sakay ko ba lang sa series? Iway ka mukabalong nga araw ko, tapos ginalibak yung mga taga-Anilaw. Ba't sino na umul-umul ko ba? Good afternoon lang da, mal ni Ma'am Arlene de Guzman, ni Ma'am Danilin. Wala na ko sa Maynila, puli na ko sa Switzerland. About Switzerland, sana all sa Switzerland. Di mga tao da sa Switzerland, mga sweet na sila Ma'am Danilin, ino? Kahit Switzerland. Pasok man tong joke ko. Mal ni Ma'am Alvin Katedral, Ma'am as ikaw 3 PM. Yes, Sir Alvin, dasig lang gid no, dasig lang pagpungko ko di dugay-dugay. Ay, gamay lang awakal, tapos na siya. Pa-shoutout ko no sa bebe ni Ma'am Danielin sa Ahoy. Sino na nga bebe mo? Si Sir Jet Hibaga. Sino yung Englishon ko, katropang John Ray? English siya bala. Okay, sino ang Englishon ko? Di kay wala ko, di gani. May ka-story. Switzerland. O, diba? Nagasala-sala ka na sa mga time. Siya bala siya kay sa Switzerland. Sa kuno, mga katropang Danilin, hinahamon kita ng English. Mag-English, pekeni tayo dito. Uy, Diyos ko, basi maubos ang ako niya. Uy, dali lang bala, basi malipat ako katropang John Ray. Sa tanan galing nga mga katropa naton, nga nag-celebrate sa ilang nga mga birthdays today. Happy, happy birthday. Nga aman nga dumduman ko ni kay nga aman ang ako nga best friend no sang high school. Shout out no and happy birthday kay Rachel Gregory, ang akong friend from Department of Social Welfare and Development, pero sa naga-duty ni siya sa Banwa sang Barotac Nuevo. Shout out gid sa akong nga friend. Ay, I miss you so much. Ang friend ko nga one call away, one shot away. Kung may mga problema ka, ara gid siya ya. Nag-show up gid siya na all gid ya. May mga friend kitang amuna. Siya na nga ako nga friends ang unang kung wala ako assignment, ginachatan ko na siya. Aga pata sa eskwelahan kay mangupya ko sa imo. Pero joke lang na basta buoto na siya ya. Pipuson pero labutaw man. Shout out sa imo nga baby. Kay Kyle, hello. Kag sa imo nga hobby kay Jay. Good afternoon gid kag happy birthday gid yami. Imang greet ako kay nga aman may baylo ni siya kuno nga spaghetti. Tapos pasakyan niya ko sa iya nga car. Okay, sige, baylo. Ano, greetings, baylo. Baylo kaon sa ano sa party. Happy birthday again kay Rachel Gregory sa akin nga best friend. Magalong ka always kag madamo pagid nga birthday sa mag-abot sa imo. God bless you and your family. Sa iban pagidira nga nag-celebrate sing ilang nga mga birthdays, enjoy nyo gid mga katropang inyo nga mga birthdays. Kay way kamo kabalo, basi madamo pa kamo mga birthdays nga i-celebrate. Syempre wala man tasang iban nga gina-wish during our birthdays di ba mga katropa, kundi good health, malawig nga kabuhi. Pero gapangayo kada sang malawig nga kabuhi, good health. Tapos adlaw ka nag-suffering sa adlaw ka gakaon sang kontra adlaw. Oy, good health gina pangayo mo, sigurado ka da. Maskin ako do hindi ako sure nga sa imo nga ano, kun ako ang naging ginapangayoan mo sinabi, hindi ko sure kun i-grant ko na siya. Pahambal ni Sir Jet Hibaga, shout out gali sa kumare ko. Galuto pata kag dinuguan te, wala gid tada pre. Oy, sinaol nga amay amo na ha. May dinuguan ka pata. Ano may pa birthday ka tropang Jet? Amali Sir Jet, Mayo lang yung may baby ko nung hambal niya kay Ma'am Danilin. Kay Sir Reynald. Oy! Katropang John Ray, ari na si katropang era, nagpabatsyag na siya. Ginabira ka din yung katropang John Ray, oh. Aba, oh, ang imo, gini ko nung nga nosy ang nakita niya, ho. Oh. Mabalos, gini siya ko nung sa imo, ginasulit niyang time nga wala ka di katropang era. Ginabira, daya ka din sa live, ho. Oh. Oy, kung ako sa imo, ha, pusa gini siya sa Domingo, ya, ginahambal ko gini kay katropang John Ray. Boss, sugidor ba? Maaari na di siya, nag-mention di siya gani highlight, oh. Tapos sugidor pa ko, bala ka na i-review niyang live, pusa ka gini kay katropang era. Wala ka na tapos ng maligayang araw mo sa Sunday. Simba ka na nga daan aga pa para nga kasi malipatan niya pa man lang ang imo nga kasalanan. Oh. Bala ka gida. Kay Sir Reynaldo Abeto, katropang Bea, mal na. Maling katropang Reynaldo, katropang Ma'am Bea, pa-shoutout sa tanan kong relatives sa Matutino and Apurado family sa Dingle, Dangulaan, and Anilaw. Okay, good afternoon, gida, sa mga Matutino and Apurado family. Mga pamilya ni katropang Reynaldo. Ari, ginambal ko gikanin mo katropang John Ray, kay ad, doon na lang. Na, amo pala da, sa comment na pala da. Isag, dan pa na si katropang era. How much more sa personal, ginambal ko gikanin mo. Na, ang dila mo lang iti White Labods, Domingo. Oh, bali DJ nga, bali na, ulo mo ko no, ulo mo, wow. Bo, grabe kita na bala. Kay ado na lang, na, gulo na, ama na, sakto naman lang. Eto tapusan doon, isugit na ikaw din kung ano ginahambal. Sakto naman, sakto man, no, bo, ilong na, ambal na ka naman dyan. Bo, sarig, tanay, taas, irong na, ba. May, ma-offend, gane, bala ka dyan. Basta si katropang era, lako no, ana, pasalaan na pa ya. Yan ang sepon na. Pasalaon mo pa kung nayay mo, ginapungot-pungot dyan, ay, maan ninyo dyan. Habi pa si Otdon ko dakaga tampa-tampaon. Ah. Ay nang balang kaning ibili na. Ah. Hindi ba tanay pag-ibili na nang ano? Ay, maan. Tapos ginawat doon again. Hambali sir, ano, hambali sir Alvin. Ma'am, may pamangkot lang ko tani. Ma'am, ano ang hambal mo? Anong mambal mo sa mga tao nga nagabati-bati pero hindi ka balo magprangka? Ay, ala, Libakira? Libakira, yan siya. Kasi kung ano lang siya, may kahisa lang din siya sa imo mo na ginaano niya lang. Ginapaagi niya lang Sir Alvin sa ano sa pabati-bati. Oh, hambal ni ano katropang ero, ilong na tana, may problema ha. Bo. Grabe ba? Timo, be, ano problema mo? Ay, bo. Ilo, bo, jingo, ah. Sige ka, dalay bala. Kadyak na ka sa Sunday, ah. Tapos kagi na hambal ko gigni mo. Hambal ni Sir Apple, di up, tabat, taasan. Good afternoon, katropang Bea. Sa kay... Tagadiin ka, kray, at imukran. Ay, kray, at akin, manaan mo kundiin lamang ako, katropang Apple, di up. Sandiin lang ako kung mag-uli. Kaya ko. Kaya ko magkaraya. Or trying hard lang yun kung magkaraya. Pero actually, taga-anilaw ako ha. Katropang Apple D. Pero hindi kami ito karaya. Kundi daw mix nga. Basta ka, ikaw daw lang yung chindi ka. Kung nga pang hambal ah. Shout out, hambali Sir Apple D. Sa Grace Ledesma, Asia Ledesma. Angeles, Taasan Ledesma, Barangay Zone 2, Tubungan, Iloilo City. The Monitor Guide sa XFM Radio Patrol, Iloilo. Good afternoon, ha. Shout out sa Sipedaline Families, Zone 1, Tubungan, Iloilo. The Monitor Guide sa XFM. Thank you, Gida, Sir Apple Diop. Kay Sir Arvin Gascon, Sipeda. Pa-shout out, ma'am. Watching from President Quirino Sultan Kudarat. Wow, grabe, layo ba? Good afternoon, Gida, sa mga katropa natin nga nag-monitor subong hapon. Hamali, Sir Alvin, ma'am timing lang da sa Domingo. Kay tapos nakabalos, diritsu dayon sa simbahan, ma'am, kag magpangayo pa daw. Oy, ay, balaan mo mangumpisar, gima da si, ano, si katropang John Ray, Sir Alvin. Shout out Tabsing Family, Biwang, Bagumbayan, Chris Moore, Sultan Kudarat, Mindanao, gamonitor gid sa XFM. Madamo sa nagamonitor sa aton, ba? Madamo gid nga salamat. Hambal ni katropang era, katropang genre, putot lang ni ang ilong ta, pero masimhutan ko gyapon ang hip ni katropang genre. Si anong mas mayad ang pango ilong o kun ang maanghit katropang genre? Sakit-sakit ba? Yambot na lang gid. Hambal ni Sir Apple di apo, hambal na. Shout out Virenia Pareño, nung Rudy Benji Pareño, Marivic Pareño Taasan, sa Barangay San Pedro Molo, Iloilo City. Sa mga katropa na naton ha, te, kamusta na kamuda? It's now 2:14 the afternoon mga katropa. Kagini nga oras ang ginadulong gid sa inyo sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold mga katropa is a natural food supplement may arainisang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kay spirulina. Nagaboost inisang atin immune system, nagahatag sang mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sa atin nga cardiovascular health, nagabulik sa pag-regulate sa atin nga blood sugar, nagapanubo sang cholesterol, kag nagamanage man sa atin nga blood pressure. Manami ini ha mga katropa sa mga may diabetes, kay may arainisang ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sang aton nga glucose control. Santon Plus Gold mga katropa produkto sang Yes to Health Incorporated kag saranggin ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. It's now 2:41 mga katropa and this time mga mag-pause kita aray for some commercial break kag sa aton nga pagbalik aton na nga pagabuksan ang aton nga story this afternoon. Gani mga katropa, please stand by.
1: XFM. Yes to health!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
4: Samsung Plus Cold.
5: Ano daw po? Sa unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nabihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yun. Canton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Canton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
4: Samsung Plus Cold.
3: Ang sikreto ni Nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
4: The Secret of Health.
3: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Vision X. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panas.
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
4: The Secret of Health.
3: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
4: The secret of health.
3: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
4: Samsung Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
4: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
4: The Secret of Health.
3: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakataba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig. nakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Laging masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
3: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Selton Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Selton Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Selton Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Selton Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santone Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santone Coffee Mix. Mission next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, patalikod!
13: XFM.
14: Patropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: X-Rated. X-Rated. Upod.
1: Welcome back mga katropa sa programang X-Rated with Katropong Bea. Mahambaling Sir Joseph Gallego Tijada, shoutout ma'am from Daon Tike and Audio Wave Music Production. Good afternoon gina sa mga katropa natin from Antique. And also kay ma'am Danilin Hambal niya, shoutout ko na kay Sir Jet Hibaga. Hambaling Sir Apple Yap, shoutout Tabilid Family, Barangay Kamalongo, Kalinog, Iloilo. Mag shoutout Macor Merchandising and Service Haro, Iloilo City. Monitor man ko nun sa XFM. Kay Tito Rafi, good afternoon, kamusta? Ang hampang natin dira sa billiard. Tawahay-tawahay lang ba no? Kung na-bored ka na sa life mo, ano ka lang ang hampang ka lang sa billiard, parang malingaw-lingaw ka man ah. Ambali Sir Jordan Paul, bin-mention niya si Victor Salinas. And ambali ma Mary Cris, Castroverde Vlogs, ambali niya. Kay Sir Alvin, salamat bro. This time mga katropa, it's now 2:52 kag ato na nga pagabuksan ang ato niya story this afternoon. Good afternoon katropang Bea, my name is MP Tagaduanias, 25 years old kag may ex-boyfriend. 3 years kami nga magkarelasyon pero nag-break kami last December kay nakapoy na ako mag-asa nga magbago siya. Ako na mabag-uyang iyang ugali nga wala ko nagustuhan. LDR kami and during holidays lang kami nagakita ay kay Tropang Bea. We are both working pero siya breadwinner sa iya family. Since naghalin man siya sa broken family, kaga kanya-kanya ang iyang parents. Siya man kay Tropang Bea ang nagapa-eskwela gali sa iyang utos. And to cut the story short, nagipag-break ako kay every time of the night kami. Gusto niya pirmi nga may nagakatabo sa amon. Bisan pa nga hindi ko gusto, kay nahadlok ako nga magbusog. To be honest, katropang Bea, halin man ako sa broken family. That's why may trauma ako nga basi, masulit bala. Aside diri, isa pagit sa concern ko, kagrason kung nga hindi ko gusto nga magbusong is that pareho kami nga minimum wage earner. Same time nga nagbalik siya sa city, nakipag-break ako katropang Bea. Ginambalan ko siya nga kung magbago siya, amo na ang time nga balikan ko siya. Pila ka beses ako nga ginkaduan sa work para mag-istorya kami and ginatagan ko man siya sang assurance na maging okay gid kami katropang Bea basta magbag-o lang siya. Ginblock ko siya sa Facebook kay hindi ko gusto nga oras-oras ginasabad niya ako. Wala ko nagpabatcheck sa iya para matest ko kung nagbag-o gid man siya. Pero katropang Bea, nangita siya sang iba niya. One time, kinamusta ko siya kagindakop-dakop ko kung may iba na gidman siya. Kay daw may kutob ko, abi. Gipamangkot niya ko kung palangga ko siya and I told him yes. Pero ginako iya sa akin nga may ginpangaligan siya sang time nga wala ako nagakontak sa iya. Ginaway ko siya katropang Bea kay nasakitan ako sa ginhimo iya. Ginblock ko siya liwat pero ginasabad ako sa iban pagin nga apps. Hambalya sa akon, wala na siya kunog a communicate sa babae nga to. Pero subong nagalibog ang ulo ko katropang Bea kung ano ang himuon. You think ginapamangkot ako kung palangga ko pa siya para nga makadesisyon siya kung sino ang mas pilion niya sa amon sang babae? Ginpamangkot ko siya abi kung nga ang nagpangita pa siya sang iba. Hambalya sa akon. Ipabat siya kuya daw abi sa iyang daw wala na kugana sa iya. Katropang Bea, anong himuon ko man? Para bala tani magka peace of mind man ko. Tani mahatagan niyo ako sang advice angon sa akon nga problema. Madamo gid nga salamat katropang Bea kag ako galiliwat si Ampi sang Duwanias, Iloilo.

2:59 mga kitropang oras diri sa XFM. Welcome back sa programa nga X-Rated. Before kita maghatag sang advice kay Ampi, no, basahon ta ni Anay. Kay Sir John Paul Dizon, patamyaw mambeya diri sa Banwa sang Dao Capiz. Kay Mark John Escoltero kag kay Call Zaldi Gabison nga ga-welding, salamat gid. Oh yeah, by the way, shout out Anay sa pamilya ko sa may Maayon Capiz, no, kay Lola Ading, kay Auntie Dira. Good afternoon gid. Kag salamat gid sa inyo nga pag-monitor sa diri sa XFM. Kay Ma'am RM Libuna, maayong hapon kay Tropang Bea. Ma-shout out kay Katropang Era, kay Katropang John Ray Bertiz. Salamat gid watching live from Singapore. Okay, good afternoon ha, Ma'am RM Libuna. Kaghalong kagidira sa Singapore. Oh, ang mahambal ko lang niya kay ano, kay Ampi, no. Di kung ano, kung hindi man tabi expert, hindi ko mag-advise sa mga love lives ng iba. Pero kung ano, kung palangga, yaka na, kung palangga, kasang-asang isa kalalaki, kaya Ampi, willing, gina siya yung magbago. Kung na, anong mga bagay nga na indian mo, siyempre i-change niya gina. Like for example, B, kung na, wala pa ka muna kasal, nagpanigarilyo siya. So kung palangga, yaka, kaya yan na dulaan. Pero kung kasal na ka mo, meaning to say, pati ang bisyo, yan na iagin, pakaslan mo na. Diba? Katropong dyan, Ray? Kamugid man ha? Kung palahubog siya nga pagkilala mo sa iya, tapos yung pakaslan mo siya nga palahubog, palasigarilyo, tiya mo na nadalana na sa inyo nga pag-updanay ang iya bisyo. Ah, diba? Nag-agree, ginaya si katropong dyan, Ray? Kung palangga mo yung isa katawa, ipakigabato mo ka, pero magluwas na lang niya kung may nakita ka na nga mga red flags, kasi alangan nga magsige ka pa dahil. Ano kaya, martir? Ay, ambot na lang. Shout out ka, Galianay, kay Sir Ram Nadanza. Ako nga isa sa mga editor. Good afternoon, gida, kay Sir Ram Nadanza. Basi may araw, kamudala nga mga inupa-edit nga mga floaters, no? Araw si Sir Ram Nadanza. I-PM nyo lang gid siya. Kaga, madamo gid, Sir Ram. Madamo gid nga salamat sa pag-monitor sa atin nga program this afternoon. Kay Sir RV Chris Caseros, daw na uli si Sir RV ha. Good afternoon ka tropang Bea Brown out there sa Amon Subong. Wala internet, tamyaw lang ko anay, basi malubat. Ayun, sige ha, sa mga katropa na naton nga brown out sa ilang mga lugar, tiinsindihan, tama na. Ay rotational brown out. Hindi bastante ang aton nga supply no sa kuryente. Wala aguanta lang, tayo importante kung gabi, may power lang kay kakapoy, ganyan magpinanguyab, yayayambot na lang gid ang... Ang babae, may bisyo man, make-up set, tag isa ka oras, makatapos. Kurikong. Agree, gig ko dahil. Di ko nang babae, halin sa una, nagapang make-up. So, kung magpakasal ka sa iya, dala na siya yaya. Kung magpaka Watson siya, permi, di na lang wala na damo, wakal, kesa sa mga inaway, pakamuda. Butak, takan ka nga nagapang make-up. Ayun, but takaan ako na iyang diretsuha na lang balang. Kung dugay, gid man ay daw makatalaka. Araw, nagin na bagnos sa itsura. Kasi lulam, bagnos nga, bagnos. Pero maglain imong tsura. Maano lang ba? Gusto mong tunay? Ay, talaga ba? Siguro, ang yung tropang charay, wala ka pang make-up. Bongga, gina tayo, may call natural beauty lang. Like, mga pariubis ako. Alam naman, nagtapos na yung program mo, pero mahirit ka pa, no? Tuon man, oy, di ba? Katropang charay, kasi ano mo kumakita ang aga pang make-up, di ba? Ay, sinasabi ko na lagi. Natural lang ba kung guwapa ka gid na iya? Abala ko na lang kung guwapa ko, guwapa gid man ko ya.

0: yung nga mga lugar. Sa mga wala nakaabot sa ating nga Facebook Live, sa ating nga program, no? Kay Sir Roy Escorpeso, that good afternoon lang. Kag the rest nga wala pa naka-comment, karon pa na sila mag-comment ang iban kung sa diin tapos ang ating nga program. But then again, madamo gid nga salamat mga katropa sa inyo nga pag-upo. Kita next week liwat mga ketropa sa programa na naman nga Extra Drive from Mondays to Thursdays from 4 o'clock to 7 o'clock p.m. Kaupod ko sa technical side, ketropang John Ray Bertiz. Sangala naman sa amon nga Chief Executive Officer, Doc Ramelito Uy. Kagsangala naman sa amon nga Station Manager, ketropang Joe Silvania. Sa ko naman si ketropang Bea Joy Sumaldo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa!

Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhig sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Gugulin nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagpapalataya.

0: pagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin. Hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Ed,

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiyan tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oo, oh, gali, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminuria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang sore monitor.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Chronic pain,
12: sakit.
11: Mag-assist pain,
12: muscle fever,
11: acute pain,
12: kahit ano pang pain,
11: basta pain.
12: Mag-assist pain,
11: pangkalang pain,
12: fast and safe.
11: Assist pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Diet na ko buwas ah.
15: XFM.
16: Patropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visioness Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM!
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, excited!

0: FM.
1: Yes, 12.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionis Plus Soft Gel.
4: The Secret of Health.
3: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Visionix, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
4: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health Supple Plus Gold.
3: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
2: Sample Gold Live Testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggi niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Hotel ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, maghapak pa lang. Pagbangon mo, yun po ang naramdaman ko. Pero nung rin na wala na, subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyo mga suking butika.
3: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Siyempre, hindi buo

0: Health.
1: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes, O-Health.
5: XFM. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
8: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Hindi mapakali sa sobrang kape? Puto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon.

0: Exciting time, las 4:12 na sa hapon. Exciting hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sa serbisyong OFW, Biyernes, petsa 11 na sa bulan sang Setyembre, 9-11. Ikaduha sa apatanan ka Biyernes sa TGIF. Kamustang aton nga mga tagpanamati, kamustang aton nga hapon. Iwat kita nga magpangalagad, tub-tub kita sa takna nga las 5:30 sa programa Serbisyong OFW. Upon sa gyapon sa aton partner sa kahanginan, Katropang Bombet Terador Hiler. Katropang Bombet, mayad-ayad nga hapon.
1: Mayong hapon, Katropang Mario, kag sa tanan nga mga kabarangayan, kag kabanwanan sa probinsya sang Iloilo, sa siyudad sang Pasig, kag siyudad sang Iloilo. Kag sa tanan nga mga federation, no, president and officers sang OFW Federation in the province of Iloilo. Mayong hapon.
0: Yes, aton sa nga pagpangalagad, magpangalagad kami ni Katropang Bombet until 5:30. Basta gani Biyernes timprano pagkita nag end kay Tugi Boy sa aton nga Sabat sa aton nga mga tag palamati. And sa aton nga pagpangalagad ang programa Serbisyong OFW Boylog nga ginadulong sa inyo sa mga dekalidad garantisado kag epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, Santone Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3, Turbo Dietary Supplement for Men, Santone Gold Herbal Tea, Santone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen Premium D3 Coffee Mix, Santone Plus Herbal Soap, Santone Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, kag Sis the Pain, subuman sang Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo, atubang lang sang Midtown na Hotel. Ang mga dekalidad garantisado kag epektibo nga maprodukto sang Yes to Health Incorporated, mabakal ninyo dira sa Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo, atubang lang sang Midtown Hotel. Mabakal nyo man sa tanan-tanan nga mga butika, Mercury Drugstore, Rosa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, kag generika, kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. And pwede naman ma-order online sa TikTok kag sa Shopee. Pangitaan ninyo ang official store sang Yes to Health 2011 sa aton nga mga taga palamati. Sa mga nagapamati sa aton sa radio, mabatian kita sa 100.7 na megahertz sa frequency, no, sa tagsa ninyo ka mga radio dial. And online, pabatian kita sa aton nga mga Facebook pages, ang XFM Iloilo 100.7 kagang XFM Radio Patrol Iloilo. And sa aton nga YouTube channel, XFM Radio Patrol, i-like and i-subscribe. Kag sa mga overseas sa Filipino workers nga nagapamati via XFM Radio Network nga application. Isan din man ka mga parte sa kalibutan o kung diri sa pungsod, basta nag-download ka mo sa application, mabatian kita sa aton nga mga tag-palamati. Katropang Bombet?
1: Yes, so, Katropang Mario, siguro ang aton subong topiko, amo yes. Ang pagpadayo, no? Ang
0: why kung, na matapos?
1: Why, oh, kung insaw, importante ang pag-organisar, no? Pag-organize sa mga OFW organization, no? Sa nakalinlain nga parte sa probinsya sang Iloilo. Kay tungod subong, te, na may federation na kita, OFW Federation in the province of Iloilo, and of course, may kadabanwa, may rigyan man kita nga mga organization sa mga OFW. That's why nga, tigi na shout-out again ang tanan ng mga presidente, yes. Especially ang aton mga local chief executives, no? Kay tungod nga ginasuportaran gindila ang tawag nga pag-organisar sa mga naklain-lain nga grupo, organization sang overseas Filipino workers in the province of Iloilo. Of course, sa aton mismo nga Iloilo Provincial Government, they may dyan kita nga Public Employment Service Office, ng kusa din nahamtang man dyan ang talatapan sang tawag nga overseas Filipino work Workers Migration Development nga what you call this center, no?
0: Yes.
1: Sa iban nga mga LGUs ginatawag na sila nga Migration Resource Center, sa ato niya OFMDC, no? Amo na siya. So ginpalawak pagid, no? Although lain lang ang ngalan, pero still the objectives are the same, but to focus on the assistance needs, updates, informations, and news of about OFW Katropang Mario.
0: Yes, and siguro importante man sa aton nga mga taga Palamati, no, since nga sa province of Iloilo established ya, no, ang organization sa mga OFW sa Katropang Bombet through sa natural sa effort sa Public Employment Service Office. Nga ginumpisahan during sang imo nga tiempo, no?
1: Yes,
0: so subong hapon we will continue sa pag-discuss sa kaimportante sa pag-organisar sang OFW organization Katropang Bombet.
1: Yes, oo. Pero antesina Katropang Mario, liwat lang siguro kita magpasalamat, no, sa aton nga mga bisita last Friday,
0: yes,
1: no. Oo, nahon naton si Sir si Mr. Francisco Benavides, ang area manager sang Small Business Corporation, no, nga sa idalom sang Department of Trade and Industry. Although nga tiyang iya nga base ni dito sa Cebu, no,
0: yes,
1: bilang isa ka area manager. So again, Sir Francis Benavides, thank you very much for allowing your staff, no, sa City of Iloilo nga nagrepresentar sa imo si Ma'am Tidon, no, si Ma'am Julie kag si Ma'am Wilfie Himugaon, provincial
0: yes,
1: coordinator sang Small Business Corporation, and of course si Ma'am Julie Jean Estidon, chief account management specialist sang Small Business Corporation of the Department of Trade and Industry. So
0: yes,
1: salamat gid, no, sa pagtaon ninyo kang tawag nga chimpo kag of course the information nga ko sa din na naman an nga duro gali ang windows, no, nga makahiram ang atin nga mga OFWs that intend to engage in entrepreneurial activities, no, kung pautang may
0: yes,
1: mga financial credit
0: katapang
1: mga yes sa mga MSMEs kid, tama, oo, muna ang ilagi niya target ng mga clients, no, ang nagapasakop sa MSMEs, micro, small, and medium enterprises.
0: Yes. And di rin nato na diskubrihan Katropang Bombet pero sa discussion naton sa representative sa SBR, no? Debla?
1: SB Corp?
0: SB Corp.
1: Oh, yes.
0: No? SB Corp. Ang pwede gali mautang, nag-grant sila sang utang from ranging from
1: 30,000, yes, so 30,000
0: 20 million,
1: yes, so 20 million.
0: So amo na kadako kalawak, natural kun ano ka pareho man ba kung nagapangutang ka, kun religiously
1: nagbayad ka,
0: bayad ka.
1: Oh.
0: So may ara ikaw sang maayo nga record,
1: yes,
0: mag-grant kag dako-dako gawa ang mag-grant. So, iniya intended for mga OFW Katropang Bombet.
1: Yes, so kag kung first time ka do,
0: yes,
1: do 30,000 to 1 million.
0: To 1 million.
1: Oh, tapos may diyan naman yung 30,000 second time na na nagadlagan ka na sa mga 3 million up to the 5 million,
0: yes,
1: no. Tag may diyan nga package nga wising
0: collateral.
1: Oh, ti way kat pakita, way kat bitbiton.
0: Mm.
1: Oh, ti so gina-encourage sa atin ang mga for good, no?
0: Yes.
1: Ang mga tawag lang na reintegrate na sa community nga kusuding inatawag sang DMW nga reintegration program nila, no,
0: yes,
1: te may employment pathway, may tawag business nga mga pathway, mm, kag training, no, capacity building. So amo na siya ang tawag nga mga nakilain-lain nga mga bulig sang aton nga national government agencies through the different what you call this agencies and bureaus of the national government.
0: And siguro Katropang Bombet, di rin naton mapakita, kag di rin naton masiling naton nga maayo ini para sa mga OFW organization.
1: Yes, so
0: especially nang organized na sila blang nagaplano mag-engage sa business.
1: Oh, small business.
0: Oh, small business. Kaya why man sang, ano eh, why man nakabutang kung ano gid ang menu.
1: Menu, oo.
0: Kung ano gid dapat nga negosyo ang pasok nga sila.
1: Mm-hmm.
0: Kundi nga lapad siya. Malapad katropang bombet.
1: Yes, no? Malawag pa ka naman. Kaya may, may aquaculture, yes, may mga fisheries, no? May green, ano ganito, mga programs.
0: Programs nila.
1: Nag-mention sila. Kag may mga indigenous people owned yes, enterprises. Tapos may sa youth man.
0: Mm.
1: Oo, namin ni siya siguro, ano natin kay board member Isara, no? Habir, na basi pwede nila man tap ining SB Corporation for their, ano, for the youth ng entrepreneurial projects, programs nila and activities, yes, no? Kaya manami sina kung naghambal sila yung one government approach,
0: yes,
1: sa aton di usaro naton one government exercise.
0: Yes. Nami katropang bombet kay kung lang taon mo sa i-compare mo although nga sa mga pautang ti natural di man ay malikawan nga may saka.
1: Yes.
0: May saka. Pero kung based sa discussion nila, nawiran ko nga mas
1: nubo,
0: nubo ang ang interest natural sa negosyo kag sa pautang negosyo di ba na mahimo nga wala sang interest ta katupang bombet mo
1: kag diminishing to sa atin, yes, pa sige bayad mo nagabuhin nagabuhin hindi straight
0: ikaw
1: straight na si pagintindi ko kay hindi taken maram sa figure sa negosyo pero kung straight ra kung anong ginabaydan mo kada bulan hasta matapos ra kung tatlo marak tuig duha marak tuig amo margyapon baydan mo pero kung magbayad kang kapital kang kapital kag interest nagadisen sa atin pa nagagamay kay nagagamay,
0: yes,
1: kung nagdali lang matapos ang imong abraydan sa imong mga ginutang.
0: Oo. So, isa ka mayong programa actually sa aton nga mga OFW nga kinanglano naton nga i-discuss, gina-promote naton, that is why nga as much as possible, mas nami kidya kung nagapamati ka mo, maka once nga mayara kita dire sa mga bisita nga gina-invite, maka-participate sila, maka-haboy sila sa pamangkot, at least maintindihan bala nila katropang bombet.
1: Yes, so pareho sa itong kuano atong sa bisita natin antes ang SB Small SBC Business Corporation representative may ara kita nga si Ma'am Infante, no?
0: Yes.
1: Si Ma'am Lenver makusa din gin-discuss yaman ang mga bulig sa OFW pagi sa Department of Social Welfare,
0: welfare,
1: no?
0: Yes.
1: Oo. Te medyo naghatag ni reaction, no? Nagtawag sa aton di ang ex-mayor sa Buena Vista. Si ex-mayor Eugene Reyes, ako sa din naghatag man siya, nagpadala man siya sa iyang mga concerns with regard to the availment of the kwan of the
0: services,
1: sa mga services sa social welfare, yes, especially sa health aspect, no?
0: Ako
1: may hinyo ng mga pagbulig ang mga natungdan niya nga mga constituents sa Guimaras. Pero mas nami siguro masingat na si ex-mayor man nagtawag si mo imbitaron tabi di.
0: Yes,
1: kaga kung ma-anticipate man naton kung ano ang iyang mga concerns, iimbitaron ta man ang mga bisita ta makasabat man sang iyang mga concerns. Like for example, you talk about the PhilHealth, imbitahon ta naman si Ma'am
0: Halbuna,
1: no?
0: Si
1: Ma'am Jam. Tapos te, ara man siguro si Kwan. Siguro, it's a package, no? PhilHealth, yes, may health aspect. Munagin yung focus. Ang social welfare, may health aspect man. Ang OWA, may health, ano man sila, programs. Hindi ba itong mga maselan, ano ganit panawag nila to, may
0: mga
1: ara sila nga term sa itong kwan mo, ang health plus, ano?
0: E-plus.
1: Basta may something, may plus. So meaning, kung may ara kita nga mga panelists di rin nag-focus sa health nga aspekto sa pagpagabuhi, especially on the OFW, mas manami, parang may isa kita kang ex-local chief secretary,
0: yes,
1: nga siguro, based on the experience, pwede niya mahaboy ining mga concerns and issues, no? Nagakinanglan sang sabat nga pwede man mapuslan sang aton nga mga tagpalimiti kag nagatan-aw sa aton nga programa Katropang Maria.
0: Yes. Bala naton si na mention si former mayor Eugene Reyes sang Buena Vista. avid listener tani sa serbisyong OFW. Gapamati gini siya.
1: Hey, Mayor, thank you.
0: Oh. Kay nga ana bala naton nga nagapamati siya. Because nga basta may mga concern about sa topic nga gina-discuss naton, ga-feedback na siya, ga-message na siya katong pangbupet. Mm-hmm. So, kay former mayor sa Buena Vista, former mayor Eugene Reyes, ga-pamati sa aton. Good afternoon, gina, sir.
1: Sige, sir. Okay. Thank you man, sir, sa imong participasyon, yes. No? Kapag sunod sa amon di pong programa. Salamat, yes. Sir.
0: Oh. And before kita siguro katong pangbupet, no, sa aton nga mga taga-panamati, basi malab o tabadugidugay, ang aton nga Public Employment Service Office Manager sa province of Iloilo, kaya may nakaschedule nga peso and Dolly job fair.
1: Yes.
0: Daw sa ano ni Lunes, ba ni mo 14?
1: Oh, kaya so, doon may isa ka hanggad nga pagsilibrar, no? Kay sa ano ganyan birthday ni Mr. President?
0: Why?
1: 14? Ano ganyan? 14? Pero doon Sabado, wala mo?
0: Oo.
1: Pero ihiwatan, no? Simultaneous, sa nakilain-lain nga parte sa Pilipinas, ining mga activities, no? So, ang probinsya sa Iloilo, gimpili sa Department of Labor and Employment, nga bilang partner, no? Sa Department of Labor and Employment in Region 6 facilitate and yes. Have this activity. Of course, may mga iban pa nga mga activities, no? Nga upod sa sining peso and dole job. Pero kagrabalaan ko do si Sir Neryo Luhan ang overall chair, no? Mm-hmm. Sa sining hiwaton nga nakalain-lain nga mga activities to be participated by the different national government and local government units, no? Sa diri sa provincial government sa provincial capital Katropang Mariyo.
0: Yes. So basi malabot pa man dugay-dugay, no? Kay balanta si Doc Cynthia Parkyondario aragin subong sa kasagsagan sa meeting.
1: Yes. So,
0: oo, do may meeting sa subong with Dr. Olbañas.
1: Yes. So, I think sa
0: preparation eh.
1: Oh, ang ginagina istoryahan siguro do nakakina pag ano ni mo do partito sa person na ano nga PDL.
0: Ah, okay. A person with disability.
1: Hindi, ang detain ano na?
0: Person deprived
1: of liberty. Oo. Kaya ginatagaan ni governor sang importansya gid ni Governor Toto ang ining pagpasad o kung pagplastar sang tawag provincial training center.
0: Yes.
1: Not exactly focus on the PDL, no, o person deprived of liberty. Pero gina cater man nilang iban nga mga clients, yes. No? Labi na gid ang OFW on the side of the Public Employment Service Office.
0: Yes. So ara pa siya sa kasagsagan gid sang meeting, no? So hopefully nga before mag-end ang aton nga program kato pang bombet ma upod naton si Doc Cynthia Parkyondario, no?
1: Siguro mataglan na siya karon sang
0: sa to, no?
1: Kay kagatik sana ay makamupirmi.
0: Oo. Though isa ni sa mga department head sa Iloilo Provincial Capital nga tama ka busy.
1: Oo. Tanan man sila nagabakas, nagahimakas kag nagaobra man sang ilang mga lubrahon sa provincial government, no?
0: Yes. And good afternoon also sa kay nung Fred Belbao, former OFW man siya, no? Former si Ferrer, galing kita daw, nag-for good na siya, may negosyo na siya subong, negosyo niya daw taxi. Kaya nung Fred Belbao, dira sa Hibawan na Mandurriao.
1: Tiduro ra siguro ang mga taxi units na karan?
0: Walang ko idea daw, tatlo bala ka unit na yung, ano, ang kay nung Fred Belbao.
1: Oo, kaya nabalaan ko kay, kisag ako may kwarta kita kasakay mo tas taxi mo.
0: Oo.
1: Tiko white at kwarta kung isakay ta sa jeep. Oo, aircon man.
0: Hindi na ko ma... Hindi, experience sa Katropang Bombet, much better nga magsakay ko sa kwana.
1: Sa?
0: Hindi man siling hindi ta magsakay sa modernize, pero much better, mas piliyon ko magsakay sa kwana. Sa traditional.
1: So, kay mangin?
0: Kag isa pa, ang sa mga modernized niyo, kundi pulo na supposed to be or pila na kabilog ang allowed nga magtindog. Ang ibang nung kaisa, tama ka bisan gutok na, sige padasok mo.
1: Tiga, pangunya di.
0: Kung sa bagay.
1: Kaya mamuti, bao. Sinulablaw ay gabat chakla de do ikaw la siguro kay tang nami timo yo mo pay ka ka ta ka puraot gid no da ba nanda pasit bi positive pero easier said than done. Atong gani indo may nagreact to bla kay governor ano ganito sa Bangko Sentral Remulo no na ano gani nang iya nga plido ah silingya na silingya why kita kuno nagasave no kulang kita mga Pinoy ano ma ano ma tamaan ka ano sa pag ano sang pagpangabuhi kay say pero may title ng iya nga kwan mo ang ginano ni I think si si ano isa ka columnist no may isa na siya ka kang ano nga gin-title
0: si BSP Governor Eli Remoluna Jr.
1: Remoluna, yes. So, pero award din siya sa ano sa I think bilog ng Asia. Third consecutive year nga best ba ano na siya, banker, chief sang Central Bank ng mga ginano, nagaano siya. Pero may nakamuno to siya kang Pinoy, wala sang say pero iba nag-react sila niya ti. Madali lang kay mo yung maghambal pero tapira ka milyon imo. I mean, the governor of the Central Bank, no, receives more or less in a year, ha, incentives nila, bonuses nila,
0: travel allowance,
1: travel tanan na, kompleto, including sa ilang sweldo, hindi man dubo sa mga 30-31 milyones. Sila ang pinaka-isa sa mga pinaka-taas ng executive sa government nga nagabaton sa ano sang mataas nga sweldo kag mga bonuses kag allowances.
0: Oh, dako pa sila sa presidente?
1: Hangged pa. Ti garing ti.
0: On the other side.
1: Depende ko. To wait na ti flood control to eh.
0: Ti ka produce naman kwarta.
1: Ti ti to yata na gina-produce ang sinhalin sa sinsilyo sa papel mo. So amo na siya katrupang Mario no. Kadali magambal pero you know for Filipinos nga pigado nga ginawa na lagani ka pa anget-anget ang both ends no te paano ka makambal ka savings kara kay ang napertiniser gani ka natin inabuel pa kanga nagabuel ang may sarang pa
0: amo na yung siling nila nga kung sa Pilipinas yung kuno katropang bombet kung pigado ka pigado ka nagid
1: nagapigado ka pagid
0: kung manggaranon ka mamanggiranon ka nagidlang.
1: Kay ang mga manggiranon, mga ano si Baba, mga negosyante.
0: Negosyante.
1: Sige lang ganar mo. Paubrahabit agyas ko na. Kaya ko childor na.
0: So, amo na ang kinalain sa Pilipinas. Nila patas.
1: Sige.
0: Sige.
1: So, to, naka-recap kita. Naman kita. Yes. To, pwede rin kita siguro kadiritso to sa tatlo. Tatlo, no?
0: Yes. Nabilin. May nabilin pa kita
1: basi, na pwede mo ma-ano, partner, Katropang Mario, ang the first three nga why organizing OFW organization matters. No? Yes. Kung importante nga gina-organizar natin ang mga ining mga informal groups no or associations sa mga nakalainain nga mga OFW sa bilog ng probinsya sang Lilo. So far do may mga diyan na kitang 34 or 35 OFW organizations no sa probinsya sang Iloilo kag ini nami kay tamaan gi ka kano ka maayo ang mga relasyones kag pagbuligay kag pagsakdag man sang provincial government sa overseas Filipino workers nga mga federation naton Katropang Mario.
0: Yes. Sa antes kita guest sa mga nagliligad na discuss din naton importante ang pag-organisar sa OFW organizations. Ano ang mga katuyuan, no? Katropang Bombete number 1 sa ato na matagpalapati na discuss naton number 1 ang pagpabakod sa kolektibo nga tingog kag advokasya, ikaduha ang pagpalapad sa serbisyo sang welfare kag peer support sa aton nga mga OFWs and ang ikatatlo pagpanghanda sa reintegration kag sa palabuton. So hasta nakita dira sa tatlo.
1: Yes.
0: So siguro te dire kita sa nabilin nga tatlo pa, no? Kaya katupang bombet kiti may anom ka mga balasihan kung nga importante ang pag-organisar sang OFW organization.
1: Yes, so
0: yes. So ang ikaapat dire sa aton nga mga katropa, sa aton nga mga OFW, mga tagpalamati ita. Ang ikaapat amo ang pagpalig-on sang credibility katropang bomber.
1: Yes, so
0: sa pulisiya kag national nga diskurso katropang bomber.
1: Yes,
0: so kinanglanon naton nga pabaskugon or paligunon ang credibility o kredibilidad sa mga pulisiya sa kag national nga diskurso. Di dapat ang organisado ang OFW para nga mapabakod ang sang visibility kag kredibilidad sang ila isyu kag sa gobyerno kag international. So mga national and international policy ni.
1: Policies, oh. Yes. So kung may ara nga mga advokasiya ang isa ka organisasyon sang OFW, ang ila nga mga ginasingket, no? Mm-hmm. Nga mga ining policy katropang Mario naging legitimate, naging babakod kag matunog kag maintindihan.
0: Yes.
1: Pagi sa mga case mga kaso kag mga ebidensya. Mm-hmm. No, ang kaso din na mapalapnag nila kag mapadangat sa national government nga ining klase kag mga concerns kag issues nila husto kag may basihan.
0: Yes.
1: Katropang Mario.
0: Oh.
1: For example, ang magambal lang ang ining pag paglakat o kung pagpanaw ka mga OFW, dapat ang mga host countries mangin sensitive man o kung dapat itaon man.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ining grupo sa OFW, hindi lang bilang workers lang sila.
0: Yes.
1: These are human capital nga nagabit-bit nga may mga diritso man. Ano ba niyang rights?
0: Diretso.
1: Kinamatarong. May kinamatarong. Mm. Oo. Ti inibit-bit pa nila, hindi lang kung pag-aboto, yapabrahon lang sila, kundi nga dalaman nila bilang isa ka grupo sa mga workers, halin diri sa aton pungsod, kundi nga nagarepresentar sila nga may dalaman sila nga mga kinamatarong nila. Oo. The reason why there is such a thing as a contract, no, overseas employment contract, nga kusa din amon ni siyang basihan sang ilang nga mga pag-ubra sa luwas ang pungsod katropang Mario.
0: Yes. Kay bisan pa gani kung kaisa katropang bombet nga mayara sila sang kontrata kag dira sa kontrata naka-stipulate kung ano lang dapat ang ilang nga
1: ubrahon.
0: Trabaho or anong ilang ubrahon pagsulod nila sa trabaho, but kung kaisa mayara sang violation, may mga
1: correct
0: violation kag nagagobian.
1: Mm-hmm.
0: Sa naka-stipulate sa kontrata, and mostly sa mga kaso sa mga OFW nga ginareklamo amo ang ginatawag katropang bombet nga contract violation.
1: Correct.
0: Apron gini katropang bombet sa mga domestic helper.
1: Yes, so in fact nakaisa ko ka may research, may book ako, no, nakuha ko na sa isa ka national government agency, I think sa O1 ni siya, no, nagapangita kita sa mga nagkalain-lain nga mga references nato.
0: Yes.
1: Ng katropang Mario te nabutang handbook common OFW problems.
0: Yes.
1: And one of those stated in here ang tong ginahambal ni mga kontrata, no, nga may mga problema, no, sa kontrata, ini nakasaadre contract switching or failure to honor working contracts.
0: Yes.
1: So nabutang gini as one of the major problems of the OFW.
0: Number one kid sa listahan?
1: Oo, isa lang, hindi man gid number one. Okay, may nauna diri ang common OFW problems. Ang isa gani di nabutang gid ang una di high placement fees. Pero te kisang iban di way naman placement fees, especially the domestic helpers. Yes. And the seafarers, no, why ni. Pero
0: mostly,
1: of course may ara man ang iban.
0: Pero mostly kid common nga problema, contract violation.
1: Yes, oo. Ang term nila, ang of course, ang contract violation, pero nila, the contract switching or failure to honor working contracts.
0: Yes.
1: Oo.
0: May ara, pagalin mo din sa Pilipinas, sa katulad sa mga nag-a-apply abroad, domestic helper, halin din sa Pilipinas, may ginapirmahan sila ng kontrata.
1: Mm-hmm.
0: Dira sa kontrata, nakastipulate ta, condate ka nga country, sa nakita ta, katupang bombet, may ara sa translation.
1: Yes,
0: no? Translation sa contract.
1: Oh, actually, ginbit-bitan ta ka. Oh, nag-research naman ako. Kay mabudlay kung tuksoon, makubla ka gano'n. Hindi ukmahan, ti ginabit-bitan tagi di kausang evidence-based ni mo.
0: Oh, yes.
1: Ti may isa di ka sample ako ng contract sa Saudi Arabia.
0: Saudi
1: ako,
0: na?
1: Saudi? Oh, sa Saudi. Oh. Ti may sa left side, no, katrupang Mario, ya, ano dya, in English.
0: Sa duwa-duwa.
1: Oh, sa pihakro matana, Arabic.
0: Yes.
1: Oh, so para maintindihan sang ano, sang
0: translation.
1: Ano parang OFW. Mm. May translation. Tinabutang kidya ang nabutang ang una ang employer represented by kung sino na nag-represent.
0: Yes, by employer.
1: O sa domestic rumatan ng recruitment agency nabutang roman. So I would suggest katupang Mario sa Dazon kung may pa ano kita guest kita nga from the OWA,
0: yes,
1: no? Nami kung ipatpata dia kag i-raise naton ang aton nga mga concerns based sa aton nga pag-interview ka mga OFW ti kaduro-duro den, no? Ti mostly ang naistorya natin may mga problema gid sa contract switching or failure to follow the contract, no,
0: kung
1: as
0: ano
1: sign nila.
0: Oh.
1: Yes,
0: so
1: ti mas nami ni mapatpat kay may mga naklain-lain nga party ni isang contract nga kusa din halin sa pagkaon, pila ka tuig ang imo obra, ano ang imo obra, ano ang pagtratar mo kung ang imo employer kay manan mo kisa may employer pag-abot dito. Tani ang kung sino na nga lang employer, kag kundiin nga balay, dyan ka lang.
0: Dyan ka lang.
1: Ang masadya kisa,
0: kay
1: ginahiram ka kang bayaw, bata, te ang imo ginaservisyan, tag lima kabidlog na households.
0: Ang term gani sa mga na-interview, tani ka tropang bombet, ginabaligya mo.
1: Oo, ginabaligya. Oo, te ano ba lang ginasilduhan kao para mag-ubra ka sa isa ka panimalay nga na-state niya kupira ka tawo, sino sa sanda, tapos tuyati mo kay katrupang Mario ka servisyo nga dapat kaya ka maservisyo kay, ano, kay katrupang Bubit, no? Something like that, no?
0: Yes.
1: So, manami ini siya ipat-pat katrupang Mario, ma-focus na siguro sa son, no?
0: Yes.
1: Sa tawag nga kontrata sang OFW. Pili lang tayo, unahan talang kay kalabanan sa may mga reklamo anugid sa Middle East.
0: Yes, yes, Middle East.
1: Yes.
0: So that is why nga based sa aton nga ginapatpat subong kung ano ang kaimportante sang OFW organization.
1: Yes. Oh.
0: Importante gid siya katama. Kahit as na-mention sa ginahatag naton nga kahalimbawa na full ang mga parusining mga contract violations sa ika-apat kag naton nga diskusyon dere katupang bombet
1: na yes,
0: dapat paligunon gid ang o kon pabakudon gid ang mga pulisiya, no, pulisiya kag sa nasyonal o kag subuman international katupang bombet mga
1: correct
0: kinanglanon gid nga ipaintindi, no, sa kag dapat amuna ka importante kon mayara sa OFW organization.
1: Yes, isa man nga naton kay katrupang Mario, madami kay this is also a policy and being also a program at the same time ang ginpasar nga mga ordinansya ni board member Jason Gonzales, kag di board member Distura, kag of course upunsubong ang chairman si Ma'am Juan, board member Juan Herminanda, no, sa First District, kusa diin na ginatulod nila ang mga line-line ng mga policies sa local ang aspekto para nga mabuligan kag masuportar ang nakalain-lain ng mga organizations ang OFW Katrupang Mario.
0: Yes. So, ina sa ika-apat Katrupang Bombet, no?
1: Yes.
0: May pagid sang masunod kalimbawa to ang parte sa mga problema sa mga kontrata. Mm-hmm. So dapat paligunon gid kay kun maligon o mabaskog mm-hmm. ang grupo organisasyon sa mga OFW may tingog sila kato pang bombet.
1: Yes. Te bilang kuna organize sila inapo kwan kag naging formal ang ilang pagplastar no kung man mo na formalized ba? That's why na organized yes. na. Kay kung why na organized ti informal na siya nga manner no. Mm. So kung na organize ining OFW as an organization nangin ano sila nangin kabahin sila sang tawag na national driver for economy
0: yes.
1: no tagatulod mm. kay ti siyempre na discuss naman di sa maligon kag liwaton ta naman nga isa subong kang naga sapin-sapin mm. mayor no ti ang Pilipinas sa in terms of economy no hindi kita economist but when we read the newspaper terribly nagid kay mahina ang tawag naton nga foreign direct investments ang mga magambal kita foreign direct investments these are the investments coming from the outside no ang mga iban nga mga negosyante sa halin sa luwas ang pungsod hindi ni siya domestic nga mga investors nga mga local ka businessmen so kung mahina ang imong foreign direct investments or yung mga investors daton katropang Mario this equates nga gamay ang kapital nga mm. nag-arabot ka natin kagti siyempre ko duro ang nag-invest in terms of business or negosyo it equates sang tawag nga nagadugang ang ga-generate kita sang ubra sang work or job. So ito kung ga-generate kita sang job duro makaubra may income ang nag-aurubra ni Bla Katropang Mario.
0: Yes.
1: So kung may income naman kita nagahulag ang ekonomiya ta kay for example nag-aubra si Katropang Mario sa isa ka international nga or multinational company no
0: mm-hmm.
1: XFM International Corporation.
0: Oh.
1: Mamuna siya tega baligya bi sa mga international nga mga products no coffee etc. Te kung ginasyulduhan kao kag mataas wildo mo so di
0: may tax
1: may tax ka o may tax man ang company mo
0: yes.
1: O may ginagabayad ka man kabuwis ti gahulag ang ekonomiya kay tungod nga ti diyan kita lifeblood na mo
0: mm.
1: tapos ang imo wildo mismo nga ginabakal mo sa makinang lanon sa imo nga pamilya o kun sa household nimo ti kundi nagaganar ang mga tiyangge, yes. gaganar ang malls, di ba? Tigahulag naman, utro naman sila pamakalto sang ikonsumo sa mga nakalainain ng mga konsumidor.
0: Yes.
1: O, gari kiti, ang consumer, anong term nila nga, economy, kita yabla.
0: Mm.
1: O, pero ang point is, kung if there is such a foreign direct investments, no, kagduro, just like Singapore, pero napirdir kita kang Vietnam, Thailand, ang Pilipinas nubo nagid
0: yes.
1: kag ang masadya tulad kay because of the political dynamics and circus kumbaga ti ang salig bla
0: yes.
1: sang mga investors especially foreign investors naga may tawag nga may mga uncertainties mm, no
0: kapangalang-alang
1: mm. sanda ti ko ikaw bla manegosyo kang manan mo nga nag-uropas to ang lugar nga ginaagtunan mo mga tao ka politiko to ti do laban-laban na daw hindi kagit siguro mag-risgo katropang Mario,
0: yes.
1: no?
0: Amo na gani, katropang Bombet, may mga angaton nga mga official nag-travel abroad, may mga nagakadto sa ibang pungsod, nagapang-invite sa nga investor,
1: yes, so...
0: nga mag-invest sa ilang negosyo diri sa Pilipinas.
1: Hmm.
0: Pero kung kaisa, nagakadula ang interest sa nga mga investor, foreign investor,
1: yes.
0: because sa nga political circus nga na-mention mo, mm-hmm. no? May gahilibagay.
1: Mm-hmm.
0: O, ti, sino man abi matuod invest sa isa ka lugar kon bisan sa politika lang
1: magamo
0: o mataya ka sang imong investment da kag kon nagaginamo nga kon mag-invest ka way kasiguraduhan kon bala makaginansya ka kay ti kon magnegosyo ka nga way kasang ginansya ano na mm-hmm. charity
1: yes
0: o hindi man pwedeng mag-charity ka lang
1: tama
0: ti natural kon mag-invest ka sa negosyo expect mo na nga may return of investment
1: oo kay kapin pa ko negosyo ta na simply said
0: oo
1: gain or profit, di ba? O marada, may ginansyahan kita bla o kung makaganar kita. Kung ay malang, te anong pulos man gusto pa ko man.
0: May invest ko na sa kwarta ko, limbawa. Pero si mo, may invest ka nga wala ka sa negosyo, may invest ka nga wala ka sa ginansya, bisan gamay-gamay lang, hindi man na pwede. Kung mag-invest ka nga wala ka sa ginansya or kung may income ka man, patas-patas lang, ti pierde ka gida. Pierde ka gida.
1: Hindi, way mo na, way mo na silaw ang effort mo, ang labor dyan. Ang palitik mo, kag hindi mo siya maturugan kung kumusta itong negosyo mo.
0: Kung patas-patas lang, kung patas-patas ang imo income, pierde ka.
1: Correct.
0: Yes, so. Pierde ka in the sense nga sa imong effort, kag sa imong sa imong energy nga ma-invest kada sa isa ka lugar nga why isang return of investment.
1: Yes. Pero may pamangkot ako kanimo katupang Mario. Sa kaduruhon, kung iduro ang mga state visit,
0: yes,
1: no? Tapos may mga business meetings abroad, meetings abroad, no? So ang ginambal sa aton nga national government, duro ang mga pledges sa mga businessmen na naka ano nila na meet nila or nila sa isa ka business meeting no, abroad, no? Tig sa gani diyan kalabanan ang upod ang presidente, di ba? Now, if there is such a thing as millions or billions of pledges, ang question ko is pila ang nagpatupa. Kaya because nagagasto kung mag state visit ka, kag when you invite, no, kung baga ginamarket mo na ang aton nga pungsod, agto ka mo to sa pabiya, kay katupang Mario, no, ma-invest ka mo to, kay may ato si katupang Mario mag-amuma kag mag-tauman kang counterpart na.
0: Yes.
1: Tempo ang question is, kung may pledges dito, and you, for example, when you go mag state visit and you spend, no, an X amount, no, kay tidara mo ang entourage mo,
0: yes,
1: ang grupo mo nga mga kabinete, diba? Te pag abot ba kung duro ang may mga nag-pledge na ma-invest ka natin. Pero may gasto kita in terms of ang national government, in terms of their state visit and or business meetings, kung ano man na da. Te pagbalik nanda, may mga pledges. No? Ang question ko is, te kung may mga pledges nanda ka dya, piraran ang napatupa ka pledges nanda.
0: Amo na katropang bombet ng way naton mapamangkot.
1: Mangkot be.
0: Kagaway na way manat way naton mamonitor. Tinatural ara na sa economic team nila, di ba? Economic team sa aton nga presidente.
1: Yes.
0: Kay te insakto na ambal mo nga kon mag state visit ka, may business meeting ka, pledges versus gasto.
1: Yes.
0: Pilang gasto? Pilang gasto sa pag pagadto dito sang entourage to? Versus sang pledges pa na, why pa na
1: te babalik ko matupa ra ko hindi.
0: Lotaw pa na sa sabaw to gabang.
1: Yes.
0: So hindi plan do may ginatawag na sa nga time frame within sa amo nga period, pero te ang pamangkos na dira nagtupa gid man ayan.
1: Yes, so te kung wising nagtupa to ano ba kung nagtugabang
0: lutaw sa sabaw tugabang
1: te bilang sige lang gasto ta panaw no marketing our what you call this our country to for them for the investors to invest te pero why to nagtupa nag-alasan da prepirma pero why man te nagtupa te medyo kung sa ang imo to nga gasto sa mga state visit or business meeting abroad te why eh di ba
0: why yes te ang iban sinakatropang bombent ka panilag man mo. Kung investor ka abroad, foreign investor ka, yun number one, manilag pa na sila, peace and order. Peace and order that includes ang political stability, siguro ka ito pang bombete, no?
1: Yes.
0: Peace and order. Tapos, mga aspeto na kinanglano nila, like mag-invest sila, bastante bilang Pilipinas sa elektrisidad, sa kung ano pa da nga kinang mga aspeto nga hindi sila mapierde. Iti kung mag-first na magpatindog ka sang mall. Magpatindog di abig kung sila sang mall sa aton. May sufficiente bilang nga supply sang elektrisidad.
1: Kung sari ka timok bakal gasolina mo kung nabran out. Pero dugang sa tawag expense mo, no?
0: Oo. Amo na kato pang bombete, pareyoso bong ang sitwasyon nga ti. May arasang ang political stability sa Pilipinas daw hindi mayo bangun nga nagakinaburigal sila.
1: Oh, may impeachment pa.
0: May impeachment pa.
1: Oh, may failan, may ano pa ka mga grave threats to. Oh. No? Sana basahan nato. Oh. No? Tiya mo na siya katupang Mario ang tawag, and even just to mention, no, nga ang investment nga nagahalin sa remittances ang OFW, yes. May nabasaan ako, state na lang ang source. Oh. I think is sa Star, no, National Daily, halin sa 11 point something 0.6, I think nagnubo ng investment na himo na lang 6.2%, meaning ang yes. Ang gina-invest ang mga OFW halin sa remittances, no, sang ginapadala ng mga overseas Filipino workers, nagnubo ang ila investment. So even the locals, meaning ang aton mismo nga mga pareho nga Pinoy, nagnubo ng ila nga pagpadala sang ila remittances para mag-invest, yes, sa negosyo, katropang Marie.
0: Oo. Kay as you mentioned ni katropang Bombet, gina atubang naton subong, no, ang write up sang isa ka business writer.
1: Oh. Si ang akon paborito kasi na si Buchanko.
0: Oh, si Buchanko. Oh. Dated April 29, 2026 sa Philippine Star sa Business. Insakto na hambal mo, may nagnubo sa 6.2 sang 2024, compare, kung ikumparar mo, yes, sorry, comparar sa 11% sang 2021.
1: Oh, okay.
0: Ina, remittances na katupang bombe.
1: Halin sa remittances na?
0: Halin sa remittances na eh.
1: Ang OFW.
0: Yes. Ti, damo factors na din.
1: They almost one half ang nadura nga in-invest nila. Tungod away takabalo kung nga nagdubo ang anda nga ano nga investment to halin sa remittances nila.
0: Oh, tema kun mo 6.2 mga dira sa ano, mga kulang-kulang sa tunga.
1: Yes.
0: Kulang-kulang sa tunga. Or sobra gigan is tunga. Kay 6.2 mo ang katunga sang 11% mga 5.5
1: something.
0: 5.5. Oh. So 6.2 sobra gigas tunga.
1: So amo na siya ang isa ka kwan, kay ang mayor nga ang baluan ni kina, isa ka mayor nga mga nagadugang sang ano sang pundo sang gobyerno, gasalig sila subong sa duha kang harige ang remittances and the income coming from the business process outsourcing,
0: yes,
1: ng BPOs.
0: BPOs.
1: Yes. Okay, so may mga ano na siya, may mga accounts coming abroad. So ga-earn man kita dollar sinada. Tamo man ang remittances sa dolares man. Now if you try to see the other side of the coin, no, makusa din ang laban ang aton import sang sa export naton, yes, tamaan gid ka ano karayo kubaga punta-punta. Ti ang dolares nga nagasilid kin natin gamay pero hangged ang ginapagwa natin, and so dali ba si maubusan kita dollar reserve,
0: yes,
1: nabla na muna siya.
0: Oh.
1: So these are the things nga kubaga padaluman ta mga gina ano natin gid sa Ilunggo kung hiligay no kung kinaray ah, kay at least para man ma-appreciate kang atin mga OFW nga gina ano natin ginapatpatagit gusto ang diyang mga ginasakripisyuhanan da, ang ginaubranan da, ang ginarepresentar nanda, kag ang ginabato nanda ng mga remittances katropang Mario.
0: Yes. Munang hambal mo ba katropang Bombet nga Pilipinas, kung i-compare mo sa mga Asian countries, like Thailand,
1: Vietnam,
0: at Singapore, ya, budlay mo naging manay.
1: Hindi na na. Kay kapumpit na sila sa kwan. Ang Singapore, ya, top 5 na mga
0: kwan. Kung magsalang Singapore, daw number 2, bala mo? Number 2?
1: Diba, yun yung gambal nga, isa sa pinaka kwan. Basta taas ng kategorya nanda. In terms of education,
0: yes,
1: health,
0: yes,
1: ang kadasig sa ilang, ano kanina, ng IT na, ano ng speed, bla. Speed sa mga, ano nila, mga sa wifi, ano nila.
0: Internet.
1: Sa internet speed, o.
0: Oh, internet connectivity nila.
1: Yes.
0: Ati, Pilipinas siya, aratanan mo. Aratanan.
1: Versus Singapore nga why natural resources.
0: Oh, why natural resources?
1: Atong di gasolubra.
0: Gasolubra? Oh. Oh, pero nga ang pirde pa kita sang Singapore. Ang kadamo-damo halos tanan na rin na di sa aton eh.
1: Bas nami siguro param ko ang libro kanimo nga Why Nation Fails. Ang nabutang to Leaders and Institutions.
0: Oh,
1: amo na siya ang mga basihan.
0: Na, oh, nami ginabasahon ko to pang pumbet.
1: Sige. Oh. Yeah, no, hindi man damol ah. Kama, sige.
0: Pero, insakto na ko to pang pumbet ang na-mention mo, no? Nga, kay, may nabasahan ako one time. Na-mention mo na ang parte sa mga country sa Asia nga ara naging sa dalom ang Pilipinas, mm-hmm. No? Nga ang pamangkot gani nga ang ara sa dalom ang Pilipinas, kung i-compare mo sa ibang pungsod, nga diri sa atong Pilipinas, kompleto kita.
1: Mm-hmm.
0: O, Thailand. Thailand, ti number one nga ginaano sang Thailand, gina-promote sang Thailand, is tourism.
1: Tourism, nalapawan. Ang galagasubog, ang Vietnam.
0: Vietnam.
1: Yes. Oh. Kay domino ni siya mo. Gataas ang aton nga mayo ang ekonomiya ta. Kay duro ang ga-contribute. So, ang isa sinadang hanggad, ang tourism nga tourism. Aspekto katupang marit.
0: Madumdumang ko naman ang tagline sang isa ka anay senador bla.
1: Mm-hmm.
0: Hambal niya, tourism means jobs.
1: Mm-hmm. Stogin. Kay duro ang turista, may duro ginabaligya ang pagkaan, no, duro ang nagabaligya, duro ang mabaklan. So, sa balit ka gani, domino ni siya.
0: Domino effect?
1: Domino effect, yes.
0: Yes. So, nakalabot, nakita ka ito pang bombet sa mga
1: sanga.
0: Oh. Okay, so again, number four, dapat paliguno naton o pabaskogo naton ang kredibilidad mga polisiya sa national kag sa mga international nga diskurso sa nika ito pang bombet. So, yes. Ang ikalima, amo ang pagpabakod sa diaspora network o kung kultura kag mutual support.
1: Yes.
0: Tay sa dalom sa nika ito pang bombet, ang mga organisado nga OFW nagabulig agod nga mapadayon sang magapadayon ang kultura kag identified sa Pilipino sang Filipino sa sagwa.
1: Yes,
0: no?
1: So, kay kung maghambal kita nga diaspora, amo ni siyang paglapta kun paglistar, pagpanaw kang isa ka grupo, like kita nga mga Pinoy sa nagkalain-lain nga mga pungsod, no? So this is the Filipino diaspora. Amo na pag take, no, kung pag ano natin katawag ang diaspora bla, katropang Mario.
0: Yes. And natural maghatag sang support sa mga pamilya, no, kung ato kanu sa ibang tong pungsod ti ang mga dependents mo nga ari diri sa Pilipinas,
1: yes,
0: makabenepisyo, no? Iti napadalaan mo sang ano mo, napadalaan mo sang suporta.
1: Correct.
0: Oh. And magluwas dira nagahatag man sang warning system kung may OFW nga nagaantos o delikado sa host country.
1: Correct. Oh. Tay mo na siya nga Durora Vloggers.
0: Oh,
1: te may diyan kisa nga te nami man kay kisa ko hindi ba ma hindi natin mahinsap ang ang ukon ng atin nga national government kasi bla natin turugan o kung nagnap lang te may adlaw ko nap pero kung basi na hamukan gid te pero nami man siyang mga vloggers because they knock, no, kumbaga panuktok sila oy ari may naano naman may nadisgrasya may gin nagviolate naman o kung nagano sila to sa plaza, no, kung anong mga sitwasyon to. So these are what you call a warning, kumbaga nagtao sila sang tawag lang nga kung ano ganerang

0: Oo. So amo na siya sa Middle East, and of course ang ning mga pag-atake pinaagi sa drone or sa missile, hindi lang to sa Strait of Hormuz, but also sa mga ports ang tung sa Ukraine. Oo. Nga kusilin maski nga naga panaw sa na naghalin ng barko, nalabot pa sanda kag naiguan sa tawag ang missile kag drone na katropang man.
1: Yes. So, isa ni kaimportante, isa ni kabagay ng importante nga dapat maorganisar gina nga ton sa nga mga OFW katropang bomber.
0: Yes. So,
1: iti ginapabaskog naton pero sini ang sa ikalima naton nga aspeto diri nga dapat pabaskugon o pagpabakod sang diaspora network, kultura kag mutual support katropang bomber. So,
0: pero mas nabi pagin siguro, I mean, you talk about the mutual support, it's not only the financial aspect. Yes. No, mas nabi pagin siguro nga kung magbalik ang attending ang mga OFW, they could bring along with them sang tawag nga technology.
1: Yes.
0: Ang na-learn ng Dabla Tuya. Mm-hmm. That is kung mga ang pagpanaw nanda, mga engineers nanda, no? Ang mga mechanics, chemicals, or I think masi sa tech book, pagbalik nanda, they could bring along sang ilang skills, makatudlo sanda, kag ma-learn man sang pareho nanda ka Pinoy, ang tawag nga teknolohiya, no? Nga na-learn nanda, halin tuya sa ginaubrahan nanda.
1: Yes, kay ti may akaya iban na katropang bombet nga kapas na sa na-mention mo nga mga engineers, mas advanced ang teknolohiya nila tuya mo.
0: Yes.
1: Kung i-compare sa Pilipinas.
0: Correct. Masi sa medical nga profession, sa mga practices.
1: Oo.
0: Di pag-abot tuya, iban nga ni why dayon ginapa hands on, kwan kundi nga ginatrain na nai, for a few months.
1: Oo.
0: Para nga to familiarize sang ilang kaugalingan kang paghanas kung anong paggamit ka mga high-tech ng mga equipment katropang marin.
1: Oo. Kag bintaha man ina katropang bombet.
0: Yes.
1: Na pagbalik sa mga OFW naton, ma-share nila ang ilang mga nabalaan ng mga teknolohiya dito.
0: Yes.
1: Advanced technology.
0: Yes.
1: Sa mga Pilipino man, sa mga kaupod Manila, diri sa aton sa pungsod, kiti mas advanced sila tuya mo.
0: Correct.
1: So, at least kung time will come, pwede magamit sa mga kasubong nila ng mga engineers, kung mga engineer man or sa mga
0: doctors,
1: medical
0: nurses, medical chemists,
1: matun-an kag ma-share nila.
0: Ano gani hambal ni President, mapalupad kang ano ganito?
1: Mapalupad sa nga
0: racket.
1: Oo.
0: Di base nga may mga
1: scientist.
0: Hindi ba do may mga base may mga Pinoy kita nga nag-ubra sa NASA or
1: what? Base man, no.
0: Maano makatudlo sanda kagukun sa mga maano tawag sa MIT ano gani nga at ano ra nga basko nga mayad nga eskwelahan nga puro gawa mga experts sa
1: technology,
0: Massachusetts Institute of Technology.
1: Oo.
0: No. Oo. MIT, no.
1: Oo.
0: Oo.
1: Kay dumduman ta to pang bombet na mention mo about mapalupad racket. Sang una to gamay pa kita mabatian na basaan ta na nga ang Pilipinas nakapalupad na sang satellite mo.
0: Mm-hmm.
1: O atong Agilabla.
0: O Agila. O
1: hindi bla mayaka kita sina.
0: Hindi to Land Rover, racket to ya.
1: Kay
0: dumidyan nga daw nagano sa ginusar nga
1: basta Agila do satellite siguro. Do
0: okay. Kung tawaan mo lang sang support ang tawag nga R&D or research and development, no. Naton galing kay dugamay ang pundo nga ginatawod diyan kay duro dad ang Pinoy nga mga inventors.
1: Oo.
0: Oh. Kag may mga kwan ng kalkalbanan like diyan sa Chinese elementary pala, I think gina-train na sila sang mga robotics. Oo. Umpisa pa lang diyan. Tingatan ta na mana. Ako ganin dit man pitik-pitik computer.
1: Te amo na ka to pang bombet, no? So importante man ni sa aton nga matagpalmati ang ikalima nga aspeto sa pag organized.
0: Yes.
1: Dako ang mabulig sa ikalimang aspeto ni sa pag-organize sa mga OFW katropang bombet.
0: Yes.
1: And ang last, ang katapusan, no? Yes, ng aspeto kun nga ang importante ang pag-organize sang OFW, amo ang pagdikaw sang risgo kag pag-promote sang ethical recruitment.
0: Mm-hmm.
1: So dapat
0: tama na siya nga may imbitaron kita. Mm. Ano nga representative, no, sa halin sa ano gani regional interagency against human trafficking.
1: Yes.
0: Nahambal ko na gani ginaprubahan na to ni

0: Regional Prosecutor Louis Dolegosa, kag may na-assign ni siyang isa ka abogada na magkakuan na galing kay to may travel pa siya.
1: Yes.
0: So we will try to follow up it basi next week. We will have the opportunity to interview sa sa sining kwad kag na makita kay kay Fiscal Hiroche,
1: oo,
0: nga head sang Office
1: Provincial
0: of the Provincial Office Prosecutor,
1: mm-hmm.
0: nati ba follow up man siya sang amo na nga ginahinyo nato, no, sa na siya sa anti-human trafficking.
1: Mm-hmm.
0: So daw dako na siya ang tawag nga ang klaya sa tawag nga illegal recruitment. Oo. Tayo na dumduman mo to si Katropang Mario, si Attorney Kun Yusek, no, Undersecretary Olalia.
1: Yes.
0: Nga mismo siya under sa iya opisina, siya gid ang in charge sang tawag nga licensing and adjudication, no. So meaning katutok gid ang ining DMW nga under sa iya nga division bilang Yusek sang DMW department, ang Department of Migrant Workers, nga kusa diin ang mga illegal nga mga recruitment agencies ginapasira, no.
1: Yes.
0: Oo, ginapasira. So dahil mo na gininig akuan nga ginapaskilan gid nila nga close na. Oo. Kag ang iban mga travel agency nga wala sila sa mga job orders Katropang Mario, te tapos ginapromisahan nila nga makaubra ang isa sa mga Europa bla. Oo. So
1: isa,
0: wala sing existing.
1: New Zealand to, di ba? Do may nga kaysa
0: basta Europe siya. Oo, may New Zealand man galing.
1: New Zealand
0: New
1: to
0: Zealand
1: last time nabasahan nato ng ang news reports nga
0: yes.
1: damo sa mga nabiktima sa dito sa Iloilo, dumayari bala mo nga
0: yes.
1: gin closed because nga New Zealand ba to or something, Australia.
0: Oh, medyo gin pakita ganin picture sang
1: yes.
0: natungdan, no.
1: Mm-hmm.
0: Oo, amo siya. So these are the things that you know that would justify makapabakod ako sa diin insaw importante ang pag-organize sang mga pag-formalize o pag-organize sama na kailangan ng mga grupo asosasyon,
1: yes.
0: no, kag network sa mga OFW sa probinsya sang Iloilo, Katropang Mario.
1: As you mentioned, the Katropang Bombet pila na
0: 34 out of 43 LGUs. So may may diyan pang mga siyam pa ka mga munisipyo nga kusa din dapat itukod nga mapaplastar nila ang ilang organization sa ilang munisipyo kun banwa, Katropang Mario.
1: Kag isa da sa mga classic example, Katropang Bombet, kung nga ang importante nga ma-organized ang OFW organization, kay dumduman ta to ang case bala sa bana niya nga taga Gimbal,
0: mm-hmm.
1: atong napatay bala
0: nga kapitan.
1: Nga kapitan,
0: oo,
1: no?
0: So way sa dayon ma transport from the sa ship, no.
1: Oo.
0: Kay tani may helicopter to nga maabat galing because of the low pressure area sa dito man sa ilang area sa lugar sang barko ang ginano.
1: Yes.
0: Hindi dayon makatransport ang helicopter, I think, no, amo nang panaysayon. So na delay, I think,
1: yes.
0: So the delay, oo.
1: Di
0: napatay tong Si Ferrer
1: to, taga Gimbal to, no. And may mga concern to siya before, gin buligan siya sang OFW organization.
0: Yes, ang mismo presidente. Sang Gimbal ang nagbulig sa to. Kagin padangat sa ato, no.
1: Yes.
0: Oo, para hasta kita tina-interview taman pagi sa Taltapan sang XFM kag do maayo man ang inyong network in terms sa tong sa SSS bala.
1: Yes.
0: So ang iya kay may mga claims sa SSS kag ang iban pa. So gin
1: palabot
0: naton. Yes, gin palabot naton sa SSS kag TV may mga friends mo kamo dito, no, ang XFM, gintagaan kita sang oportunidad nga makapamangkot kita kag I think tigin facilitate mo tong iya nga concern,
1: yes.
0: na Katropang Mario.
1: Yes. So amo na ka importante network ni na mention mo, Katropang Bombet.
0: Yes.
1: network. No? So amo na ka importante kun nga mas maayo kung na-organized ang OFW, bilang isa ka-organisasyon, kay
0: yes.
1: mas mabakod, mas may tingog nga makapalabot sa mga natungdan nga mga ahensya sa gobyerno.
0: Yes, so, Pwede mo siguro matatag ang pan sa tunda ang summary sa tatlo ka sa anum siguro kung nga nga importante ang pagkuan ang pag-organisar sa mga nakalain-lain ng mga grupo network no sa mga OFW katropang Maria.
1: Yeah, so again ang
0: may anum summary da eh.
1: Oo. Sa aton nga mga taga palamati no ang aton nga gina-discuss diri sa pag organize sa OFW ti sanasiring na anom ni siya no may anom kita katupang bombet.
0: Yes, so.
1: Sa aton nga mga taga palamati but ang pinaka importante siring mas importante nga matukod kag ma-organize ang OFW para sa ilang protection kag welfare no ang mga advokasya nga effective nga pagpalabot sa mga advokasya para sa ila and may mga long term outcome sa katropang bombet no.
0: Yes.
1: Oo. And ang importante nga mapaligo naton ang labor governance sa Pilipinas sa aton sila nga mga taga palamati katropang bombet.
0: Yes, so.
1: So, muna, no? Okay. Medo kadamo ko din sa mga kwan.
0: Mayari din siguro nga okay. Daw isa lang ako, no? In effect, kung nag-organizar kita, organizing OFW, organization, no, transforms, nag-transformar, no? Sa manakalinlain ng mga isolated, no? Nakabahin-bahin ng mga rapta-raptab isolated vulnerable individuals into connected empowered communities improving protection welfare advocacy effectiveness and long-term outcomes and national regional labor governance sa
1: yes.
0: Katropang Maria.
1: Yes, so amo na ang pinaka kabugusan no ang pag-organisar sa mga OFW organizations kung ano ka-importante para sa aton nga mga kauturan ka mga taga-palamati katropang bombet.
0: So focus gid nga mabuligan sila in terms of yes. their protection and in terms of their welfare katropang Mario.
1: Kag amoy na rason ko nga may servisyong OFW.
0: Yes. So,
1: nga programa diri sa XFM Iloilo.
0: Yes, we are part already of the bigger team
1: yes.
0: na ano kita. We are part of the collective voice and advocacy. Then of course mabuligan naton sila mapabakod ang mga nakalain-lain nga mga ginaano nila ginapabutyag ginasinggit nga mga patakaran or policy no kag naging maano naton ini mabuligan naton nga ma-legitimize no
1: yes.
0: Ma-plus target kag of course kabahin man kita nga kung may mga maproteksyonan against sa tawag mga illegal recruitment no kag ma-invitar man naton ang mga recruitment agency para masaysay
1: yes.
0: Manila
1: oo.
0: Kung sila ang tawag nga ethical nga recruitment.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Te na istorya ko kay nagpaahoy ako la kahapon.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Ma-coordinate na ko ta kay mayor kay vice mayor galing kay te may mga ginkatuan sila nga importante kay te pistagli ay kok
1: oo, sapit sa Diyos.
0: Oo. Te ang isa sa to amutan ni to mag-ano kita parte man sa OFW katropang Mario.
1: Yes. Oo. Last 5:19 ang aton oras sa aton nga matag para mati daw alang-alang gid si Doc Sincha no sa aton nga mga tagpalamati kay daw sige-sige pang ilang meeting subong no in preparation para sa peso and dolly job fair
0: yes.
1: sa September 14 kadungan ina sa ano siguro sa birthday sang presidente.
0: Oh, lihog we takot ni sila kay we ano mo kay manong mo BBM kung sa no birthday na.
1: Bebe. katupan dyan, Ray. Sa no birthday ni
0: President
1: ni BBM man. Be. Kay maari si Google diyo ah.
0: Lihog lang takong kaya hindi takong maan.
1: Birthday ni President Bongbong Marcos. Okay?
0: 14 lang.
1: September 13.
0: Ah, 13.
1: Natao siya September 13, 1957.
0: Anong 13? Sabado?
1: Sabad, 13 is Domingo.
0: Ah, Domingo.
1: So Domingo, so,
0: Domingo. Pero hiwatan sa bilog ng Pilipinas, simultaneous ang diyang activity.
1: Yes.
0: No? Sa kada ano, kada probinsya o kun rehiyon.
1: Though simultaneous gyud kani katupang Bombet.
0: Yes, so.
1: Sige, kada lang alangin si Doc Sincha Pacquiao na Dario ang aton nga peso manager sa pag discuss no sa peso and Dolly Job Fair.
0: Sa ano sa programo sa
1: kwan? Oo, sa Lunes.
0: Kunwai
1: sa impeachment.
0: Live.
1: Kunwai sa impeachment sa Lunes may interview ta.
0: Buhay pa mara si buhay pa mara matapos impeachment.
1: Sige, sa aton nga mga taga Palamati and antes kita magtakop katropang Bombet.
0: Pa ito, ah, gali, stoto. Kaya mo naman kasaga si Gabasa, gito ko ka newspaper, maski nga, di nagawa kong merot. Ang nagpanaw gin man ang duha ka senador magunto.
1: Oo, si Senator Alan Peter Cayetano kung si Senator Pia Cayetano.
0: Kisa may mamba.
1: Do Singapore ko no to?
0: Singapore?
1: Do hindi na ko sigurado.
0: Oh, basta sa newspaper sa Philippine Star, Singapore man. Pero kung tugin sila ang ilang do ruta do Abu Dhabi.
1: Abu Dhabi.
0: Oo, muna siya.
1: Sige.
0: Sige, kaya man, masasadason, sinuro man mapanaw.
1: Gabuhin nga gabuhin.
0: Ano ganitong kanta mo? Bawi-bawi. Ano to?
1: Laban-laban, bawi-bawi.
0: Sige, laban at lang gabawi na sila.
1: Bawi. Sige, 5:22 nga itong oras ka itong pangbombet. Dawala nga lango na kita sa oras, no? Okay, sa itong sila nga mga taga Palamati.
0: So sa liwat, kapasalamat kami. Kabay pa nga nakatao roman kami. Kadugang informasyon kag news no sa inyo tanan. Kag sa mga OFW, nagkapasalamat kami sa padayon ninyo pagsuportar sa amon programa, servisyong OFW, dire sa XFM Radio 100.7. Ibao ko si Katropang Mario Ilonggo, ini ang inyo lagad, Katropang Bombet Tirador Heller, servisyong OFW.
1: 5:23 ang atong oras sa atong batag Palamati. Sa gihapon ang atong pagpangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sa medikalidad garantisado kag epektibo nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Seize the Pain kagsang Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Ang mga dekalidad garantisado kag epektibo ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated mabakal sa mga butika sa Mercury Drugstore, Rosa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag sa tanan-tanan ng mga butika nationwide. Pwede nyo man ma-order online sa TikTok or sa Shopee. Pakitaan ninyong official store sa Yes to Health 2011. See you next Friday sa aton nga pagpangalaga diri sa serbisyong OFW. Sa pangalan sa aton nga technical partner, katropang John Ray Bertis. Sa aton man nga partner, katropang Bombet Tirador Heller. Para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako si katropang Mario Hilonggo, XFM News.
2: Mga katropa,

0: Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Sanford Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Sanford Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging maskate ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Sanford Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Sanford Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kung

0: Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. Manwake up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ayun, ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: XFM. XFM.
1: Yes, Toph!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
0: The Secret of Health.
3: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong abdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po, nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko, talagang hirap. Nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Go! Mabibili sa inyong mga suging butika.
3: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa abdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa abdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Mission Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Ganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw, at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes to Health!
6: Sangnamati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira,
7: oh no!
6: Sa imo, nagpauli.

na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay

0: doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan nyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM.
2: Padayat na kumuwasa.
3: XFM. Patropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Maayos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan.

espiritual na kalagayan ng sangkatauhan, ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa ating mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon.

Salamat sa ambahanon nga ato nabatian makaturan. Karon ang adlaw sang kaluwasan. Muni ang nami makauturan mintras abirto pa ang kaluwasan tungod kay pwede pagit kita makapalapit sa Ginoo, mag-aalagad sa Ginoo, at isim tayo makauturan aton mapalipay ang Ginoo kung kita nagapalapit sa iya. Magapangamoy danay kita mga kabiyanan. Dalayaw namon nga amay nga yara ka sa kita saan sa mga langit sa sini nga kagabion. Kami gid nagapasalamat sa imo. Imo kami gitipigan halin sa unang adlaw sa simana tub-tub sa sini nga katapusan nga adlaw sang simana nga amo ang adlaw nga imo gin pahuayan kag imo gin pakabalaan kag imo gibindisyonan. Ini nga adlaw amo ang luyag nimo nga sundon sa imo makanakan agod nga ikaw ang amon mahimaya tungod kay ikaw amo ang nagtuga sa langit kag duta. Kani sa sini nga gabi kami nagapangayo sa imo sing kapatawaran sa amon mga sala sa buhat pulong kag unahuna agod nga sa diin amon maangkon ang imo pagpakamayo. Ikaw ang magabless sa tanan nimo makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio subong man naga-live through Facebook kag amon man gina-invite ang imo yung Holy Spirit nga among magabukas sa amon tagipuson kag unahuna agod nga sa diin amon maintindihan labi na gid ang imo nga mga kasuguan na luyag nimo nga ihatag sa amon agod nga kami magaalagad o kon magakabuhi nga mangin masinulundon dira sa imo. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon personal nga manluluwas. Amen. Okay, good evening sa tanan nga mga kabiyanan. Kag welcome, welcome sa aton nga palatutunan. Liwaton ko, happy Sabat mga kauturan. Amo lang gini ang kalipay naton mga kaabyanan tungod kay wala naman kita work buwas, no? Kag naga simba kita sa Ginoo mga kauturan. Okay, kag sa sining gabi aton nga ipagatamyaon ang aton nga mga kaabyanan before ko malipatan, no? Live nyo nga makitaan sa XFM Iloilo 100.7 sa gyapon ng inyo kubos nga lagad mga kauturan. Kag thank you gid sa inyo nga pag-join at the same time di magkalipad sa pag-like and share, follow aron nga sidin updated kamo sa tanan nga mga videos o kon mga balita sa sini nga istasyon makuturan diri sa Iloilo mga kaabyanan. Okay? So, follow nyo no mga kauturan agod nga perminti kamo nga maka update sa aton nga mga balita especially sa pagtudlo sang ikaayong lawas kag sang aton nga programa Tinig ng Reformasyon. Okay, so sa sini nga gabi aton pagatamyaon ng aton mga kauturan, no? Unahon ko lang una si Brother Rick Sadaba, akon nga amigo da. Brother Rick Sadaba, no? Maayong gabi dira kag happy Sabat, Sister Pinky. No, mailang ang pagpamati dira pero buwas. No, nagapamati ka na subong, hindi tananay makalakat dito sa San Rafael. No, Brother Rex tungod kay may-ari tayong kantuan o kon may atinan kita diri, no, sa ano lang, no, diri lang sa aton sa Iloilo. Okay, so pasta tananay buwas ah, no? Brother Rex, basi kon nayawan ka naman ulat na sa aton aton gina sugatan, no? Sige, so happy Sabat na kag maayo lang nga pagpamati dar ba dire kag Sister Pinky kag sa imo duha ka kabataan ra, no? Sister Stephanie kag Sister Abigail, no? Good evening dira sa inyo kag subong man dira sa kay Sister kaning Sumiho Isma, no? May gabi dira sa Barangay Lag-an Kabatuan, no? Isma family, no? Maayo lang nga pagpamati kag subong man sa imo uto dira Sister Marilo Saragusa, Saragusa family, maayo lang nga pagpamati man ninyo dira. Okay, kag God bless, kag happy Sabat man dira sa inyo. Okay? Kag Sister Magdalena Rabago, no, maingat iman dira. Sister Magdalena, kumusta? Kumusta ang aton yang life dira, no? Always condition. So amo nang nami bala residing aton yang makakaon nang taka sa kadlaw katatlo o kon kaduha man. Ati importante wala balati ana. Okay? So happy listening lang dira, no, Sister Magdalena Rabago. Kagkanto ta diri sa dirita naman sa piyak nga sayda, no, sa Dumangas, no, atong ginatamyaw dira si Brother Paul Dumagit kag iya pinilanggang asawa Sister Mary Ann Dumagit. May gabi dira kag Sister Maribel, may lang ang pagpamati upod sa imo dira nga darling kun ara kag sa imo dira nga little di naman na little, no, sa imo dira nga
boy o kon baby boy. Sige kag subong man dira kay brother President Jubel Palabrika, no? Maluko aral sa subong. Happy Sabbath lang dira sa inyo, no? Mailang pagpamati man. Kag kadto ta dire sa nalipatan ko pa si Brother Jan Sumugat, no? Aton utod, Brother Jan, no? I miss you. Kumusta? No, padayon lang gid sa pag-alagad sa Ginoo. Ang imo nga natun-an nga mga palatukuran sa Ginoo, mintin, o ikabuhi naton ina. Amon man siya ang pinaka-importante. Kag subong man, dirita balik sa uton, no? Sa mga taga-uton dira, mailang pagpamati, lani Doc Crispin Hico, no? Happy Sabbath, Doc. Pod sa imo dira, iyang panimalay. Kag subong man, no? Kay Pastor Estrera, Carlos Estrera Senior, no? May gabi dira. Kay nanay, kag subong man kay Brother Joseph Estrera, kag sa iya pinilanggang asawa Sister Lalay, kag subong man kay Sister Rachel Sanseda, no, sa iya nga mga kabataan dira, kay Mitz, no, kay Mark Michael, no, mailang pagpamati ninyo dira. Okay, kag subong man kay Brother Emil Burakit, no, good evening Brother Emil, happy Sabbath. Kag subong man sa imo pinilanggang asawa kag sa duhanon nimo man ka kabataan. Okay, kag sa ibang pa din ang nagpamati sa utuna, no? Mailang pagpamati mga kaabyanan. Kag subong man dirita sa Liganis, no? Atong gitamyaw siya po na atong amigo, ng Brother Ronel Olbido, no? Kumusta, Brother Ronel? Daw lawig-lawig nga way na kita nagkitanay. No, kumusta ang panisikay-sikay kag pagkangalagad sa Ginoo, no? Gabay nga padayon nga mangin madasigon. Okay? Kag sa imo pinalanggang asawa dira, Sister Chuna, no? Kag kay Sister Julina Sunyo, may gabi dira. Kag sa imo utod, Sister Julina, kay Miri, kag Maria, kag sa iban panimo dira nga mga manghud. Okay? May nga pagpamati lang. Kag kay Sister Chi Faith, no? Good evening, Sister Chi, dire sa Haro, no? May lang nga pagpamati dira upod sa imo nga family. Good evening, happy Sabbath man dira sa inyo. Kag subong man atong ginatamyaw diri si Doc Erwin Lapos, no, Lapos family. Diri lang gyapon sa Tabok Suba, Haro. Mailang nga pagpamati kag happy Sabbath man Doc Erwin, no? Kumusta? Pwede mo pinalangga ang asawa dira kag mga kabataan. Sige. Kag sa gyapon, no, sa mga naka-live subong, no, ari diri gali, no? Si Sister Melanie Cano Butron, no? Sila diri, happy Sabbath watching from Iloilo City, Butron family. O sige, ako ni galing mga kuani, mga kababata dito sa Mindanao. Where kayo sa Sister Melanie sa diri sa Iloilo, no? Subong, ti ari lamang ko diri sa Iloilo, subong. No, I hope nga magkita na kita Sister Melanie. No, hidlaw, mingaw nagiko sa inyo ha. Kay dugay na, no, pila na katuig wala ta nagkitanay, no, from Mindanao until now daw mugwala nagkita nagkitanay, pila pa itong mga edad sa una, no, mga ulitao pataw si ni Sister Melanie daw bata pa ni sang una, no, kay daw ahead ko eh. Sige, so thank you Sister Melanie Cano Butron, no, ang ilang mga magulang ni amo ni akong mga kabats, no, sila ni Toto, kag sila ni sino pa to, isang manghod ni Toto, no. Mayong gabi ilang dira, happy Sabbath sa inyo, no? Kumusta ang inyong pag-alagad man? I hope nga malipayon ka mo nga nagapangalagad yapon sa Ginoo. Sige, so thank you, no, Sister Melanie Cano. No, duha gida diri giko, no, sa diri happy Sabbath sa akong mga bayaw diha sa Pututan, Iloilo, no, Barutak, Miebo, Iloilo, Jerry Butron, no, and family Jenny Butron, Gerson Butron. Ay, daw kumplito ganin yung mga Butron ari di sa Kuanili. Barutak, no, Pirminte Kugalbaga, Gidra Sister Melanie, no, sa Barutak, ano ni? Barutak, Biho, no, ti Pirminte Kugalbaga, no, pagkanto sa San Rafael, no, kanto sa Ahoy. So, magyan ko lang kamo dira, maaragali sila dira. So, PM lang, no, ma-PM ko sa inyo para makabisita man ko lang sa inyo eh. Kahit hidlaw man ta, bisan gamay-gamay lang, bisan kadali lang banding-banding, at least kabanding kita, Sister Melanie. Sige, so thank you again, no, sa mga Butron family, Kagkano family, no. Sige, so thank you. Kagari man nakasulod si Sir Leonardo Rilos, no, may gabi man dira, Sir Leonardo Rilos, no, kumusta?
Sige, so happy Sabbath man dira sa imo. Kag sila dire, asa man mo dapit sa Iloilo, kuya. Ah, sige, ari mi sa kuan, Barangay Balabag Pabia. No? Ari mi dire. So, I hope no magkita na iktas termilan ni, no? Amingaw na gigo sa inyo ha, kay dugay na tawa nagkita na eh. No, from, dugay man ta dito sa Mindanao, pero te, wala kita na kita, subong. Subong, daw, may chance na niguro nga magkita na ita. Sige, no, at, PMPM lang ta. Sige. Kagsilindi rin ni Sir Lando Rilos. Watching you. At sige, salamat, no? Sir Leonardo Rilos. Kagsubong man, kasanag Crispin. Okay, si Dr. Crispin, ginami ako na. Sige, salamat. Tandaan ko na ni imo kuan. Imong tawag sini. Account. Sige, kasanag Crispin. Good evening and happy Sabbath, Brohidren. And all viewers. Sige, so thank you again, Dr. Crispin. No, again, naghapit kami to, pero te, wait na kanadaktan sa inyo nga balay. No, mahapitan kami. Sige, so thank you, Doc. Always, padayon sa pag-alagad sa Ginoo kag to support sa Bulaton sa Ginoo. Sige. So, thank you sa aton nga mga viewers. Kung di man magkalipad sa pag-like and share, follow, aron nga sa diin, updated man kita sa aton nga mga videos. Kung subong man, nakashare kita sa ang pulong sa Ginoo kung aton ina-share sa aton nga mga family. Sige, so sa sini nga gabi, makauturan, hindi ako maglawig tungod kay ang aton oras, no? Hindi aton. At the same time, ginalagas kita sa aton nga oras. So, padayon kita sa aton nga pagtuon sa ang pulong sa Ginoo, mga kaabinan. Okay, so, sang time ni Kristo sang diri siya sa kalibutan, makuturon iya ginpili ang 12 niya ka mga apostoles, at the same time iya gintudloan, no, naka-experience sila kung paano nga maghimo sa Bulaton sa Ginoo, mga kauturan, kag sa ulihi ang Ginoo nanginmatay siya, kag tapos nanginmatay na banhaw siya, kag nagbalik siya sa iya mga apostoles, kag gitagaan sa Ginoo sing pasalig ang mga apostoles. No, dira sa John 3, no? So, sa dira, no, dali nga istorya, ang Ginoo nagbalik dito sa iya yung gingharian. No, sa kalangitan, mga kauturan, balik sa iya yung amay. Kag ang mga gintutunan, amo naman ang naghimo sa Bulaton sa Ginoo, mga kaabinan. Actually, kung itutulupang doon, makatulong grabe, no, ang Ginoo. No, halin sa mga gitawag ng mga patriarka na wala pa si Kristo nagpakatao, no, ang Ginoo nagagamit sa ila. Hasta sa ulihi nga ang Ginoo na ginis mo nagkari, no, mga kaabyanan. Kay halin abi, ano abi makaturan kay ang kalibutan abi, no, ginggamhan ini sang panulay. Tibisan ginagamit sa Ginoo ang mga patriarka, pero ang tao gidya tig-ag yapon. Mga kaabyanan, imagine ang history sa Exodus kung inyo tulupang doon. Oo. So, hasta nga ang Ginoo nagpakatao kag naghimo sa iya Bulhaton para nga aton makita o kung aton masunod, mga kaabyanan. Kiti nagpakatao ang Ginoo mo. So, dali nga istorya, ang mga gintutunan, amo naman ang iya ginggamit, mga kaabyanan, para sa pagdulong sing kaluwasan. Okay? Kay gusto sa Ginoo tanan nga maluwas kita eh. No? So amo na nga halin sa patriarka, pagkadto kay Kristo, pagkadto sa mga apostoles, until sa atong kadlawan, mga kaabyanan, kay te, from Jesus Christ up to disciples, no, naglabot sa atong kadlawan.

lawas. Okay? So gusto sa Ginoo nga kita mutuo sa iya. Agud nga maluwas kita mga kabinan kag ang nakanami diri kung ikaw magtuo hindi lang ikaw ang maluwas kundi pati pa ang imo ya nga panimalay. Anong butsing ron ba diri rin nga ikaw malang yang nag-alagad sa Ginoo pero kay nakahibalos ka nakahibalo ikaw sa kamatuoran sa rason nga imo man ipahibalo sa imo asawa sa imo kabataan nga amuni ang matuod nga pagtuo dira sa Ginoo. So sa dira nga imo sila nahatagan kay siyempre ikaw ang mang padre sa panimalay at imo pati sila eh kay di makita ang imo nga gawi nga may pagliwat no kag maayo na nga pamatasan at manginsulundan ikaw mga kauturan sa rason nga mupati ining imo panimalay kag sila makaangkon kaluwasan. Amo nagali mga kabiyanan. Okay? Ano pa gid? Sa dira nga ikaw nagtuo na kay Kristo. Nga si Kristo amo ang manluluwas. O, sa aton, imagine kita iya ginbalik, ginsugpon liwat, ginpakamatyan liwat, no? Para lang may ara kita kaluwasan, mga kaabyanan. Oo. Amo nagadi ang kanami gin makaturan sa Ginoo sa aton. Okay? Now, sa dira nga ikaw nagtuo na, ano ang imo-imoon? Maginulsulta. Ang nisugo dire sa Acts 3 verse 19. No? Maginulsul ka mo kag magbalik sa Ginoo. So, tanan kita mga kaabyanan, gina silingan nga maginulsul. Okay? So, simple, ano ato inulsulan? Ang sala, mga kauturan. Ang aton mga sala, nga wala na ito na ibaluan sang una nga inagali sala mga kaabyanan. Meaning, inusinti kita. Pero subong, may balaan ta nga sala na gali na ito Ginoo. Now, karon malabot ta dira. Now, ano pa ginimoon? Kay kita nagtuo sa Ginoo. Siyempre, nagtuo ta sa Ginoo nga siya mo ang manunuga. Siya ang savior. Siya mo ang makapana sa aton sala. Diba, mga kauturan? Sa bagay, na-mention ko na ng ligad nga mga, sang ligad nga simana, sang Sunday, nga kung nakasala kita sa aton nga isig katao, dito kita mga sa iyaman patawad, danay, no? Sa, ano, sa aton nga isig katao nga napasubaan aton. Okay? Pero ti, kung nadula na, wala na, layo na, ti, subong, kung makontak mo siya, kontakon may, kay ti, pi mo siya nga, brother, sister, patawara ko sa akon nga nahimo masala. Diba? Mga kauturan. Pero kung wala na, napatay na, ati siyempre, mga ayaw ko na lang patawad sa Ginoo. Ginoo, patawara ko sa nahimo ko kay brother. Kiti, no? Nakasala ako sa iya. Now, ang punto din yung mga kauturan, once nga ikaw nakasala, hindi mo pagtaguon. Wara sa Proverbs, no? Nalipat ko sa chapter kag verse, nga ang nagatabon sa sala, hindi mag... Ha? Hindi mag-uswag. Buting ganun bala na palang ginatago-taguan yung sala. Kaya naadlo ka nga ituad. Kaya gusto ka pa nga maging umansang sala. Amo na siya mga kabyanan. Di ikaw nabatsyagan mo nga ina sala, mga kauturan, anong himuon naton? Ituad. Suno sa 1 John 1 verse 9. Ituad ang aton sala sa diin. Sa Ginoo o kon sa Dios. Kay clear dere mga kauturan, nga kung aton ituad ang aton sala sa Dios o kung sa Ginoo, sinipatawaron niya ang aton mga sala kag tinluan niya kita sang tanan naton nga kalautan. Wow! Diba, mga kabiyanan? Kanami kung ituad ang aton mga sala. So, butsing ganun mga kabiyanan, hindi ta na pagtagoon. Was ka nakabalo kita nga sala ina. Now, padayon pagid. No, ato na patpatan ko ng ano nga sala ato ituad sa Ginoo. No, isa naman kapamangkot sa Mateo chapter 19 verse 16 to 18. Ano ang buhaton ko para maangkon ko ang kabuhing walay katapusan? No, tingin na namangkot ang isa ka tao, anong buhaton ko mga sir? Siling niya magtuo lang sa Ginoo. Magtuo, 'di ba? Importante ang pagtuo mo. Now, diri naman namangkot naman, ano yabaton para maangkon

0: Kuni ang kabuhi nga walay katapusan. Now, ano sabat sa Ginoo? Sa Mateo 19 mga kapturan. Sila niya dara, bantay ang akon mga sugo. So kung gusto ka daw makaangkon kabuhi nga walay katapusan, siling sa Ginoo, no? Siling sa balaan ng kasulatan, bantaye ang akon mga sugo. Musiling tagbantaye mga kabinan, aton ina, tipigan sa aton niya nga kabuhi. Tipigan ina sa aton niya nga tagipusoon o kung sa Cebuano pa ni kasing-kasing. O mga kauturan, heart. Tipigan ina sa imo ya nga heart nga dili mawala ang inang nga kasuguan. Sunod sa Jeremiah chapter 31 verse 33. No, kung wala ako nagsala mga kauturan, kay di labi budlay ning di computer nito utok eh. Okay? So gusto sa inyo nga masulat ina sa imo tagipusoon ang iya nga mga sugo. Kung gusto ka nga makaangkon ano daw? Kabuhi nga walay katapusan. Now, siling sa isa katao na mangkot naman, di Ginoo, ano nga sugo? Butsing ganon, kinamangkot siya, wala siya kabalo kung ano nga sugo ang iya nga sundon mga kaabyanan. Wala siya kabalo. Okay? Pero, ang Ginoo maga saysay sa imo sini nga gabi. Kung ano nga sugo ang imo dapat nga sundon. No, nakasulod diri si nakasulod diri si Brother Ephraim Amar, no? Nakatan-aw man no from Bacolod, no, aton nga kanhing presidente sa aton niya nga WBF mission, no, Brother Ephraim Amar. Thank you, no, Brother Ephraim sa imo nga pag-join subong. Kay subong man si Brother Emil Burakit, no. Good evening, Pastor. No, sinidira happy Sabbath. God bless. So thank you, no, Brother Emil, sa imo nga pag-join. No, tama gid Pastor, sa Ginoo lang gid naton isugid ang mga sala. No, so go. Sige, so thank you, no, Brother Emil. Kaya mo malang ginaton sugiran dili man ang ibang tao, ah. No, dili pa sinud ang tao aton nga sugiran kon nakasala kita sa Ginoo. So, kon nakasala ta sa aton dili kita, dito ta palapit ta sa aton dili kita, brother. No, sorry. Okay? So muna. Now, thank you, Brother Emil. No, God bless dira sa imo. Now, ano nga sugo ti ang sabat sa Ginoo sa Mateo 22:37-40. Siling sa tao, ano nga sugo Ginoo akon nga sundon? Siling nga dire, higugmaa ang Ginoo nga imo Dios sa bugos mo nga tagipusoon. Ano daw ang una nga sugo nga gusto sa Ginoo para makaangkon ka sa ang kabuhi nga walay katapusan? Higugmaon ta ang Ginoo. Maging kagbugos, meaning walay bilin-bilin, mga kauturan. Tigil ay riko lang ina, kung ninyo basahon sa Biblia sa bugos ni mga kalag, bugos ni mga tagipusoon, bugos ni mga una-una. Okay? Amo na ang pagigugma sa Ginoo, mga kaabyanan. Sili niya dira, higugmaa ang imo Ginoo sa imo Dios sa bugos mo nga tagipusoon. Meaning, wala bilin-bilin. No? Di kalaw ay man balakon, halimbawa lang, no? Sa isa ka munog pangasawa. No? Siling tood siya nga ginigugma, paagi lang sa iya bibig, pero dili bilog sa iya tagipusoon. Di simpre, no, kung muhambal ka sa imo bibig nga bilog, di madibilop gintong imo ginhambalan. Bo, iya gidali ko ginugugma. At the same time, makita pagid sa imo ginhambalan nga ikaw lang gid yang akon palangga, no, mga kaabyanan, ti makita sa buhat nga tuod gid. Di ba mga kauturan? Ti ma siling siya tuod gini nga tao na igugma sa akon. Okay? Bisan pa gina insulto, bisan pa gina siradaan piritahan, bisan pa manawag wala ginasabat, bisan pa kung ano, pero nag-effort gyapon siya. No, nag-sakripisyo gyapon siya mga kauturan. Meaning amo nang kumbaga sa tao na no sa pagpangaluyag kung amo na iginimo meaning nagpakita nga ina siya tuod nga pagigugma mga kaabyanan. Okay? So amo na pero ang espirituhanon mga kauturan nagin pangayo sa Ginoo sa ato niya tagipusoon gi pangayo sa Ginoo. Okay, tagipusoon. Now ang imo tagipusoon ara man sa Proverbs, my son, give me the in heart, no? Ihatag ang imo tagipusoon. Amo na siling sa Ginoo sa sinulatan ni Haring Solomon sa Proverbs. Ihatag ang imo tagipusoon, no? Buti nga nun sa aton karon. Ihatag ang aton tagipusoon. Although ini aton tagipusoon subong bato-batohon ini. Ha? O kung tig-ah ini ang aton tagipusoon. Sa rason gusto sa Ginoo, higugmaon ta ang Dios sa bugus gid nga tagipusoon. Kaya nga ah, mga kauturan nga, unahong tagid ang Ginoo, ato na karon ma-insindihan. Kay para wala sang iban nga aton higugmaon, nga kapalit sa Ginoo. Okay? Wala sang iban. Unahong tagid ang Ginoo. Sunod diri sa Mateo 22 verse 37 to 40. I-prioritize ta ang Ginoo sa paghigugma makauturan. Now, ikaduha. Siling niya diri, higugma ang imo isigataw subong sang imo kaugalingon. So, amo nang siling sa Ginoo? Samtang namangkot ang isa katao sang diri pa si Kristo sa kalibutan. So, buting ganon, duha ka mga kabug-usan na kasuguan ang gihambal sa Ginoo sa imo kag nakon subong mga kaabyanan. Take note, siling sa Ginoo unahon siya pagigugma sa bilog naton niya nga tagipusoon. Siling din sa verse 40, sa sining duha ka mga sugo na pasad ang bugos nga kasuguan nga ginsulat ni Moses kag ang mga pagtulunan sang mga propeta. So, buting ganon, mga kaabyanan, duha ka mga sugo, pero tungod kay gisugpunan din ni San Mateo, nga napasad ini nga kasuguan paagi sa pagsulat kay Moses. Ate, kay Moses, kung natutunan makatulong ng Biblia sa Exodus, nagsaka si Moses dito sa Mount Sinai, dito ang Ginoo nagpakigistorya sa iya, mga kauturan, kag dito ginkurit sa Ginoo ini nga kasuguan mga kaabyanan. Now, ano ini siya ang ginsulat ni Moses mga kauturan kag mga kaabyanan nga ginhatag halin pa sa kay Moses sa mga Israelinhon kag ini until sa aton kaadlawan subong mga kaabyanan mga kauturan. Okay? Hasta subong naglabot sa atong kaadlawan ini nga kasuguan mga kauturan. Now, ari ang una nga sugo nga iya sa Ginoo nga luyag niya nga maikabuhi sa mga tao sa bugos nga kalibutan. Ano ning una nga mga sugo nga gihatag sa Ginoo? Mentag mga, no? Meaning damo mga kauturan. Okay? Plural. Okay, so mga sugo. Now, ano ning una nga higugmaon sa tao nga sugo nga nakapartiniser dira kay Kristo? Una nga sugo makauturan sa Exodus 20 verse 3 up to 11. Anong una nga sugo? Dili ka maghimo sang iban nga mga Diyos. Amo nang una nga sugo ginambal sa Ginoo mga kauturan. Ikadaw nga sugo, dili ka magsimba simba sang mga Diyos-Diyos. Ikadwa, dili ka mag himo sang iban nga Diyos-Diyos. Okay? Ikaduha. Ikatatlo, dili pagamita ang alan sa Ginoo sa wala sing kapuslanan. Amo nang gusto sa Ginoo mga kauturan nga unahon siya nga sugo mga kauturan mga kaabyanan. Ikapat nga sugo verse 8 to 11 sa Exodus 20, mga kaabturan. Siling dira, remember the Sabbath day to keep it holy. Gusto makauturan sa Ginoo nga ina nga sugo amo ang mapagkit una sa imo nga tagipusoon. Amo ni gusto sa Ginoo mga kabinan. Unaha pagigugma siya. Suno sa atong ibasa gina sa Mateo, di ba mga kauturan sa Mateo 22 verse 37 to 40. Higugma ang Dios sa bugos mo nga tagipusoon. So ini nga sugo intended para sa Ginoo makauturan. Now ining sa tao mga kabinan, amo naman na siya sa verse 12 to 17. Amo na lang iya sa tao na specify kung paano naton higugmaon ang aton isig kapareho nga mga tao. Gani diri sa verse 12 gani makauturan, honor your father and your mother. Amo na hambal sa Ginoo. Di tao man mo. Ano daw, higugmaa ang imo ginikanan ukon papa ukon mama. Respetuha sila. Kay mayara sugpunay, mga kauturan, para maglawig ang imo kabuhi. Sa sining sugo sa Ginoo, may promise siya. Mga kauturan, take note ha. Sa sugo sa Ginoo, sa apat ka mga sugo, may ara siya pinasay ang sugo para sa imo dira. No, mga kabyanan. Ang iya naman sa tao nga sugo, may ara naman diriya pinasahi nga sugo. May promisa naman ang Ginoo sa sining sa tao nga sugo, mga kaabyanan. Pero ang promisa sa, para sa tao? Sa verse 12, sa Exodus 20 verse 12. Honor your father and your mother that the days may belong upon the land. Amo na hambal sa Ginoo? Sa tao. Ang iya sa Ginoo makauturan, keep the Sabbath holy, o kung remember the Sabbath to keep it holy. Kaya nga, amunin siya ang silyo sa imo kagnakon, agod nga ikaw, makaangkon, kabuhi nga walay katapusan. Mga kauturan, amunin siya. Although, ining napulo ka mga sugo, importante ni siya mga kabinan. Pero ang pinaka-important diri sa napulo kasugo, walay liwan, ining iya sa Ginoo, remember the Sabbath day to keep it holy, mga kaabyanan. Okay? Nakasulod diri si Lorena, Sister Lorena Abrigo. Good evening, brother. No, asin diri, happy Sabbath. Lantaw ko live sang IPVI. Sige, salamat Sister Lorena. No, sa imong pag-join sa bong. No, regards lang dira sa aton mga kauturan, no, ilan ni Sister Jilami, no, kag GNT family, kag Bakaw ko family, kag subong man ugali, kag subong man kay Andia family. Sige, kagay binigay, Sister binigay. Sa tanan kauturan naton dira, Sister Lorena, regards sa ila, no, kag I hope nga madasigon yapon sa pag-alagad sa Ginoo. Okay, now, mga kauturan, kining kasuguan nga gihatag sa Ginoo sa aton, importante ni mga kaabyanan. Bisan diin ta magadto, amo tong nasiling ko gina sa Jeremiah chapter 31 verse 33. Gusto sa Ginoo nga masulat ina sa imo tagipuson. Bisan diin ikaw magadto sini ang kalibutan, luyag niya nga ining iya kasuguan dili madula sa imo nga tagipuson. Oo mga kaabyanan. Kay ining kasuguan sa Dios, amuni siya ang iya pundasyon. Now, take note, pundasyon, mga kauturan, nga ikaw, iya, inanak, tungod kay nagatuman ka sa iya nga mga kasuguan. Kag ang yawa, mga kauturan, naga-interbirar sini. Dili siya gusto nga magtuman ka sa sugo sa Ginoo. Kay ang yawa, dili siya, wala siya gabantay sugo sa Ginoo mo sa rason nga nahimo siya ngayawa, sa rason nga ari siya sa kalibutan subong, kaya nga, sa dito sa langit, wala siya gasunod sa sugo sa Ginoo. Mga kaabyanan. So hit niya ang mga tao nga nagasunod sa kasuguan sa Diyos. According sa Revelation 12 verse 17, ginalagas inis ang yawa ang ini nga mga tao tungod kay nagatuman sila sa sugo sa Dios. Basahan niyo lang ang Revelation chapters 12 verse 17. Sa rason mo kun dili ta matingala sa aton kadlawan karon nga may ara nga mga paghingabot, may ara nga mga pagtilaw kung ara ka nagaalagad sa Ginoo. Pero dapat still nga pabilin ta sa Ginoo. Di ba mga kabiyanan? Now, ano ang katuyuan sa kasuguan sa Diyos, mga kautoran? Ang katuyuan sa kasuguan sa Diyos, amo ang pagtudlo sa sakto kagsala. Amo na galit mga kabiyanan, amo na nga sa kalibutan karon dili pwede nga walay kasuguan. Sa rason nga, nga may mga impeachment, no, may mga hearing nga ginasumunan ikaw, it because sa kasuguan mga kauturan. Oo, kay kung walay kasuguan, adi pagusto ang tawhi mo sang sala eh. Pero tungod kay may kasuguan, sa rason nga ginasumunan ikaw, tungod kay nakalapas ka sa kasuguan. Sa bagay, dili man tanan, gipadalaan sumon nga naghimo sala, may iban man nga himo-himo lang bala. Oo, para lang maguba ang imong dignidad. So may mga amuna, pero at least dili ka guilty, wala ka ginakonsyensya, kay wala ka man gahimo sing labag sa kasuguan. Inaya sa duta na mga kauturan. Pero sa Ginoo mga kabiyanan, no? Although ang tao pwede tataguan sang paghimo sing sala. Pero take note, sa Ginoo mga kauturan, dili kita exempted. Once nga nagahimo kita sala, kita na tanan sa Ginoo. Bisan pa nga itong motive subong, kita na sa Ginoo. Amo na gani nga grabe gini mga kauturan ang pag-alagad sa Ginoo. Dili na siya basta-basta. Sa bagay, no, akita nga tao, na tao nga makasasala, makahimo gid kita sing sala. Pero at least, amo na siya bintaha. At least, nakabalo kita, nga sala ina, kag aton ina talikdan mga kauturan. Now, padayon, silinya diri sa Roma 3:20, ang ginahimo sa kasuguan amo ang pagpakilala sa tao nga siya nakasala. Amo na purpose sa kasuguan lang mga kauturan. Nga kita, makahibalo nga sala ang atong gihimo. Sa ako na nasilinggina, no, di ko na giniyay palaluman. Kamu na lang basa sa Biblia ninyo dira nga inang napulo kasugo importante sa aton. So once nga nabatsyagan aton nga against ang aton tinuan dira sa napulo kasugo, I hope nga aton ina talikdan kag diri kita magtuman sa sugo sa Ginoo mga kaabyanan. Okay? Now, sininyo dire, ang kasuguan nagdulong sang tao kay Kristo. Yes. Ang teknot makaturan, ang kasuguan hindi makaluwas. Ang makaluwas sa aton wala iban kundi si Kristo. Kasi si Kristo amo ang author sang kasuguan nga gihatag kay Moses. Now, ano ang purpose? Ang kasuguan amo lang ang magpakilala o kung magdulong sa imo pakadto kay Kristo. So buting ganon, kung ikaw nagatuman sa kasuguan sa Ginoo, mga kaabyanan, meaning mapalapit ka sa Ginoo. Praise the Lord. No, mga kaabyanan, mapalapit ka sa Ginoo, te siyempre. Okay? Kaya gipakamatian ka na sa Ginoo. Imo na gintuan ang imo sala, gintalikdan na nimo ang mga malaot nga mga pag-alagad, pagsimba, no, sa mga dili ang ayan nga simbahon, mga kauturan. Tisinoo ka na tao, iya ka na ni Kristo makatuan. Kagdira, gihambal ni Apostol San Pablo, nga dira ikaw nakaangkon sa ginatawag grasya, kagkaluwasan makauturan. Sino ang nagatag sa imo bugay o kung grasya? Kundi si Kristo. It because kay ikaw, kag ako, kita tanan, iagin pakamatyan dito sa Calvario sa cross, mga kauturan. Sa rason nga ikaw gipakamatyan na, kita ginpakamatyan na sa Ginoo, mga kauturan, di bot sing ganon nga, mupadayon kita sa paghimo sing sala. Ha? Di bot sing ganon. Ari siling ni Apostol San Pablo sa Roma 6, versikulo 15. Ano karon? Magapakasala bala kita kay hindi na kita idalom sang kasuguan, kundi sa idalom sang grasya sang Dios? Siling ni Apostol Pablo, hindi naman. But sing ganon mga kaabyanan, kay kita ginpakamatyan na, sa una, kuan kita, no, napadalom kita sa kasuguan, it because kay makasasala kita, nagalapas kita sa kasuguan sang Dios, pero gali makauturan subong, may ara ka nakagawasan, tungod kay gipakamatyan kita, but sing ganon, hindi tana pag ipadayon ang aton mga binuhatan nga mga sala nga ginhimo sang una makauturan. Agon nga sa din, ikaw makaangkon ginatawag nga pagpakamayo, grasya. So di ka na konsensyahon, no? Tawhay nang imo pag kabuhi sa kalibutan nga man kay wala ka na naga disobey sang sugo sa Ginoo mga kauturan. Now Roma 8 versikulo 1, Karon hindi na pagsilutan ang mga nahiusa kay Kristo. Praise the Lord. Once yung kita ara na kay Kristo, mga katuran, wow, hindi na kita makaangkon sa ginatawag nga punishment, mga kaabyanan. Now, gusto sa Ginoong, ano na kita? New life na, no? Bag-o na nga pagkabuhi, bag-o na nga kinaiya, mga kauturan. Siling dire sa 2 Corinto 5:17, ang bisan sino nga nahiusa kay Kristo, bag-o na siya nga tinuga, ang daan wala na, ang tanan bag-o na. Wow, di ba mga kaabyanan? Gusto sa Ginoong nga mabag-o nga atun kabuhi. Paano kita mabag-o, mga kauturan? Paagi kay Kristo. Paagi sa pagsunod sa iya nga mga pagtulunan, sa iya nga mga kasuguan. Kaya kung kita nagasunod, sinama ko ito, siyempre, lahi na nga aton nga gawi. Lahi na nga aton ginasimba, lahi na nga aton ginapangamuyuan, kundi tutuod na ginya si Kristo, mga kauturan. Okay? Now, mga kauturan, siling din sa Isaiah 1, versikulo 18. Ang Ginoo nagasiling, karon at hagunta ini, nga butang. Nagapula ikaw tungod sang dagta sang sala, pero tinluan ko ikaw nga magputi gid kaayo subong sang bulbul sang karnero. Imagine, no? Sa una kita wala kabalo sang kamaturan, pero subong makabinan iya kita pagatinluan kag papution. So meaning wala ka na, dili ka na, wala ka nagakabuhi sang sala, ready ka na nga magaangkon everlasting life, mga kauturan, mga kabinan. Tapos sa itong oras, ang minsahe makabinan nagasiling, tinluan kita sa Ginoo sang aton mga sala. Gani mga kauturan, subong ang mga panagon, ato nakita ang dalagan sa panahon. Grabe na ang kalibutan, mga kabinan. Ano pa itong lugayon? Alagad kita sa Ginoo, pangitaon ta ang Ginoo, samtang makita pa siya. Agod nga sa diin, pagtakop sang kaluwasan, ang imo kabuhi natakpan nga nangin takos nga dalon sa langit, mga kauturan. Gani isang ninggabi at pasalamatan sa pinasay ang Ginoo nga iya kita gintagaan sa sining pagtuon sang pulong sang Dios. Kay subong man ang aton nga CEO Dr. Remilito Oy, kag aton nga station manager Sir Jose Albanyes, oh, kag subong man ang aton nga radio technician sa sining gabi si Sir Janry Bertis. Okay, ito oras mong katulan, magkapangamoy danay kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan, nga yara kasi kita saan sa mga langit. Salamat sang imo mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Ikaw naghatag sing pagtudlo, agor nga kami mapalapit dira sa imo. Paagi sa imo mga kasuguan. Gani, buligi kami, amay, nga mangin matinhoon sa tanan imo nga mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Especially sa imo mga listeners sa sininga gabi, sa ilang mga radio kag subong man naga-live through Facebook. Nga sa diin kami mahiusa dira sa imo tiilan nga nagatuman sang imo mga kasuguan, agod nga ikaw ang amon mapahalipay. Sininga gabi, ang protection among ginapangayo sa Diyapon samtang kami magapalawlay sa mga katulogon. Ikaw magabless sa imo makanakan nga nagapamati karon. Ang mga nagabalatian, physical, spiritual, ikaw magaayo sa ila. Nga sa diin mangin malipayon sila. Subong man ang nakulangan financial, ikaw man mag-provide sa ila tungod kay ikaw ang amon Dios nga nagahatag sa tanan nga mga butang. Kaysa siniman na gabi, among idalas pagpangamuyo ang amon pinilangga nga CEO Dr. Remilito Oy. Upod siya panimalay, ikaw mag-protection, mag-atag na yung panglawas. Subong man blessing, agon madamo pa ng mga tao nga buligan, labaw sa tanan ang pagwaragwag sang pulong sa kahanginan. Ang song amon man nga station manager Sir Jose Albanyes, ikaw Ginoo mag-protection man, maing panglawas, ihatag sa ila, upod siya panimalay, ang tanan ng mga staff sa sining station, ikaw man maghatag kaalam nga langit noon, protection, maing panglawas sa ila. Kag salamat amay sa tanan-tanan nga kayo, ginhatag nimo sa amon, initanan amo ginabalik kag pasalamatan, tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. Ang inyong kubos nga lagad, Brother Hedrin Soliano, katropa nyo, XFM. Bye-bye, see you on Monday. O kon Sunday.
1: XFM. XFM. The music of salvation.
2: You are the word at the beginning.
1: Songs of love, inspiration, and hope.
2: Spirit, lead me where my trust is without borders.
1: This is Gospel Hour on XFM.

0: XFM. XFM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen. X. X. F. M.